0: empa ha sebetsa le bong ona le batho ba sebetsa le bona are a ke ntlheng ena ngwana mme wena ntate bishop re shebile taba re a sheba motho
1: ee
0: rotla taba ha re mothong re a bona le rona re le hole le ntho tseno re boitshwaro ba bona bohlepile bo bobe
1: mangane mloi moroko ye a kondele sedin ke yona e la e ba jama ba para le senekane ba mo amogote senekane ke yona e
0: ke yona naga eo empa tlhopha ee tlhopha sena se tswa nageng yona eno ya moroko
1: ai mongane mloi ke leboile mohlompei wa ka ukwa
0: ke a leboa mohlompei
1: thank you mran
0: tlhopha sena sa AS far Rabat setswana mono momamedi nageng ya moroko ena e ileng ra e bona ka nako eno ene ba bapala le senekal le boitshwaro ba bona bo se botle re ile ra fumana ditlaleo tsa gore le ha ba ne ba le mona bashimane ba bona ba ne ba sa batle gotlela ka lebaleng karolong ya bobedi ya papadi kore kare ke bana ba kapa batho ba gotsweng ba tefiswa la ka bona ngwana gotseng a tefiswa ha a batlang fela e mo fentle ke ngwana ha go disu hantla kgalengwe gore ee ntho ena a se yona ena ke yona ka re ba gotswe ba tefiswa man ba fumana ntho engwe le nngwe e ba e batlang le ha e fosa etse tho ae ke ngwana mo feng le sa di dumela kgotso ke a phela ntate o phetsa ntle ngwaneso
2: a ke a phela ona tafeleni
0: a monate ngwana mme ke mangwe le tsa le kae
2: sere ke ne se nshabala ka qala go tsabisa ya go tsorka e SABC Plus ona tafetsa
0: di a jwang qala botsa
2: ba tsiba e mo hatela go mongata le tibile di la ka ntle ntle ma le plan mo ka e top you out there for last thing ye
0: eh andate
2: ya nna tsena go ya mpudi ya so go bona dilo go qala ka wena ka
0: Eh ya ngwana mdlo ja mahala o ke sa utlwe hantle fela re ya le boa ka kapa.
2: Ra ja go tswa ta tsitse.
0: Thank you ngwana mme. Le se di FM dumel.
1: Ha o bidi.
0: Dade.
1: Wa phela.
0: Eh ke ya phela o phetse jwa ngwana.
1: Ha ke phetse bidi.
0: Ha monat.
1: Dade mahlatsi ka dinwe.
0: Dade mahlatsi di a jwa dinwe.
1: Ah di kela hantle bondo bidi next ha na mathata.
0: Ntodi tsa mahamonat.
1: Ntodi tsa mahamonat. O bo nga o le totharo.
0: Ha o bejwa la ba dumela di nwe mo.
1: Ba lukile beli bye bye ya re o ringa mohlano.
0: Eh itada. Le se di FM dumela.
3: Allo foliso.
0: Chapo jo ngwaneso.
3: Ke tsona foliso.
0: Ha bona ati ngwana mme ke mangole tsa le kae?
3: Nda de tisi to ate ke tsa ngwana ka mme ka di plus ke foliso.
0: Eh andate.
3: Eh ye foliso o porile ntate.
0: Ke nako ke sehla sa Maria se ke ene ntate se fitlile.
3: A re ho re nya ba hlanong bololo ke a le bona tango.
0: Tangi ntate. Le se di FM dumelang.
4: Dumela o tsa strata.
0: Dumela ngwana mme o phetse.
4: Ke phetse mo bololo o bua le di ya o morebane ntse ko ma music ya SABC Plus app ye le msebetsi mo na 6 page.
0: Di a jwang na 50 tsa majwang a di ya u.
4: Ah na tshisi ya ka ntse tsamela handle mbololo le wena o ntse ntse ka handle ka mmini o monate mo ho o tshefatsa
0: ngwana mme ke ya leboa
4: eh a ile ga di yo ma volo volo ke o kenyane ya bohlano
0: eh thata ngwana mme le wena sebetsa ha monate
4: ka ngo le wena fela jwalo ka mono ma volo volo
0: eh thata le se di FM mo eng khotso
3: ntate mbololo
0: ntate
3: ke tlile ga mara
0: ke ya phela ntate ke ya thaba u tlo re wa phela lwe
3: Thank
0: you. Ke mang ntate?
3: Ka mona ka lori park ka mona ntate.
0: Lori park.
3: Eh, ke Bishop Chefa.
0: Eh la Bishop di a jwa lori park ke Bloemfontein.
3: Eh. Ye Bloemfontein mona ntle la casino mrena mona. Hona tentaure.
0: Di a handle Bishop ka mo.
3: Eh di a handle ha se serame mrena ka.
0: Eh, ke sna go ifitlile Bishop.
3: Re tla etsa jwa ngwana mme.
0: Ke a leboa Bishop bo tsatsile monate
3: ka nnete a re ba rapedise Jehova ka bathusa ba tla fitlhelela
0: ba tla fitla Bishop ba se ba fitla fela ba ile ba hlole ba tle le mohope ona
3: yona e jwalo ntate wa ka o bane bophelo mmola bophelo ba motho le fa seng ke ntwa
0: e bile a o se hlola ntate modimo
3: Ha holo ke a leboa.
0: Ke a leboa Bishop.
3: Ha e be khotso South Africa.
0: Ha o buile Bishop. A bua he mhlang ka modimo seng. Ka macheke mona ho le sedi a re batla khutla. Ha o se hlola modimo Bishop. Batla re ba kwala, ba kwala, ba kwala. Ha o the Brazilian masanda wa na rena le bona ga nnete. Ba be ba fihle ba bapale ba khutle hantle ba o tswere mohope ona. Ha ona sibitsa se etse ditse masanda wana se tla pasa mona. Rumo la mroko le tla otla mane le boteng. Ha ke muruti ha ke emfela mo mamedi ke se ke buile o bane. Ntate modimo re a motseba matla ha ha hluluki letho. Mo mamedi khotsa. Dumela. Mamedi dumela.
5: Bolito.
0: Ei, mwana mme o hole jwang? Re tele kae?
5: Ke khotse.
0: Kele eo? Ai, re a feta mo Mamedi. Le Sedi FM dumelang? Mamedi dumela.
1: Ela loita.
0: Ela ntate ke a pela o petsantle.
1: Ai, ha monate loi.
0: Ntate.
1: Ka mokwena ka mona ka bolata, thabadi mo di thabadi mahlwa. O manotse ka 8.2 ai loi ha ke na merego se ke tsofetse loi se ke itunela ha e ke korela letsatsi loi
0: a kantle kwena o ntse o nwa tee o nwa bo disopo mo ke ya o tseba
1: ke loi ha ke re ke la ka kalamantogontogo haholo loi ba ntse ba bolata mona hai se ke iphomeletse hai mona loi danki loi
0: o sebeditse le motse kae ntorotoro mane kwena
1: ai dingata lo dingata dingata ao o lwa ke fatse ba gandi ei ke gadile e santana re etsa tsela ene ya ndebene ka ya bo poki ka ya ei ke mathini le vakini la le bo kapa mono ai ke a le bua lo
0: thank you kwena o sebeditse ba nna kwena phomola mamedi dumela
5: bonito
0: dumela ngwana etso le kai
5: a ka mo ha uti
0: ha mnadi ngwana mbe ke ba boletsa le kai
5: o tsere skula nyane tla kolen no ne slanda mo kotere ku la 89.0 to ka ho fela na shift ngana
0: ntse tsa mahantle na shift skula nyane
5: o ntse mela mna tong ho listo ha se tsona fela ke tsa mamelo di sanda tshe
0: hey hey ngwana mme
5: ba le ka tla ba tshenya fela mbolito a iyo taba bona batho
0: a re tla ba tla fihla ba shimane ntho di loge skula nyane batla re barapedi se fela
5: awala testa se ni fabu bidi ga se ba tlhomphitsa
0: thank you ngwana mme ke le buile
5: thank you
0: tsebele tso ke le sedi mamedi ba bararo ba o qetela dumelang
6: ile ile ile no le le mafuto go
0: dumelang ngwana mme o phetse hantle
6: bole tso ke se o ke phetse ke
0: ke a phela ngwana mme ke a thaba utlwa le wena o phetse hantle
6: ke phetse ngwana mme ke le ka tsebe ke le ka mona ka kimara ka 18 point
0: ke ga se
6: ga go skitara na ga ke dan police to ngwana mme o dilaka ke tsipa le le tla mo a ma ke tsamela ga ntse ke ka mawa go dira le tsatsi lena ke ka potlela ga ya ga ke tlo tsela tsatsi go le
0: ka ngwana mme re ba tla la pentso a mon fela re ya le bo a ona le rona hle
6: ya le bo fitse ke mothana ja big pass like ke police to a le tsamse mo rena ga ntse ya le bo a mabulo go
0: ke ya le bo mo rena ranti ba thank you ngwana mme le sedi FM dumelang tsebele tso ke le sedi mo mamedi mo eng dumela
7: mbolisto
0: yela dumela le kae ngwanetsu
7: wa itokela mbolisto le go di nthwana ma le bogolo location wa lesanda wana
0: the
7: yellow nation mbolisto ke mametse ke le kimba le mo na 99.9 mbolisto wa bona ntwana ya ya moroko a sa foto tlame ene ka maoto ntwana a sa le e qala betsela ka pirates ya itsela ka squad sa rona go utlwa and then e ke ne ho sanda ho so ene ke dilimo limo ka mantsoma ya itsela ho sanda ho so tjena so ntho ke bona ini ka re hane supporter sa sa
0: au ba na ha wanda dele le khodi askisin da dona flansa mai gutlo ha ita bengena mo mamedi ya the Brazilians e bile ke motsietsu ngutlile kwa bona fela re ya le bua ntate yona ke ntwa gale ka nne di wa o qetela mo mamedi dumela
8: dumela veli
0: dumela mmele kae
8: khatan le kae
0: ama nati mami
8: mo le bo hen ke nka tuma le tagi so ka ntsa ha mona tika ka o qetela
0: ah a u simule boeng
8: eh se ke le bo le kholo ke ntse kuma me
0: ntori tsa mahantle
8: antu ke ntse me la hantle ka ntse ona mathata
0: a o ri a le bo gaitsela ga re o renyane ya bohlano ke a le bo kholo ke a le bo mamedi e renke ba mamedi ba mmalwa fela mona ho WhatsApp o re kwala re tla ne ronke mo mamedi e metlhano metsotso ga mora hore na ya borarona go e fedile
9: tatebe le molo e dumela ke o dumedisa ka lebitso la morena Jesu ke re mo ha wa morena Jesu o be lwena ke mametse le SADFM 90.3 o bua le morutele ka ke maraba state mo shate kuro state le SADFM ke molelwa
10: hello putuam all right my brother from another mother I'm the right apha emaxhoseni kuyachisa namhlanje akufani nensuku ezigqithileyo butuam apha emaxhoseni sihleli nawe 806 DSTV amaxhosa kuphulaphule butuam masiye ensimbini yokugqibela amen hallelujah
11: khotso mbodisi o khotso ndadu uyale ntate ngeyane ka Cardon Vriga mona ntate kumametse ka qhubula 88.4 ake o renya bohlano ntate tango
12: hello veli hello mveli stoke mathandi nhlapo na madi Frankfurt kumametse 89.2 hare ho renya bohlano veli ke a leboa
13: a tya sta ka ntate mela ke o mametse ntate mloi ke o jile ka tsela ka khula 88.4 ntate ka mona ka mea thone ka dipolaseng kwa kwa fela ntate ke phagame gona jena ka half past 3 ntate ko ona ntate morago waka ga bone tsa magoa mvololo ntate di setswa tekete ke a leboa mfolisto a re goreng ya botlhano ntate tango
0: ngwana mme ke a leboa mamedi nako e fedile wa tseba so ditakalo hene mane re ya leboa 89.4 ngwane e soroteng o mametse le sedi FM 88.4 Zamdela Mohlophei Malindi o re ya gorenyane ya bohlano ngwana e so re ya leboa a re mmino ko monate nnate ntate Tshepo Mosole 87.9 o mane Botshabelo le wena ke ya o bona o teng ke mammona Nyams K section or le ena o mametse le sedi FM a re ntho di monate mvololo ntho di tsamaya ga monate nnate re a leboa sekolanyane ke a bona one ngotse mona mama fupu matela o re lapeng ke magunwane moreneng mametse le sedi FM fela le mane Boksburg 88.8 maria mogotho dumela ka mono ka Welkom Thabong 89.4 Masabata Malfani ukanana Ogni 92.9 Arlena Ude mami re tla eng ka melaetsa a lentsele ya pele le thethe ya jwalo re ya horenyane ya bohlano mesong ena ya laboratory tlhola matsatsi a mashuma mabedi kgwedi ena ya motsianong dumela mo mabedi o mametsele sedi FM re wela jwalo mo gatlhelong wa bobedi wa lena la dikalaneng nana o laolo le ratanga le tlang wena manta o isela bohlano pakeng tsa horwa ya bobedi le hora ya bohlano mo mamedi ei mo mamedi seat of Joburg ba kene le tsolong la hontsa melata le batho ba ipile meaho mona Johannesburg melata e snandi tokomani le batho ba ipile meaho mona Johannesburg seat of Joburg le tsholomo mamedi la o hlwekisa seat of Joburg hore ho be le order bone maobane ba ile ba kena o tseding tsa mabenkela rekisa nama ba fumane melate semela wonga ba sebetsa mono ba re ba ipata odimo mane masengeng ba re tlokwana ba bang ba kene di hatsetsi mona di fridging ba ipatile ha o tsiba o rokene ka molao ha o ipate ha o thu ditokomane wa dintsa ro kitsena ke teng ba ba latile ba se ba bantsa dikoneng odimo mane ba bang ba kene he batho ba modimo hai mmamedi fela ntho ke ratang mmamedi ha ba ufumana ole rakgwebo ole mmagwebo o sebedisa bana bana ba bo rona ba tlileng ba sina ditokomane ba banka ba ba kwalla le wena rakgwebo mmagwebo ba o kwalla le bona o bane batho ba bo rona mmamedi ha ba batlo patala batho ha ba batlo sebedisa ma Afrika borwa bitsong la hore ha ba batlo latela melao ya basebetsi ba patale batho tšhelete ba batlang ba lata melata e seng melaong e senang ditokomane gobane ba tsiba gore ga ona mo ba tla lla teng ga ona ntho e ba tla etsa ba tla nka ntho nngwe le nngwe ba e fiwang bothata bona bo bakwa ke batho ba bo rona bo mmagwebo le borakgwebo o tla gopola mmamedi le sefapha lena la basebetsi le ile la kena letsholong le sheba mona ho bo a holo mesebetsi ya bo construction ba fumane ba melate mangata e sina ditokomane e sebetsa mo mesebetsi nge coach ba bang ba gawile menwana ba gawile mona Afrika borwa ba na taba batho ba borona ba tsama ka dikolo itse golo ba itsebele ha ba na taba le na hore ho etsa la mangwetsang ha yena le hantle jwale ntwene qadueng ke City of Joburg le mane Tswane teng ba te mamedi ba sebetsa Tshwane mane ba kwetse le bengele la ke ma Pakistan ma Somalia ka ba ma Somalia mo mamedi ba na le di room ba hirisa di room tsaka ba 32 ba pata di sabatu 2500 ba utshitse mtlakase le bengele la bona le sebetsa ka tsile semolaong mme masipala o ile wa fihla mo wa khauba wa ba khaulela mtlakase ba khutla ba o khutlisetsa mme masipala o khutlile wa khutlela ha ba fihla ba ra jwale le atella ba o khaula ba o khaula ba o khaula go baneng mmamedi ha ba patale mtlakase ba utshitse mtlakase batho bana ba 31 ba patelang 2500 ka kgwedi ba fa ma Somalia na 77500 jale ke ntwe ke iputsitseng yona ke ya hore na ibe le kgetholona ba le patala bana bana ba kutswa mtlakase le metsi wa Tshwane ka kgwedi ba etsa tšhelete ena na le kgetho ba le patala iputse fela hore di masipala ka ofela ka hore Afrika borwa ha ba ka kena letsholong lena mmamedi na ho ka ba hotle ha kae tsegi bo shebile Joburg mana ho hlokile ho hotle ba bang ba ba le ba bang ba etsang jwale bana ba borona ka nnete ba sina ditokomane ha ba e hae ba loetsa di saloon tsa bona lapeng ha se taba hore mmamedi xenophobia Afrika borwa e batle batho ba bana tseding ha se nnete ntweng kena nka molao e tlang ka molao ge le tsebe le teng go bana ho bona etse ba ba mmona ba tla ka ba tlokena dikolo Afrika borwa ba tla ka di study permit motho a fitla mona ha kene sekolo o sa bula kgwebo wa tsa maolata bana ba ba bo bona ha ikwana ba kena ka tsile simola ho so dutsi ho qhanollotsi empatlile ka permit ya ro tlokena sekolo Home Affairs mapolisa ba nna sebetsang di masipala ka ofela a ke letse mosebetsi ono mmamedi kenang e tlang ka molao ha re batle batho ba dina tse di mmamedi fela e tlang ka molao o bane motho a sa kenang ka molao o iketsetsa ratas ne ke bua le motswalle mongwa ka o China mane a re vele ha o tlile China mo o tlo kena sekolo wa feta matsatsi a itseng ba sa o bone sekolong ba nka mmamedi ba o lata ha ba o botsa ro bane ho sa sekolo ha o ntse o ituma malemo ya kwana ba o khutsetsa marauna eng o tswang yona ha o tlile ka mosebetsi ho feta nako itseng ba o lata ba o botsa reng o ba neng o sa emsebetseng a mhlomo tla bua rae ke matsatsing a pomolo bopaki ke bona okay ha ibe o ituma ka malemo mosebetsi o fedile o utswitse mosebetsing o ba sa ituta bao ba o gotisetsa morago empa Afrika borwa mona motho o tla ge ke tla sekolong ga a tlwa o sa butse di-saloon o sa butse di-tech shopo wa tlwa o ya hae o lata bana ba gabo o lata mosadi o lata nkgono go sa itulela fela empa molao o sa dumele ne ke shebile le mane Durban KwaZulu-Natal sepolesa se ba tlositse baphaphatei bana ba neng ba dutse ka ntle sepolese mane ba re ba tshaba ba tshaba ka maphelo a bona eng kae gore ba nna dintho a di etsa le ka molao mo mamedi ga ona letlhoyo ga ona letho fela e tlang ka molao ke yona ntho re dinaga tsena kao fela mo mamedi ga di ba batle batho ba senang ditokomane mme sena ke thuto go dimasepala bo majoro ka kopanelo le ba Home Affairs bana be kenang ka molao e tlang ka molao re le tsebe le bo mang Afrika borwa e tsebe o teng o tlile sekolong o teng o tlo sebetsa taba tseno ka ofela ntho ena o ipata di-fridging ga e ne o sebetsa gobane jale re ya onka re o late ka ra fridge re o late marulelong o ipatile gobane ga o tlile ka molao o tla re o ipatelang marulelong odimo kwa mo mamedi a iyo ntho engwe
14: ga mosebetsi o le sio bogolo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John Rikiti kabelo ya bona ya go ntshetsa pele na ha ya ha borona le CD FM ke molelo
0: mamere metsotso ele shumele metse e tsheletseng a kamera horena ya boraro e veile ka jeno sebedi jo utlwa e tsoro se buhudi ai ke buile ka jeno mo medical nete hobane ke kholla yona tabeno mo putsi wa ka mona mo mamedi o itshitlile hana o bue mona ha ile hantle Mamamedi re jalo ka Mamelodi Sundowns re ya tshepa ka jeno ba tla tsamaya me hantse ke hle ke bala buka ka mane Bible ya ka itsa ke bula fela ya ba Mamamedi mahlwa ka mathela ho Isaiah 41 verse 10 memo ya waka wa re ke fe Mamelodi Sundowns ma Afrika borwa le batsietsi ba ne ka nnete Afrika borwa e ka mora bona Isaiah 41 verse 10 ere o seke wa tshaba go bane ke na le wena o seke wa tshoha go bane ke modimo wa hao ke tla o fa matla e ke o thuse ku tise ka letsoho la ka le letona la ho loka haka. The Brazilian, the Yellow Nation, Mamelodi Sundowns, ke lefa vesi eno banna Isaiah 41 verse 10. Le hodimo le lukile.

0: Mama di mona ke pine manati Gloria Bosman are too much heaven. Mona hole sedi ya femor be ajwa hole shumela metsiro be di metso tso pile wa tla horane ya bone. Pija na ho yena ke ile ka ba palla pine manati. Thank you ya MT mama medi tumelang. Jale re serhle re hamalla o phethela mgahlelona wa bobedi wa nana o lena la dikalaneng ka jeno. Mabedi wa tseba mgahleleng wa bobedi re tlo qoqa. Re tlo jalo komo nna le wena misong ya ka jeno mona ho le sedi FM mepele re qoqa a ke re shebe fela taba tse pedi tse itlhommeng pele o tloa maobane mane ao banna ke a le bomme Thabiseng ke mme ma Victor mane bolata a re ke mametse ka nnete Mvololo molaetse o maatla re a leboa mada re a leboa haholo mme ao bathong re a leboa re a leboa. Mamedi engwe ya dikampani tsa makoloi maspaleng wa Nelson Mandela mane Eastern Cape o lo tajwalo o hafula basebetsi ba yona ka nnete ho thata mo mamedi mane Nelson Mandela Bay ebile re bone ba hlile ba entse mohwanto ka ntle ho company ena maobane nakong ena e ho leng thata o le boima mamedi tlhokeho ya mosebetsi. Maobane letona la dikgwebo tsenyane le ntshetsopele Stella Ndabeni ha bua palamenteng ditekanyetsong tsa ditšhelete tsa lefapha ore mamamedi tšhelete ba lwang ho 79.6 million e sebedisitswe ke lefapha ho potolwa lena ya Afrika Borwa bakeng sa ho tshehetsa dispaza shop. Jwale ke bone boholo ba batho mane ho social media ba botsa hore ke difeng kae jwang hobane rona re so bone letho ke tsona mamamedi he. Ere ka jeno ha re tlo jala komo mwamedi re bone kgweding ena theko ya mafura e phahama haholo mme tebello ke ya hore le kgweding ena e tlang ya Phupjane re tla bona theko ya petrol le diesel mo mwamedi di nyoloha hape. Ke batla utlwa hore maemong ana a bima mona mo re bonang theko ya mafura e nyoloha haholo mo mwamedi na din todi jwang le hlakoreng la hao nao ile wa tlame hore o fetule maemo a hao a bophelo mohlomong no le motho e reng beke le beke wa eta wa ganna o ya mong no le motho ya tloetseng ho ja bokae kae no le motho ya tloetseng ho etsa jwang ke batla utlwa fela hore maemo ana a o nyolo ha mafura mo mamedi ka kotloo wena a o amejwa. Bua le nna o nthomele voice note hao mano 0797585066 ntetsetse mo mamedi ho 086 000 3084 mwana ho le sedi FM re ke re je le komo mo mamedi re ke re qoqo se bana ko ngona le motho ya bipetsaneng a o veli ho ha ke batle le bua fela re qoqa mo mamedi rutwa re motho e mong ena o reng hona le ntwete wangwa tsebana ko engwa ha o bua wena a o amajwang maemo ana a o nyoloha re ntse re lebelletse re kgoding ene tlang ya June a re utlwile tla nyoloha hape petrol mamedi bua le nna ho 086 000 3084 ntumele voice note to how mano 0795855066 Rejalo ko mo Ramon. Ke nako ya o tshohla tse molimo. Le naneo la dikalaneng fela. Temo mane di hwaitsa di tla dumelana le nna. Ba sebedisa bo diesel. Morao tjena ho jala, ho kotula, ho etsa ntho tse ngata. o ka tla wa utlwisisa mane mo hetswang dijo mane mo re jalang teng poni sebediswa mafura metswalla ga di ntorontoro ba tla dumellana le nna ba tsamaisang dijo ya mabenkeleng a fapaneng a na maholo mo re rekang teng e ka ba nama eng kapa eng ba tsama ka petrol ba tsama ka diesel bapalami ba palamang di taxi le di bese ba khanni ba ka nna di taxi ba tla dumellana le nna metswalla ka gore mvololo ho hobe ka nnete ho hobe tshelede neng re beha go di ntse tsheletse le mong tse pedi tse tharo ha o sa tshwana ke ka hona le rona re tlamang re nyolle tekesi re nyolle di bese re nyolle transport ya bana ya ho ya sekolong bima mmamedi maemo ana o tshwere jwang ha ona motho ka bona vele 086 003084 nomora mahala mo gidutseng teng mona ho le sedi FM ke ya bona di voice note di ya kena mmamedi le tsona re tla di nka mmamedi dumela
1: ya gemloi
0: mochompe
1: ha go ho ntse mo rena ga se
0: ntadwaka
1: ai kona o thata mae
0: Mm.
1: Ah, I'm not even avatar of Sereka. Come Dimo Alfregaro to our publishing guild. Dimo Haholo, Drum Tamala Ping, even Haholo Holo, the young Banan Leva, Navari Kuru, Banan Lady Family, just as everything. Marimuri, what time from Pay?
0: Hubim
1: Hubim and that daughter Jaugnell and Pick. Engwe e nyoloile e taba e ntapa e le ka rona ha e na rona ha e mari mloi a e khona banna a e khona ka nnete ha ga tsebe na ka e tsai ga ga la go mang a se bona ga le la ing o ba ke mo ke tsena di ntwa ha di tsere ka metsi ke tsiga mono he ke mo thata mari mloi ngwana nne ga ke mo shopo le wi le mo ga na ga ke
0: Kiale bwanda Debbie Shop sevele sokile sedi Mohamed Jumela Mohamed Umoen Jumela Mohamed Khotso Mohamed Jumela
2: Le tanga kamloi
0: Kia pela ngwana mme o president dade
2: Ma yes
0: ngwana mme
2: Ba tlo iya le tsagambo go tla ela o tsaka go tsata ba
0: mwana mme mahala wa tseba wa gawa rutlwe letho
2: eh
0: ke a utlwa o tseleng ga la rutlwe letho wa gawa mwana mme a bole ke hape
2: okay
0: thank you one is le said dumela
3: vm
0: dumela ndate
3: ke pitse o pitse
0: ke a phela mwana mme ke thaba utlwa le yona ndate o pitse
3: a mona di comrades ba tla tshedi simenya ke ntse strong
0: ndate
3: Hobi, hope of them by the mule and Tripena. By the mule labona, Volumato Bona, Shelter Gena, even the Bassad in Chipoton Sabona, Ilibona Babona, Halansala, Kibona, they didn't bat. Howland to El Ilumuriganiki, Haia Yua, who, Luwa, who are trying to call me a machine, do I have my posse, I call out posse, Empire, who do the Hano way, Catalantaria P, Calabua VM.
0: Calabula and the Teddies.
3: How they go?
0: Hey, my maid, who was so good, man. Let's say, did you mean?
2: No,
0: I'm going to go to the house.
2: I'm
0: going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
2: house.
0: Dr. Jambo.
2: That's a moro, you be, $500,000 o tla go company tse ma tsantse di tshopala ntate ka bakala mae wa tsone ke go tlhola ke tsebile
0: aish ntate
2: ke go tlhola ke mo tsebe tsa tsone go bi ma wa ni tsi ta ma ga tsheleke ha e dui ha ka le di tsitse ke nei wa ni ba go go na patala so
0: sho Dr. Jambo ku utlwile ngwana mme ku utlwile ke le buile ha holo.
2: Ke mona em tsho tsa ka tshidi ka mona ka twa.
0: Tsama hantle ngwana mme.
2: Ba ke mrogo.
0: Tsura ma ho e supile mfela mamedi metso tsopile ho tla hora ya botlhano ho buima mo mamedi. Ho bua nnete re sentse re bona company tsengata. Di a fula ba sebetse. Ba ra re sa gona. Ke motlaka a sika mona ei mamedi o bile mela
4: ntate mbolo
0: dumela ntate le ga ngwana mme
4: a mona di city bishop ke fa ha
0: e ya bishop
4: ntla kholo ke a hore jwale ha re kopanye matsoho ibe ke yona tharollo ha re kopanye matsoho re mone ngore na runa re thusa la jwa go bane jwale ha re lla o sina selo runa re gone ke o tsitsa re fokotse ka mona re kopanyeng ka mona re mone rona re tsela gore bophelo ba rona bo tsebe gore bo bo skwaidi ho ka mo gore re leng ka teng ntse re beile tshepo rona hodimo ka mehla yotlhe le ha ile re ntho nngwe ya ho qetela ke bua le ntse mo lutsa gore ha re pepeseng plakate re etse lentswe la gore oho Trump ra kopa go kokobetse maikutlo ha modimo o thuse gore re boela hape re gone gore mohlomo le yena ha ka bona hore setšhaba se alla a ka kgona gore modimo a kene pelong ya gae ebile o re jwale wa re gauhela kgotso e ba teng yo fa selelo fatshe ke a leboa ntate
0: ke a leboa bishop lese di dumele momamedi weng dumela e re ga etsa jalo mogalena momamedi re tlwela bishop re nke di-voice note ka mona tsena tseo di rometseng
5: jo veli a ntere hlaetseng ke mathata veli jalo rona ba 2400 ke sono ka rona ke sono ka rona o so hlopha mo le mo ha o ka ba le phofu le sepa se hlatswang ka tlung se re fukuditse nthotsengata veli ha ho thata veli hona jalo ho thata le di taxi di nyulile o tsebe tshelete ga e palamela ge la ta hey ka tshelete ngata o veli ho thata ke o khone ba se bataka le ga tswana
6: o ka ka shabile a supetse Justin ba re ke niku jo ngwane na ke sa di mole class ha ke saya o di mole class a ngwane se ke ju se tele le di yori tu ga o veli a e ka nete la o eta o tla ha ka o tsebe tswantse o tshwele o tshware le kholonyana ka pokutu ke a le bua thank you bye bye
7: eh belisto madume ngwane so Paul Macau de Vent Zavain. Hey, bima but bima. Obima. I knew what you call it the petrol disease owner as a fan owner. But I can't show pum the entry annual wallet on a happy. Well I get the little bajo. Kaya can I quin and came by like a school of VC? Can quin and the tiggy joe? Aye, the transport of Anna.
8: Good morning, Veli. Welcome, Lebu Hintemenka to Molo Paris. Naka niti hunyula hona hama fuga hunso hapa tukulu hulu kukublele wani. Dintoko ufele di nyulu hili. Mutlaka asive li hile. Hara bali la khasin khasin liona kia nakamona. Dijole zona kitze nakamona. Ae kona hubuima. Naka niti hansura hapa tukulu kaniti. Kibona riti tibetze hahulu. Kaniti hansura hapa tukulu.
7: Hila mvololo ai khona ho thata mvololo ba tsa di ntshose di nyolo sa tsena nyolo se le bo di gaso nyolo se le bo di parafini ho nyolo sa di taxi tsaletona ha nyolo we mara di ntshodula di nyolo sa ena jwa le gona batho ba itsebetsa ba re tsantse a ntato ba ta le thata nyana mvololo ho thata sefapano ho thata mvololo ha ga tse mo sho gona go totetela tse gentse jwang ka ntho tse tura ntse na ha kana kana hai mwana so bua le David mo taung ka mona ka blomo ka hide dan
9: mogwana ga o nyolositseng data na re nyolosa dintho ge rekisa re nyolosa dintho batho ba lwana marame re di rekang teng di a tura ka dipalamela ntho tsenang data ga palama di-taxi di nyolositse o thathanyana ntate tankosi mfololo
10: vm o phetse ga o phetse ke phetse comrade sabata
11: 36 hai petrol no cheka nete e se itura plan ha ke ba tlo bua setela petrol ofela ke hane na ke mogani wa koloi ke tsenehela le batho ba sebedisang diparafini le parafini e ka bo po e bombuti modimo jwale kgwedi e tlane teng jwale petrol ya ho tsa thema mangaranta jwale le dizi le batho ba tle ke 43 jo ba 43 rand jwale ka nnete hai ntwa ena na e tsahalang ka kwa ka nnete ke yona e tsamaemo a bejena ke ntwa yane e bo president Trump ba e fetlhang ka mane jwale the more e tse tswelela pele ke the more dintho ka mona di thuga so e utlwisa motlhoko le megolo ya batho ga e eketse empa di-transportong tsa setšhaba noo e se eketsegile gagolo ba batla etsa ka nnete ba transport ya setšhaba bana pa profeta hano ba teng danko
12: velo mvulo isto utia strata otlo nna ka nete he vili uphile o nyolo ha petroleng ke ne ha bo hloko ha ne ke le motho a rata ngo ya tropo le tatsi le tsatsi mvili sti ke ke tropo ke le o ja mona ah mara ke le ngona ke le ke bona ra itsintsile ka nnete bilestu se ke bone gore ke tla ikela toropong ga nngwe fela mafelong a kgweding bilestu ka nnete bilestu a sepetogolo ya re bolaa bilestu bua le ntate motholo ka mona ka Carlton ville tanke mabolobo
13: dumela ate molobe dumela motswadi ae ka nnete theko ena mafura e tla nyoloha e theowe e nyolowe e theowe dikoloi tsona galaka tsa nyoloha di nyoloile ene e game ya bohloko mona maetong date moloi e game ya bohloko maetong dikoga sage di a nyoloha ntho e nngwe le nngwe ya nyoloha moputso ka nako eno o tlase ke ntate nkosa ya boleka tse di mona date moloi
14: Tshobela wa rambololo a ya ra le bona la moepa mo nyolosa thapo gape jwale ga o nyologa makhura ka mogo vedi ga re sa tlo dijo ga ke sa bolela gore di o bitsa bokae wa rra gobante ngwe le nngwe jane e itlo dura ene re ka se ba sole batho ba tshobela ba ubara dingwana 88.4 Tembisa thank you
15: dumela vedi nkamme ka tsela e makatsang thone ya petrole gobane le mo ke sebetsang teng ga ke gole ke gola di-peanuts ka mona tlamehile ke reke dijo ka mona tlamehile kore eng amme ntate wa ka eng amme ai yo bele ke botlhoko hampe ke taba petrole ngwaneso thanke ke dineo ka mona ka batla
7: Ee, belisto, wadume ngwaneso. Ke Paul Makau Durban Reserve yelo. Ai, abuti ya kwa nobi. Ubi ima weke na abuti. Segile ke hapotete di nsa di ntote na gidi yeta. Ke petrol e dizili zena ntate di reduce mwana. Hawa me lwa dizili petrol da zwe di vidi ya dume wala zonwa. Tanke na ke bana ke school fees ntate. Ki uniform. Ke ntate ki transport wa bana hape ke hobi.
16: Otong bololo hai kilago mamenzi mosena ka ofela ke tshebetse tshifya go sinse ke mo sebetse ndo ala bale bololo ta bana embe ha wolo bane bale ha ndonze di nyulwa ke na magwa ona ha nyulle mogolo ya gona na go le na go tshe ha di ndonze di nyulwa o bale bale dintho tsena na tsona ntse di nyoloha dishopong ditokolo ntse di nyoloha ebile ntwa yana ya ka kwana le yona e ntse e hana go lala emedi re bia tsietseng a golo ha go bobebe go magwa go na go e ga di tlhole lo le bona bi ba ga nyollela megolo e ye re a ma golo ntlo go mo kana go mo motho go na le go tswa ka go hetsa nyempa e a ma ha golo ba ke sa gona motho lo ba jetse tso go hetsa e ndo ha 120 di tsela ke nana e khaura di tso ba motho lo ba jetse tso di tsa
17: da ke mbololo go tso ke mo sia ka mozo e ya ndate bololo ya ya mafura e ntse mathata a mangata gobane go na le batho ba bangata ba ileng banka qete gore ba sa sebedise koloi tsa bona se ba dile ba kopa lifty dikoloing tsa batho ba bangwe motlhala jalo ka bo kerekeng batho ba sa sebedise koloi tsa bona se ba kopa di-lifty bathong ba bangwe jale motho ga a na sebedisa 20 rand ba kerekeng o sa sebedisa 90 rand ka lebaka la batho ba bangwe ba e le gore ke ba kreste mo le jale e botlhoko gobane jale ha ba thuse o tshela petrole kore nna ke sa tseba bona thuso ena ya gore o tshwanetse o thuse batho ba tlhokang e sebediswa jwa
15: kgotsong falolo o bua lethata masina ka mona ka fepenare jo e nkame gagolo folol gagolo ke sebetsa fepenare ke dula Bloemfontein ka mora fo days engwe le ngwe ne ke kgona go ya gae jale gona jale je go ya gae e sele bothata goba ke tlamehile jwale kore e ja pokothong gagolo ka nako eno ke isa le ngwana sekolong ka yona koloi ena kore e ntse etse petrole ene ke itshela pele ga e sa etsa papang gohang gohang kore ga ke batlo bua maaka e ngamme gagolo
18: ntate molo edumela a bona ke bothata ba koba kgomo ka nnete ai ha re tsebe na pheletso ya lefatshe jwale e ya kae ka nnete go batho ba sa sebetseng ntho di a nyoloha empa tšhelete yona ga e nyolohe mo re sebetsang teng ka nnete ke bothata ba koba kgomo mme mamoloi ka mona ka Medalkop tanki ntate veli
19: e mbolola o tshe strata a gotmana ka ntshwa dipetrolo di-dizelo nyoloha ke re thefutse haholo mo ke bonang gore le rona bakganni ba dintshogontsho le mesebetsi re ka nna ra beiwa fatshe tse ding tsa dikhampani se di kwetse mbololo go a pakile dilo re ba lla ka taba disele a ba bone commissione tlamehile ba re patala ke moo le nna maobanbeke ka beke e fetileng ya ba mantlhonyana ka ga ditshosetso re re tlameha go sama go safa disele a leba ese yanong tlameha le gore dipake company e kwana jale tšhe ga ke na ntho e ke tlameha ke etse ke tlameha ke tsamaise thepa sandi masimpa wa kanana okne mokganni wa ntshorontshora
20: kgotso vele ke ne ke tseng molosi ka monana ka fišina lapeng ke kopisa e vele ke mathata ntate gona batswadi ke mathata gona a vele empa golola o thuse vele gobane batho ba ntse ba nyolola ntho tse vele ke gola bona ga bo tlo boima bo go botlwang empa o ele a baka ba ga nagane le vele a vele motho o sa sebetsa fela tse vele a ke mathata ka nnete ntate ke mošimane wa kopisi a beileng kopisi mapeng ke a kokobela vele
21: dumelang ntate molele kae o bua le matsekong lefo dipolaseng tsa fetri ya kempoko so ntate moloi ga o kena le ka dishopong le toropong tlo ena gao e a jema batho ba ka ba ba bona o wa fatshe bu ga gona ntho e sa nyolwang ntho e nngwe le e nngwe e nyolile yo
22: ke bonesto obša strata maopole mago mo ke nna ka pretoria a bonesto nna ke phela ka mokgwa bophelo bo tlang ka teng ka nnete ga ke na le ya go reka maka mabedi ke a e reka ke ipesetsa nama mvololo ga ke batla go reka senomaphodi ke a se reka ga ke batla go ya kae ke batlang go ya teng ka kodi ke tshela petrolong tate ga ke batle lonana gabe ke baneng se salang ga gona ntho e re tla etsa ga gona tshwanetse o phele bophelo ka mokgwa boleng ka teng nna mvololo a ga gona phapang ga ke na le tšhelete ke na le yone ga ke sena ga kena mara ga ke kukele letlhong gagolo gore ke na leng ga ke ja nama kapa ga ke kgone go tswa ke kgone go etsa gae ga ona taba maopho le magomo ke nna ka pretoria
1: e la mbololo a ke mathata fela o tsebe nna ke sebedisa tekesi ya mosebetsi ke patala 400 kgwedi e nngwe le ngwa ke mathata ngwana a mme ai ke a leboa lekgoloko
2: yo kgotsa mbolisto e mbolisto o boima mbolisto a petrolo dinyologa tjena aiaia lefatshe la bokhutlo mbolisto re sa tseba gore ka etsa jwang mbolisto ka nnete mbolisto re tlo jana le go jana mbolisto ke malatsi ka sosolo bona thango mbolisto a re ora botlhano
3: vedi moloi ae ntate go anyolosetsa le mafung go tlo ba thata a tsamaele batho ke le mafung ka taba tšhelete transport e tlo go sapa botlhoko ka diphokotong ga o gutlwa mona o sa na yona ya go palame mosebetsing o bua le nna ke le morate mokgethi ka mona ka metrande ke a leboa bedi
0: Hey, Mamedi, melaetsa e kena ka bongata-ngata bona ba haisale fela ho fetseng ke nako tabeng ena re buang ka yona ho nyoloha hona ha mafura o a mmejwang ha utlwahala Mamedi ho bima nnete ya sala ke mametse Mamedi e mong kgaitsedi ya ka ha bua re vele ke ne ke tlwaetse ya hae beke le beke ke isa ngwana koloi ka koloi ena jalo o tsebe ngwana Mamedi ha e utlwe ha e bone ntho ena gore ho bima mme o tlameha gore o tswele pele go mo tlwaetsa kapa go etsa dintho tse o tlwaetseng go mo etsetsa tsona empa ke ne ke shebile a podcast e nngwe mona ya bomme ba re wa tseba go botlhokwa gore ngwana gao a le monyane le motse e tlhano sa utlwa o mo beye fatshe o bue le ena re ngwana ka go tsena o tsena a tlhalosa gore bana ba utlwa ai Mamedi ho bima empa bana beso go solo motho ka mong ho bona gore o etsa jwang o lokisa dintho tsa o jwang gore bophelo bo ye pele e bohloko ke ena wa utlwa le metswalle ya ka dintho rondo ba re vele company tsena le tsona di a ingelwa tse di ntse di pakile dilori ba ba mar bana ai ho bima e bohloko Mamedi mesebetsi ya fela re ntse re na le bothata bo ba tlhokeho ya mosebetsi dipresente di le hodimo empa tshepo e sa le teng gore go tla loka Mamedi ha re sa fitlha molaetseng wa gao ka jeno re neele matsometseng fela nakong e tlang le wena re tla fitlha wa gao metsotso leshome ka morago rena ya bone re fitlha bokhutlong ba setlhoo sa rona ka jeno ke a leboa go Mamedi e mong le e mong ya khonneng ho kena lo wena ya neng ala ka ditse o kena re ya leboa ka jena ho mametse le Sedi FM Mamedi re mkhatlelong wa o qetela ke mang ya holang ka jeno kgwedi ya matsiano nge tlhola matsatsi ya mashume a mabedi re molakeletse ka tlhola mahlono le ba bararo botswang o ba hopotse le bona re tla ofa monyetla metse singa mashume a mararo ka mra hore na bona re tla kena mane ho tswang di hwai re tla bua le motho e motho ya mona ke so hwai mannenwa re tla utlwa taba tsa hae re a leboa Mamedi ka jeng mme se ka bakae ka bakae tla re ha re tswa Mamedi re tla ke re tla o fa dikeletso jalo ka re le sehleng sena sa Maria gore ke dijo di finger nnete tse o tlamehang go di je haholo bakeng sa gore masole ao a mmele a dula matlafetse

0: ena pina bitswa ka gore ke sondela Ringo Madlingo zo ho le Sedi FM. A pheja na wena ke le ka wapala hlopa sa malaika ba reng kuwe. Me songela ba raro ma medi ba re hantle ma shuma ma beda metsumung. Ke metso tso ka mra hore na ya bona ke na ko ha o yena he mo ma medi ke manya ho lanka jeno le Sedi FM le re.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mfololo.
0: Ka nnete momamedi re tsho jwalo ga o keteka ka jeno jwalo ka e tlhola matsatsi a 20 kgwedi ya motsheanong re re happy birthday ngwana mme ke a tshepa o tswile gantle ntho di tsamaya ga monate mo o leng teng ka jeno mamedi 086-000-3084 ba bararo bo tswang o ba gopotse. Di a kena di-voice note, di a kena molaetsa mana ho WhatsApp ya Lesedi ya 079-758-5066 ya re ke re utlwa he ka jeno ntho di tsamaya jwang a tshediso mokubung ke sohai sa rona re tla bua le ena metsetsong e mašwa mararo ka mora gore ena ya bone Lesedi FM dumela
2: ela a o ke a strata go phete
0: ke a phela ngwana mme o phetsa ntle
2: a ke monate o checka ma a gore ke re happy birthday ho gaitsedi ya ka ke boitumelo maphakisa o ka mona ka botshabelo section C2 ke qetla gape ka makhelwane wa ka ke kompis complus le feta le ena o tsale ka C2 bona ba kopela jwalo ke fusi maphakisa ka mona ka Boston. Thank you Tiaka.
0: Eitada le Sedi FM tumela
3: ano go lukele kae
0: mme wa ka ke a phela o petse hantle
3: ke a phela ntate tsho mme mangaka ka mona ka podcast
0: aba tswe mme mangaka
3: a go ke ke mathele ka metheni ka monetsi ga mamtena tso e se tsene tsampong tshitse ka ntate le bisa tso e se ke na thoba ka mafuntha tso ke go pa se tsama mamlo ya tso le go lukwa ba tso hle ke le bo wa senta tso ke le bo ga tla ka tsang ntate
0: ke le bo mrati wa tsatsi le monate tsebele tso ke le sedi mamedi dumela
4: e le mbonolo
0: e shapu jo mwanes e
4: le shapu jo mbolisto
0: a monate ngwana mme
4: e ya u tsara ra ding ga ga Carlton Ville ku tsela le tumai
0: e tang ga ga
4: aba tswe batho
0: aba tswe
4: ngwana mme re di kala ka mane ka ground start ka mane ke re mabinda a tswe a phatsime ke ya ka mane ka K7 ka kutlwano ka old industries ke tlo se motswalla kana ke morobe robe rob location ke le yena a tswe a phatsime ke ka mane ka next door yaka ka Potchefstroom ke re Boston so a tswa tswa o phatsime ba se katela ka my brother from another mother sabata tshedi mo ya ke investors board. Bololo e chaile ngwana mme go tlita mabelo a lengwaneso
0: ngwana mme sebetsang hantle ka jeno ke ya leboa
4: tango
0: e itheda le Sedi FM dumelang
5: e mosafika
0: e shapu jwa ntate
5: e ho zwete ke la boraro ka sheni
0: ma ha o nthodi monate
5: ke dientse lwalo mosafika o bua le skemekementa tona le dilinja nyana ka mafatlaneng yo leng re ke tsose le fatla la ka ntate bishop ka mole la mafatlaneng Amelia Sosolo kere ke mang matota madigetla ke ketelle ka tsela matebeleng la u tswaka ke Christ mabula le nomvula gatebe bana botle ba tswaka skeme keme ntate wa na le di linja nyana thank you Mr. V bye bye
0: a shapo ke tsona skeme keme le Sedi FM dumela e re ha itlwella jwalo mo mamedi renke di voice note
6: hi vele dumela tla ngwala mme a kon dumela ke tsose a upa manje o phamenta bana tswana tswatswa ke tsose ntate motsamai Dlamini yena o kamane ka Clarence ke keteleka Misael Skolanyani yena o kamane ka Tlakoleni ke tsitsi Makgalanyani ka Qwaqwa ke le bohle ngwana mme
7: a tshe strata le kae ke mogadi wa Ntebe no Zongezi ke kopela bana ba latela William Tisetso Ngai le bara ba Ntebe ka mane ka botshabelo le Iwana ka Clarence ba batsoya batsoe ba lofata
8: ngolo no tumile kupela lebaka nina mkutidi kubule chabazana ka seneka
9: good morning veli ubale mlebo hento menka tumole paraisi ke kopotsa samme estara mongalo ke tso sentate disetso tekete ka maplacing a meatini ke qetelle ka mlifirantsi ka kopisi e ba letsatsi le mona tveli bye
10: Aba tsuwe batho. Tso sala na ba ka bona ke bana. Yo ho so moneti, pati moneti a tle moneti, ba so so ke go bona mafani moneti, ke me a hlalele mo.

0: Watla Hamanati Banai, Watla Hamanati, Rodney Mansfield are living without a heart to hold a serious family singama check. Mamadi Hana Moka Utua Makurula Manati Chain and Tele Seria Femme of a Nai Man. You could have for me my heart. I was so afraid. Mamadi Riki Sware Nako e Tsuramahe Mashuma Bedametsumera Ropele Watla Horani Yabasan or Kenamu.
1: Kayane Hopila Lady Rezana. Tsuhandi Wai.
2: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
0: Mamedi ho fela ho le jwalo ka jeno re ke na ho tswang di hwae moeti wa rona ke so hwae tshidiso mokubunga ke re bue le yena re utlwe tshidiso o etsa mona nthodi e mjwang tshidiso mokubunga dumela re o wa moele tshebeletsong ya le sedi so hwae
3: ke tene ka ema voli voli voli sto
0: ke ya le bo ngwana mme o phetse hantle
3: ke phetse ho seng ha tsatsi la boga go ngwana nne ka mo haura phela ha ke qane ke ho dumedise le ba mamedi bohle ba le sedi FM le fatshe ka bophara mo ba mametseng teng ngwana nne ke dumedise le moifo o potapotileng le wena mo se ke ke madume
0: ngwana mme re ya le bo wa ka nnete ka mafolofolo seng mana ha utlwala ro so hai tsidiso o qadile neng ho ba so hai o sebetsa kae
3: ngwana nne ha ke qala ho le bo monyetla ko fuwang ke tshebeletso ya le sedi FM ngwana nne ke qadile ho ba so hai ke na le mo tse 15 years ke santsane ke dula le nkgono a le motho a ratang ho lema haholo mono ngwana nne o fihlela ntse ke ya ke hola ke ba di le mo ntse ke se ke lo tsona mono ke ntse ke sebetsa ka mo bongwana nne ke bone hore ke na le mangolo a mamaga mosebetsi o ko bonang o le motle ngwana nne ke mobu temo ke ntho ya ka e madi ngwana mme jwana ke mpa ke na le bothatha ba o hloka di sebediswa haholo ngwana mme
0: oh ntho ena o inkile ho nkgono nkgono ne le motho ya ratang ho lema
3: ke ne le motho a ratang ho lema ngwana mme ntse re tla re hola mane a ka bona hore ka nnete mobu ke ntho e kgolo bophelong temo ke ntho ya bohloko ngwana mme ma
0: tsidiso o ile wa nkela ditshwantsho tsa montso le mateng mo le manteng ke lapeng ke jardin
3: ke lapeng ngwana nne ke le madi jarete tse golo tse pedi engwe lapeng engwe ka mona ka thibele engwe ka moeding ka mo le ngwana
0: mme ha jwale o kentse mobu
3: ke kentse bo di betruti bo le phiola go bo slide jwalo ngwana nne mo ke jetseng ke itse mara phephetso e ke kopaneng le yona ngwana nne jaretetse digolo ga ke na dipeo gagolo ngwana nne mara se ke le mme mono di sebediswa ke ntho tse ke di tlhokang gagolo le tsona dipeo ngwana nne ke phephetso e golo ngwana nne
0: re pele re fitlha mono ho phephetso ngwana mme re utlwe ga o lema o lema o rekisa tshediso kapa tšhe o lema ore lelapa leje o sebetsa jwa mogotsi
3: ngwana mme ne ke lema ore lapa leje le batho ba ba tlhokang ke kgona go ba thusa ntse ke ba fa ngwana mme
0: ao ga o rekise
3: ne ke kgona go rekisa bothata ngwana mme tlamehile ga o rekisa ne nne motho a fitlhe a re o mo gelele mono ga o tlamehile a tlo o patala mono jale e ba mathata e ba dintlwa jwalo ngwana mme
0: o bana ba sekoloto bana
3: bana ba sekolote ba mathathana a magolo ngwana mme utlwe motho a sa utlwe hei a se ka njelela ka 20 ranta o naana gore ke tla ise
0: mara fela o tlama ngwana mme jalo ka nne re bua le momamedi mona go thata ngwana mme gobane jalo ka o tlhalosa o tlo kopa mona le gore o thuswe ka bo dipeo jalo jalo ko eshebe o gutlele o rekisa motlho mongwe o beone o beya dintho tsa gago ka tsela efeng gobane ngwana mme ga o setse jalo ka nnete go tla ba bima
3: go tla ba bima ngwana nne ntho e ntse gore ke kgone go thola monyetla ono ke tle radiong se ke batla gore lo kena ke tswelele pele jalo ka gore ke tle go rekisa ngwana nne
0: ke bone ka nnete o na le jarete se golo monna mme ebile ke thabetse ntho ene ya gore ga wa tlwelela go mele jwang fela lerato le la temo le ileng wa leng ka gonkgono a ntse o tla o gola o ntse o le tshwere le ka jeno mme o tswela pele go le sebedisa ke ntho e ntle o se ka ba e tlwelela ngwana mme re qala ganyane ore re tsebe o gola
3: ka nnete ngwana mme ke itseng ke kebe ka tlwelela temo e na le molemo o mogolo ga ke tlhola ke sheba ngwana mme
0: o na le bothata o na le diphepetso ngwana mme phepetso re ke ena ya peo motlhomong go momamedi a mametseng le fa phala temo le mametseng Freestata mo o hloka dipeu tsa mofuta ofe ngwana mme
3: ngwana nne ke hloka hana jole ke hloka dipeu tsa maria tse jalo maria ke hloka bo spinach bo di wete bo di beetroot e yena ya dikutulana bo green pepper bo okra bo di tamati jwalo ngwana nne ka ofela ha hona bo cabbage ha hona mpeu ke sa ijale nthongwe lengwe ke a ijala ngwana nne
0: jale wa kopa ka nnete motho mo samaria melemo ya ka bang ya ka gonang ho thusa ka dipeu a o thuse ngwana mme o tsebe o dikenya mobung
3: ke tsebe o dikenya mobung ngwana nne ke utlwa bohloko mobuko ke le nne ke pepile mono ngwana nne ho na le mo o sokang ho kena dijalo ha ke na letho ngwana nne ke hloka le tsona bo disebediswa tseno e bo dijojo ngwana nne a ke mathata fela ha ke na letho ngwana nne ke le qeme mene mmetsi a nsokodisa tlamele ke tlo tshella
0: ho motho ya lakatsa mohlomong ho thusa tshediso o fumana jwa
3: ngwana nne di na le dinomoro tsena tsa mohala nka fana ka tsona mo
0: e o ka fana ka tsona ngwana mme
3: ke 063 48 23 533 nka di phetha hape ngwana mme
0: di phetha tshediso
3: 063 48 23 533 ngwana mme ke tholala hona mono na bentsi ngwana mme
0: o dula kae
3: ke dula thibella ngwana mme tsese kwaqo
0: thibella tsese nkwaqo
3: e ya ngwana mme
0: mme motho ya letsetsang ke motho ya tlo o fana ka thuso ya dipeu le di sebediswa tse ding tsa temo tsa ka gonang ka tsona e seng thotsenga
3: e seng thotsenga ta ngwana mme le bopaki le bopaki o bo te motho a ka tla go sheba jagete ngwana nne o rena ke nnete gore ke a le mana ngwana nne ba kana ko ngwe batho ba batlo batla dithuso fela go se jwalo motho a sa le melo le ma ngwana nne
0: ke bone nthumeletse ditshwantsho ngwana mme jwale o kampetse hantle mo di gomu ha diji
3: ngwana nne di phephetso ke tsona tseno ha ke na le bo di sefrata nko ne ke thabela le tsona gore nka thola di sefrata jarete tsele tsepedi ke kampele ngwana nne le nete ke ba le phephetso bo sefako le tsona nka thola bo di nete tsena ka kwaela ka hodimo ka mona ngwana nne
0: tshediso ngwana mme re le buile sohai le hao di phephetso di le teng fela ha wa dula fela o itse ke tla tswela pele thuso ke tla e thola ke ntse ke sebetsa ha re tshepela no dumela hore ngwana mme ntho di tla loka ho tla hlaha batho ba uthuse ke tla leka le nna nke ke bua le ba usi mo die mane le fapeng la timo re ke rutlo re na ona dipeunyana a ona le ba ka wagela ntsona ke le buile haholo
3: thank you ngwana mme nka thabela haholo mono la o ka gona go kopanya le batho ba sitha ngwana mme ke gona go register ga ke mathata mo ngwana mme
0: thank you ngwana mme re le buile
3: ke le buile tsatsi le mnate o sebetsa ntle le moifo ka mo ngwana nne
0: ke tseo di taba hemo mamedi ke tshediso ke sohai di phepetso di teng fela ha hona ntwe monate ya hore motho a reng la di le teng di phepetso mvololo empa mosebetsi wa tswela pele fumane dipeu la nthumela ditshwantsho mona tshediso a re mvololo bona mosebetsi o ko etsang jarete ke ena e teng ke le mahana lapeng mona ao bathumba modimo ha re tshepela no dumela mo mamedi thuso tla ifumana
1: kanyane ho phela le diretsana tsohandi hwai le nanong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi re sebeditse wa tseba e le shumele metso mehlano metso tsopele wa tla hora ya bohlano morutu di utluleng ke mona o teng hore fa mafube metsetsong e mehlano pele wa tla horane ya botlhano tla ra re tswa le moruti di utlwileng e be re nka thapo tsena re riagalela moifo wa lenanao la makumane a mona le mane ba teng bana beselo ka jeno ba ditshwere di tshesa di le jwalo mona go lesedi fm mamedi dijo tse o tlamehang o dije haholo setlheng sena sa maria tse tlong o thusa gore masole ao a mmele a dula matlafetse hle etsa bonnete ba gore o ja ditholwana re bua jwalo ka dilamune bo dinarki le merara di thusa haholo di fana ka vitamin C ngwana metsa bonnete ba gore wa dija a ginger etsa bonnete o teng ka tlong wa tseba wa itshela dijo mane wa gona gore o bidise o inwe o ihlafune fela jwalo jwalo garlic le yona momamedi e thusa haholo gore masole a mmele a dule a matlafetse le sweet potato ke patata ya le yona e ntle haholo e fana ka vitamin A e thusa ka gore letlalo la gago le dule le le hantle wa tseba maria tjena mmamedi letlalo le a omelela jwalo jwalo jwale ga o ja sweet potato ao ngwana mmentho di tla ba monate jwale ke tse dintsa dijo tse e le gore ga o ya o le o reka dijo mane e bang o ne o di lebala momamedi o di kenyeletse morogo spinach ao mamedi o motle gagolo le ona o thusa go fana ka iron mmeleng wa gago ke tseng ding tsa dijo tse o ka di jang gago olo maria tjena le yogurt no o je ntho tse monate mono gore o dule o matlafetse masole ao a mmele momamedi a le gantle bakeng sa o qoba bo sifuba jwalo jwalo mamedi ke ntsha o lekane ka jeno nna la ka lebitso ke Vele Moloya a ke mvololo re ne re sasang ka mesong starateng se segolo sa lesedi FM ke outia strat nna di fela ke manane o tlatla o latela a tshebeletswa lesedi o fitlhela re kopana nakong e tlang ana mona go lesedi FM siaga pine monate Carl Thomas are emotional bye bye.

0: Ke beile tshepo ya ka ho Jehova. Na le kare ho moya wa ka jwang. Ba lehela dithabeng tsa haeno jwale ka nonyana. Hobane bonang ba khopo, ba koba diqha tsa bona, ba tjheha metsu ya bona lesikeng, ba phosetsa batho ba pelo tse lokileng lefifing. Dumela hle moratuwa. Dumela ngwaneso moreneng. Wa hao wa kajeno le wa ka mehla tshebeletsong ya mafube, morapedi di utlwileng o ho dumedisa ka lebitso la morena le mophulusi Jesu. A re fumaneng molaetsa Pesalomeng ya 23, re bala ditemana tse tharo tse qalang. Temana ya pele ho fihla ka ya boraro, ha re fumane ka thuso ya Modimo e baleha tjena. Jehova ke modisa wa ka, nkeke ka hloka letho. O mphomotsa makgulong a matala, o ntsamaisa pela metsi a kgutsitseng, o hlabolla moya wa ka, o ntsamaisa mehlaleng ya ho loka ka baka la lebitso la hae. Lena ke lona lentswe la morena re boka le ho tumisa morena ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona. Amen. Baratu wa moreneng, hoseng hona re qala letsatsi la rona ka kgodiseho e kgolo. Morena ke modisa wa rona. Modisa ngwaneso o hlokomela dinku tsa hae ka lerato, o di hlokomela le ka mamello. O di hlokomela ka boinehelo bo felletseng le bo tileng. Sena se bolela hore le rona bophelong ba rona ha re tsamaye re le bang. Morena o tsamaya le rona. Ho ka etsahala ngwaneso hore o tsohile hoseng ha letsatsi la kajeno, o tsoha o imetswe ke mathata, o tshwenyehile ka bokamoso, kapa mohlomong o ikutlwa o le mong. Empa lentswe la Modimo le re hopotsa hore ha rena ho hloka letho. E seng hobane re na le tsohle tseo re di batlang, empa hobane re na le morena ya re fang tsohle tseo re di hlokang. Morena o re etella pele ngwaneso ditseleng tsohle tse lokileng. Le ha re ka feta diphuleng tsa lefifi maemong a bohloko, tahlehelong kapa mathateng a bophelo, ha re a lokela ho tshoha. Hobane re na le Modisa. Hobane Modimo o teng, Modimo o na le rona. Modimo o a re tshedisa, Modimo o a re matlafatsa, Modimo o a re phahamisa le ha re kgathetse. Kajeno, ha o qala mosebetsi wa hao, hopola hore ha o tsamaye o le mong, o tsamaya le Modisa, Modisa ya tshepehalang. Motshepe ka tsohle. Motshepe ka mosebetsi wa hao. Tshepa Modisa enwa ka lelapa la hao. Tshepa Modisa enwa ka bophelo ba hao kaofela. Ngwaneso ya ratehang, tlohella Modisa, tlohella Modimo a ho etelle pele. Mme o tla bona molemo wa hae ka letsatsi le leng le le leng. Morena a o hlohonolofatse. Ntate a matla ohle, re a o leboha ho tseba hore o teng jwale ka Modisa ya nang le rona ka mehla yohle le ka matsatsi ohle. Tsoha le rona o re kgantshetse sefahleho sa hao, o re etelle pele, o re phepise dikotsing. Mme mahau wa morena wa rona Jesu Kriste le lerato la Modimo ntate, kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona bohle jwale le ka ho sa eng kae. Amen.
1: Re a leboha moruti di utlwileng mafube re kopana le ena o sane tshebeletsong ya lesedi. Mamedi ntle le tshenyo ya nako re fetela ho Moifo wa Makhumane, Mantsheu wa Mofokeng le Moifo kgaitsedi a ka kitsebo.
2: le buile holo gaitsedi ya ka Outer Strata mamedi ere re le kole hore mona ho makumane ho sengona re tswa ka dife
3: ke le ka lefua chelete ya dilemo tse tharo ke sebeditse dilemo tse 30
2: Sisuti haufi le sealema ya sa hao o tlo utlwa sello se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo eo moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding ba lelapa la mofusi thibathibane sa metlheng sa Bafana Bafana le Orlando Pirates se ntse meiwa ba file kantoro ya moporesidente matsatsi a supileng ho araba ditletlebo tsa bona Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna lebitso la ka ke Mantsiwa Mofokeng ha re teane ka moraa ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di ballwang ke Rabosana Madiehe.

0: Abidi antle fala metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi re a re lebile horeng ya botshelela ere ke fitise mabenkele ha ke khutla re tle lokola ditaba tse amang naha ya Lesotho mafelong a kgwedi e sa tswa feta mmuso wa naha ya Lesotho tlasa boetapele ba tona kgolo Sam Matekane o ile wa etsa diphetho wa kabineteng ya naha mona ke moo ho ileng ha kengwa matona amang a matjha ha tloswa amang a iswa mafapheng amang ka lehlakoreng le leng ha rolwa amang a mafapha ao ho hlaloswa hore a kopantswe a le mangata haholo le ao jalo ntlha ena ya ho fetola kabinete e bakile dipuopuo bang ba kgotsofetse ha ka hlakoreng le leng e ka sena ha se a dula ba bang hantle ke rapisana le mmuso wa Lesotho re be re manolle taba tsena le setsibi re ketse tjena.
1: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 145 gram Doritos Conchis. Reka dife kapa dife tse pedi ka 40 randa. O boloka 8 randa kapa Cadbury 5 Star Lunch Bar PS Astros kapa Crunchy. Reka le highly dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 8 randa. Ditheko tsena di fumana ho fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Theolelo tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Ditaele tsa A grade di tloha ho 6990 square metara. Bina jwalo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Ho bona dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka latharo Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Re hajwale retshele mohokare re lebeka haranaha mafelong a kgwedi e sa tswa feta mmuso wa naga ya Lesotho tlasa boetapele ba tona kgolo Sam Matekane o ile ba etsa diphetho wa kabineteng ya naga mona ke moo ho ileng ha kengwa matona a mang a matjha ha tloswa a mang a iswa mafapheng a mang ka lehlakoreng le leng ha rolwa a mang a mafapha ao ho hlaloswang hore a kopantswe a le mangata haholo le ha ho le jwalo ntlha ena ya ho fetola ha kabinete e bakile dipuopuo bang ba kgotsofetse ha ka hlokoreng le leng e ka sena ha se a dula ba bang hantle re ke buisane le mmueli wa mmuso wa Lesotho ke Boitolo Gatebe. Ntate Gatebe kgotso o ametse makumane tshebeletsong ya le CDFM. Ga
3: dira motho re go dumedisa hla ke dumedisa mmamelo wa CDFM ho sengwa le batla ka jeng.
0: Hantle sepio se seholo sa ho tliswa ha diphetho ka hare ho kabinete ya Lesotho ke sefeng di susumeditswe ke diphetho.
3: Re ke leboha golo ha ke re shebe mphompe itina golo ntsukwane sa Matekane pele a kena pusong o na le pono a na le toro ka naha ya Lesotho le ha a kena pusong go ne ntse go tshwana fela mme toro ena ya hae ya go bona Lesotho le ba betere moruo wa naha o gola tse bang e le gale di sotla Basotho di batla di rarolleya mathata go tshwana tobane le naha a rarolleya. Go toro eno ha ya e fihlele. O e etsa ka matso wa hae e leng matona. Mme nako yohle, jwalo ka mokwetlisi papading ya bolo ya maoto, o dula a shebile ga e dira motho gore na re se re le ga kae. Mme ka gare go molao, molao wa mo dumelela gore a ka fetola mo na le mane go latela gore na seo a batlang go se fitlhela ka naga ya Lesotho ke sefeng. Re na le dikarolo tsa molao tseo a di sebedisang mme gangata kapa go fitlhela ga jwale diphetho tsa mofuta o naga a di etsa di sireleditswe ke molao e le gore ke mokoko wa gae le motlotlei ke keletso tse a di fang motlotlei tseo he ka nepagalo di sa phengweng e le gore ke diketse mona tseo re sa botseng le o botsa tseo go utlwisisang gore toro ya gae pono ya gae ka naga ya Lesotho ore a e fitlhele o utlwisisa gore di lokela di etsagale ka mokgwaletsela ona ono.
0: Re a tla letlhakoreng la melao eo tonagolo e ikamagantseng le yone ke a e utlwa tlhaloso ya gago fela na o ka re netefaletsa gore diphetho tsena di susumetswa ke tlhoko ya gore di etswe le tabatabelo tsa Basotho e seng dipolotiki.
3: Ga ke nagane go ka ba bonolo gagolo go agola puso le dipolotiki ore diphetho ga di etswa go shebue tsona dipolotiki gobane qetelelong ya letsatsi gore re tle re fitlhele sena seo re se batlang ka naga ya Lesotho se hloka tsona dipolotiki.
0: Mohlomong ke tshwanela ho hlalosa hore ha ke bua ka dipolotiki, ke bua ka baetapele ba batlang ditulo ho feta ho sheba hore ba sotho ba hloka eng, ba tshwantse ba fuwe ditshebeletso tsa mofuta ofeng.
3: Tsonono le teng ha jwale ko hore e sa le puso ena e tshewa ha re so bone matshwao a seno. Ha re so bone matshwao a seno. Mohlomong le khatla la pele ko ana ha hono hona le phetho ya mofuta ona. E ne le ha hono ho amohelwa jwalo ba lekana ba batjha pusong. Empa le khetho lena ka nnete ha hona ba lekana ba batjha ba neng ba kena. Ho hono ho sina matshwao ano a lometsang a ka etsang gore a ketelela ntse o kana gona ngwa a ka ketelela susumeditse ditaba tsa mofuta ona. Ga ka etsa mohlala fela gore nako e telele go na le makala yoo mohlomong setšhaba se neng kapa kaolo e kgolo ya setšhaba ba neng ba bona e ka mohlomong go kopantswe makala a mangata gagolo nqa e le nngwe mme e le selelo sa nako e telele kapa dikgothaletso tsa nako e telele ka setšhaba gore mona e kare o kaka ga golo ga tloso ga isa kwana ga isa kwana mme ke tsona diphetho tse entsweng dibekeng tse tharo tse e fetileng legatšheng le nang go gantsela ga gona keketso e entsweng ya makala kapa di-portfolio ka gare o puso e ntse le taba yane fela go a kofisa service delivery ditshebeletso di ya setšhabeng.
0: Re tlhalosetsa golonyane ka ntlha e bonagetseng e ba ka setlhogong ebile e le melomong ya batho ba bangata e amanang le go tloswa ga letona la metlheng la ditaba tsa selegae, sepolesa, ditaba tsa marena le mebuso ya selegae le bona le phema a lebiswa lefapheng la kgwebisano le industry mme ka morago go se itlale e tshebetsong a hatiswa kosene ka mmantaga ke tonagolo. Go etsaetseng gona tonagolo o molelekile ikamagantse le molao ofe wa puso kapa tsamaiso?
3: Ga re keng sheve seo ofisa e se sona e leng e le ka se le ka pele go yona ke taba ya gore na phatlhalatso tsa ofisi ya tonagolo dire le gore na o sebedisitse molao feng e le ntlha ya botlhokwa e o e botsang. Mtlhompho ya tonagolo ga e tsa diphetogo gopola ke bontshitse gore ga o sheba kgaolo ya bo 87 ya molao wa rona ya motheo o sheba karolo ya bosupa di ya yona e a bontsha gore motlhomphedi tonagolo a ka eletsa motlotlei nako efeng kapa efeng go tlosa letona lefeng kapa lefeng mosebetsing a sa tlhalosetse mang kapa mang e le gore o tlhalosetsa motlotlei fela e le gore ene ba puisano e tsagalang dipakeng tsa bona le motlotleng. Ke a tseba taba ena ka gore go bile le diphetho tse etsaetseng dibekeng tse tharo tse e fetileng tse neng di kenyeletsa letona le o buileng ka lona mme ya boela ya e tsagala letsatsing lane la maoba ke yone e ka nnang ya ba e bakile dipuopuo nnete e sale gona re le mmuso re le boa mosebetsi o maatla o motlhomphei le bona lephema e saleng a o etsa ka gare go lekgotla la matona dingata di emagale tse re ka di supang tse o a di fitlhetseng ka gare go tshebetso ena mme go a rona fela ko go leboa mo teng e nantsa a tshwere teng le go feta mono le mosebetsi o mogolo o re utlwisisang gore o ntse ana le ona jalo ka moetapele wa setšhaba jalo ka moemedi wa setšhaba ka maane ka legotleng la setšhaba ka maane ka paramenteng mme re ntse re tshepa ebile a fane ka tisetso ya gore le ona ka tsela e tshwanang o ntse a le o etsa ka makgetha a mang ga e sale.
0: Fela o tlhalositse gore gobaneng a sa ka ipona tsa tshebetsong mosebetsing o moja.
3: Ga re sheba go tloswa ga matona go etswa ka tokomane e bitswang legal notice. Legal notice e ileng ya tswa pejana dibekeng tse tharo tse e fetileng e tlhalositse ga motlhomphei le bona lephema e le letona la kgwebo mesebetsi e megolo le godiso ya dikgwebo. Ke ka gona he le maoba ga a tloswa a tloswa a le lekaleng leno tsena tse ding ka nnete ga setse ka ofising ya gaeso ofisi ya eso e mo bona e mo sheba e le letona la kgwebo la mehleng ka rona ga ya lesotho.
0: Lefapha lena leo a tlositsweng go lona le bohlokwa letlhakoreng la ntshetso pele ya tsa kgwebo gara tse ding diphetho tsena tsa ka pelengyana boetapeleng di tlo ba le gatlhamelo impact e jwang morero ngwana ha wantse tsopile National Strategic Development Plan le kgolong ya lekala la lehae la kgwebo tsa private.
3: Ha re sheba tsamaiso ya puso ya Lesotho e hlakile ka melwane e tataisang nako yohle. Re hopola hore ho fetola ha matona ha ho bolele ho fetola kwa moralo wa puso. Moralo wa puso ona nete sale o ntse o tshwana. Di melwane e tataisang puso di-policy re se re buile jwalo ka moralo wa kgodiso ya naga jwalo jwalo. O ntse o tshwana e le gore sebapadi se seng kapa se seng se kenang ka lebaleng mothating ona se matha hantle mererong ya yona ya mokwetlisi kapa ya moetapele e leng Ntsokwane Samuel Matekane.
0: Ha re phethele taba tsena tse amang lefapha lena la bohlokwa ka hara naga la kgwebisano le industry ha di tlo ama ditherisano tsa Lesotho tsa ntšhafatso ya botho ba naho AGOA le ditaba tse ding tse amang tumelano tsa matšhabeng.
3: Hangata ho tswa ditlhophiso ha ho etsa ditaba tsa mofuta ono tsa bo ho ntšhafatsa AGOA le tse ding o tla hlokomela gore go na le ntho tse di tswang di-task team tse thewang tse bopuang jwalo ka bahlanka. Go boetse gape go na le tse thewang e le di-subcommittee tsa tsa cabinete e le gore ga se motho a le mong ya tshwereng ditaba tseno ke sehlopha sa bahlanka ke sehlopha sa matona a itseng mme le ena taba go gang fela e ne tlile tshwere ke ditlhopha tse fapaneng e le gore go fetofetolo ga tsona go gang fela ga go tlo ama dikamano kapa mosebetsi ono se ntse o entswe e le gore ya kenang ka ofising o sa nka Lesokwana a matha ka lona a ya pele ke ne le etsano e jalo gagolo ga diphetolo tsena di sa tlisa motlhomong ke dikgulagulano kapo dikabang e le gore botlhe ba ne ntse ba tshwere mosebetsi ba ntse ba le teng go ka tataisa le go ka fana gore na ba ne se ba lega kae ka tshebetso.
0: Tate Gatebe, Tate Rabele, ntshwarele motlhomphei, re leboetse nako ya gago.
3: A lebuileng ke nna Mantsheko.
0: Re lebuile gagolo ke mmueli wa mmuso wa Lesotho Boitelo Rabele. Mamedi, re ramanolle ditaba tsena le setsibi ditabeng tsa dipolotiki ke Dr. Ditlhare Rabele. Dr. Rabele kgotso o amogetse go makumane tshebeletsong ya lesedi. O gauile moeti wa rona re tla mmatla kwano re ntse re sekaseka ditaba tsa naga ya Lesotho re tshetse mogoka re mothating wa ga jwale go bile le diphetogo tse bakileng dipuo di gana go fela ka gare go naga ya Lesotho moraong tsena se ke boletse gore gara tse ding ke taba ya go tloswa setulong kapa go lelekwa ga letona le letšha la lefapha la di-industry gona naheng eno ya Lesotho fela jalo ka utlwile mmuso o na le tshepo ya gore tsotlhe di tlane di tsamaye gantle gobane tšhego ntse go na le baetapele ba bang ka rona ga ba ka nnang ba tswela pele ka mosebetsi o motle ka gare go lefapha leno. E re ke mo amogele moeti wa rona ke itse ke setsibi ditabeng tsa dipolotiki Dr. Ditlhare Rabele. Dr. Rabele o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi.
4: Good medicine mantsi wa le moifo le ba mamedi ba lesedi.
0: Ke a leboga mme maemo a renang ga jwale ka gare go mmuso ba naga ya Lesotho ntleng ya go fetola ga matona le go gatisiwa ko sene ga amang e tlhalosang go ya ka tekolo ya gago.
4: Ntlha ya pele eng ka ka e tlhalosang ke gore ga go makatse gore ebe tonakgolo o entse diphetogo kabineteng ya gae jalo ka ntate mmueli wa mmuso a ne a bolela ehlile e tlhakile ka gare go molaotheo wa naga mme tabene ga e tsa le Lesotho fela re bone Aforika Borwa mona maobanyana mona go le wa tloswa letona la thuto e phahameng kapa ne le motlatsi wa letona la thuto e phahameng gaufinyane mone go qeta go tloswa letona la ntshetsopele ya setšhaba mme taba eno e bolela gore moporesidente kapa tonagolo boemong ba Lesotho o na le maatla a o fuweng le ona matonana a nka kano a tseba gore ba ka gatisiwa kosene neng kapa neng mabaka a boletswe kapa a sa bolelwa ke matleng ao molaotheo o fileng tona golo Ntsokwane Matekane gore go be jalo ke ya pele. Ya bobedi ke gore nnete e salang ga mmuso o ne o nka ditulo tonagolo o ile a fokotsa cabinet ka go fokotse cabinet ene tla bile mafapha mangata ngata mashume shume me mogalono ke bilela go ne le go le ka fokotsa di chelete tse se bidiswang tlasa lekala a bokella makala nka ile ngwe le le la wona ke lona lena le meloka metswe ke ntate le bona la tsa le hai ke lekala le le golwa golo ha ba o tla sheba mohlala ke re nthutsa home affairs ke lo dikopantse le tsa sepolisi dikopantse le tsa magena o dikopantse le tsa puso ya le hai kapa local government dintlha tseno tse nne tseno ka botsona e sentse e le mafapha ka bona a boima a matla mme le gana le ka gore a fokotse boholo ba cabinet ka nnete mona gone re ešedile re le ka thoko gore empa e ka go tla ba boima ba mona e ka go tlhokagala mosebetsi o mongata jele ke a gola he lebaka le leng le re le utlwileng kogo chere bone go makala ano a go tsogaiswa kwana le kwana le kwana ke ntho tse tona golwa ka di etsang ka matla gae fela ye nngwe ke gore re keke ra iphapanyetsa nnete ya gore mega ya dipolotiki e ba le go lwantshana ka gare gale kwana metleng ya galenyana o ne o tla ba go lwana BCP le BNP kapa ANC le IFP gona tjena mega ya dipolotiki ke ba le o hulahulana ka gare mme taba ena ga e makatse o hulahulana go o gangata ke o tsekisana ditulo gore na ke mang e tlo ba moeta pele re gopotse gape gore lesotho le tla ya dikgethong motlhomong mafelo a le mosetlang sa 2027 kapa maqalo wa 2028 mme megosi ena ga e makatse chef ke ka re megosi taba tsena tse tsena ga di makatse gobaneneng ga go tlo lokisetsa gore na go ya dikgethong boeta pele bo tlo o ba jang e ka nna yaba pelaelo ya ka ke gore ka nna yaba ke dikgulagulano tse ke gare go tsekisanwa boeta pele ke pelaelo ya ka mo ke leng gona teng fela ka nnete motlhompho etona golo o na le maatla a fuweng ke molao gore a ka fetola cabinete le tsona ditho tsa cabinete ba tseba gore ba hirwa kapa ba tebelwa mosebetsing go latela molao gona o file tonagolo maatla a makae empa ke belela o feta tsotlhe le ga re thabele gore bonyane motlhomong re tla bona lekala leno la tsa legae le taba tseno tse dintse se ke ditlhalositse motlhomong tla sebesedisa ka pele gantle empa ke belela gore taba ya gore ntate le phema o bonagala a sa thabela boemo bona bo teng ga se taba fela ya gore ga a rate o ya lekaleng lame ke belela gore go santse go na le dikgulagulano ka go moga tse tla tlaelela ga nako e ntse e gore na ga e ba jale go ya dikgethong ke mang e tlo ba moetapele wa moga
0: o santse o buile ka yona taba ya dikgetho re tla tabeng ya monghadi le phema ke batla go utlwisisa jalo ka motlhophole le setsibi sa dipolotiki gore maemo ana a renang ga jale ka gare o naya lesotho a ba le kgatlhamelo e jwang phanong ya ditshebeletso tsa baagi
4: ba tseba ka nnete taba ya matona go tloswa ga e a tlameya go ba le phetoo e golo gobane go utlwisise gore ka tlase o letona le motlatsi wa gae e leng batho ba beiweng ka sepolotiki go na le mongodi e mogolo wa lekala go na le diofisiri tsa mmuso tseo tshepo e le gore ke bona ba tlameyang go bona gore lekala le a sebetsa goba le ga letona le tloswa tebelelo ntse le go ntse na le diofisiri tse ntse di le ka godimodimo tse e le gore le letona le letšha le fitlhang ba tla nne ba mo fa ditlale gore ne se re le mone ne se re le mone ne se re le mone jalo ka ke bontshitse ga re a lebelela gore go be le tshitiso ya phano ya ditshebeletso ganggang bogolo ke ka gare go moga ka mane mo ba dutseng le boetapele ba moga le ditho tsa moga gore na taba ena ga e tlo ba arolana kapa go santse go hulahulana jalo go tsekisanwa ditulo tsa gore na ke bomang ba tla etelela pele empa phanong ya ditshebeletso ka nnete tshepo ke gore go na le bahlanka ba mmuso ba tseba mosebetsi ka go lekala ba tla tswela pele ka mosebetsi
0: ka mantswe a mang Dr. Gabele seo se tlhalosa mona ke gore taba ya le bona le phema ya hatisitsweng ko sene jalo ka letona jalo ka ha e le e mongwe wa bathei ba RFP e ka nna ya lebisa gore maqhama a dukehe ka gare go moga ra ba ra bona mohlomong go ba le moga o mongwe o ropoang ka thoko wa ba sa kgotsofalelang tsamaiso ya ga jwale
4: taba eno ke ntho e ka etsagalang ga o sheba gape nalaneng ya mega e mengata ya Lesotho re tla sheba ke sae mogao wa holo mogao wa ABC o ile wa gaoa ya ba gothe wa BAP re le ra bona LCD le yona ba bang ba tswa ba theya ABC kore ke sebopeo se seng se le teng sa mega dipolotiki ya Lesotho gore kae kae go tla ba le ba tshopiwang e leng taba ya ne ke reng ke bothata bo ka gare go diparty ka botsona ga ona party e lwantshang e nngwe ka thoko empa ka gare go mega go tsekwa ditulo le maatla kapa bona batho ba ne ba eteletseng moga ga ba utlwisise molaotheo ba iketseditseng ona o le party gore na molaotheo wa bona o reng jale ka nako nngwe ga o se o tlhokomela gore empa jale mona molaotheo one ga o dumelele gore ke tswele mo ke batlang ba teng ba ka nna ga bona ba bangwe ba sala ntate le phema morago kapa ka ga ke motho wa dikgwebo motlhomo wa ka nna kgetha go ikhutlelela dikgwebong tsa gae empa dipolotiking tsa Lesotho ele teng ntho e neng gore moga o ditulo o tshomowe bana ba bese ba ya ka letlhakoreng la boganyetsi kapa ba thea moga gagolo ga dikgetho tse di tla ba gaufinyane tseno mme taba eno re ke ke ga makala ga e ka etsagala
0: Dr Rabele re leboetse nako ya gago le ka mosomme re le buile holo ke CCB ditabeng tsa dipolotiki Dr Ditlhare Rabele mamedi ha le gabola jalo le bolela hore rona moifo wa makumane re ntse o lekane bakeng sa letsatsi la kajeno re a leboga ga o le mametse la kajeno motlhophisi wa lona ke Lerato Serabele batlhagisi ba lona ke mokete monyeo bo lena ka moloi moloko mothapo a re laolela gaso ka bogabane bona ba gae sale mmantsheua ke lebitso laka a re teane o sane o senga pakeng tsa orabotlhano le gorabotshelela mo nalapeng go le sedi FM rabosana madiehe re ba leta ba tsa orabotshelela.

0: bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hekel na neo leo beyan se shosholo. Lena!

0: Dumela hle mmamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Re o madume re tla wena ka o tloloa ka jeno diphaposing tsa gaso Bloemfontein, re tla wena ka o tloloa Johannesburg. Dumela hle, re o amohela jwalo ka diatla tse mofuthu Thakgowa Breakfast Show. La ka lebitso ke monono ke ausola Qhazang, ke sentse ke tsho ke re a reng ke o reng ena ya botshelela re lo e beya hantle o reng ya borobong. Moifa Makumane, re a leboha hle letsamaile le rona le re sile kwano le ntse le re fa ditaba le re beya setlhotlhong sa gore go ntse go etsagalang. Ao mmamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM, ha re hle re wotla ke tsamaye ke le monka jeno jolo ka motsheanong e tlhola matsatsi a mashome a mabedi e ka mora hora e mashome a mabedi kgweding yona ena e o e ratang. Aa, ke tsamaye ke le mong, ke na le kgaitsedi ya ka kwano ke mozwake kachela e motsho moratuwa ke mo ratang. Kgaitsedi ya ka dumela.
1: Monono.
0: Hala,
1: no hala. Obere sebele tsole sedi tumele hle ke tle go dumedise e ka jeno o laboraro o begeng la ka le bitso ke mzwake ka tsela e motso bratu wa ntumele hle ona mabelo tsebele tsole sedi ke qala pele ka o le borama sedi patlalatsane na le dia miso ra bo sa fele mo gana o khotso ka mpho ya bophelo. E ke laboraro begeng ka jeno re qala letsatsi ka matla mme re tswela pele o tsipamisa maikutlo a rona nthontse bohlokwa. E motso bratu wa ke tsama ke le mo teng cheer party Johnny Tota kwa breakfast show e ke di 20 twasa ke rata ma teacher ka ofela e ke a bagata ka pelwa ka yohle cheer party
2: morong zwake se moro ka mono DJ le wena comrade Johnny Tota ka mo haule ka ka jeno.
0: Hallo cheer party ntwa di lukile cheer party asana le ntse a tamela.
2: Ai Arsenal se e fitile gaitsedi ya ka se le bona bompudi ka mogare gore Manchester City ba pale ka o lekana maobana.
0: Ah, je pati ke rata o tshojwa. O tswa je pati o tswa thabisa batho ba bomme.
1: Ha taba tswasa ho hang je pati ba ntse ke mo lwetsa kere. Ke re ho thwena yetsa la man Premier League tsona le mthwe tlatla yetsa la lapeng mona. Ha ke tshovalo ke bona a sa be le khotso ma. Ha ke tsebe. Botata boga.
2: Yena mona e hlakile ngwana. Yena mona e hlakile. E tla sebeletsa marumo ka lang sa ba ka ba bohlala.
1: Ei. Ai, ke bona. A wa taba che part. O tuntso itima dijo, o se batla le matsatsi a supileng jwale. Hle thapelwa ke matla hono. Fela ke tsebo ga pelang he fela ke ikutlwe menyenyetsi ya go ntswa ga pelala ntho. Mane ka go binyana mane Pretoria nya. Ke ntutse ka ntse. A o finyana mo.
2: Ntodi monate se le metse fela ga ba pale papa di a o qetela. Ho tsebo o loka. Hale ma.
0: Ha ke tsebe ke utlwile ka re Pep Guardiola wa tsamaya selemong sena sa dipapadi ka re wa qetela ka mane ka Manchester.
2: Ee, ho na le mene ke mo mametse le nna ke utlwa ka nnete o entse go lekane. Jwale ke ipotsa fela gore na ebe banna ba tla fumana ma Manchester empa ne ke nagana ba ka lata Rulane Mokoena.
1: Ke bone papading ya bone ya maobane ka morago go yona basietsi ba bina pine reng one more year ba binela ena Mokwetlisi.
2: Ke nthwana tlwaetse o e bua go tla eketsa ka se le seng e be wa dula empa kgetlhone nao akho
1: tleditšhele
0: ga a tsamaye lenyalo le fedile kwane nna le mesebetsi e jang manyalo
2: a botlhoko
0: ona wa hae o jele lenyalo la hae kgona a tsamaya e hae
1: se sa feeling se ya tlhola
0: le Manchester United e ke fumane o hema a ikhona jele ke
2: a ke fumane o hema kgaitsedi ya ka ai o na bapeteditse monna eno.
0: Dilemo tsa leshome ga itsedi ya ka ofela e kona tsaba
2: a ona ba peteditse
0: ai fela he re a leboa chepate o ditshwere wena ga itsedi ya ka re tla utlwa kana kwa teng.
1: Ke tsona tseo mabira tsebeletso le sedi Thakgowa Breakfast Show e motsho moratuwa monono chepate bohlophising ba Johnito ere na kwa ga ditse mona mabira tsebeletso re ratwang ke o seng la boraro bekenga e ke a tshepa o so qadiletsa tsile ga monnate e ka jeno mme o tle o qadile ka thabo khotso le nyakalo hopola o mohlodu hlotso tla hlola kana kotso re ke re thelatele ka dilomong ka mona ke ya gotla
3: dumela santi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
4: Semente ya ane cheap ine ka ke ya makgonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bonahala, pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumanwang ditunusitse, mme ba ne pele. Ka Afrisem, o atle ha di sa tloha ha o aha. Hobane ntho tse cheap ha di tshwarelle. Hape, mafelo a beke ke a di-braai, e seng ho lokisa meaho botjha. atle ha di sa tloha ka Afrisem e tseditse maemo a Afrika Borwa gore e tshwarelle. Kopa Afrisem, the A1 choice.

0: le tlaso la kgetho ya bona ena ke tlhagolwa go lesedi FM ke molelwa #gwathamotho
1: dumelang thwasa le batho kada ke ne ke kopa le tsose motswalle wa ka Lerato Mohase ka pina ya Rihanna ya Work Work Drake ke a leboha.
2: Fumane motswalle wa hao re utlo re mo fumana kwa no mohaleng ba mira tsabeletso ya lesedi metsotsi dula hantle o ye mashuma mabedi ana le motsholo mong ka mora ho ra ina botshelela ba ne se le lona sentse ge le me mahleke le romelleng di voice note tseno romelleng di voice note re hle re utlo hore o so ile ka latswa sopo ha isale ho bata tsena ke tsebe mzwa ke gona
3: au bana
2: au bana
4: au tsa ikaletse tsa ikaletse tla tswa mana hore nya busupa mana
2: Fela yena ke a utlwa ke motswalla tshwantseng a ye sekolo a ke ke ba gona o tswa ka o ga busupa yo
4: yeah ona na ba fitlalata ona ba fitlalata ga itsedi
2: a ya re re motlele ntwa ha fela he re sentse re kopahle hore ba nays romelang di voice note o so ile ka latswa sopo romela voice note o hloetse bonete ba re wa re jwetsa re fela bitswala ha o re romela voice note lo kae o kena sekolo kae o bala grade mang o ko re jwetsa hore sentse ba leneletsa sopo ke sopo efe e we ratang ba le fa yona sekolong ka pa we jile lapeng o tla re jwetsa hore na wena o laelatswa kae
4: wa shume ni bitsutsu na le metso medika mara ra ya botsela le sa kwa breakfast show mo tsumora tua mo nono ho le sedi fm gwathamotho ke na pina ya hao ro fa mpho ya hao la bora robekeng Rihanna work work work work

0: igase le fatse mone ya gore ke binne fela ke bona ke tlabe ke sa fella go hlokahala gore go be le moloko o tla neng shebe morao mo ke tswang teng le ntho ya bohlokwa go
1: ga tsana la re ke re tlo e bua tabeno mzwake o bane maemo a tshebetso hangata ha dumelle basadi hore akalo mosadi a ka tloela mosebetsa lo etsa ngwana basadi ba bangata ba tla o joetsa ha go ba sebetsang dikgwebong tsena tse bitswang corporate hore ha o ka ba le segeo sivinya hao ya dilemo tse pedi ka patse tharo go ba thata o khutlela mosebetsing la ile go na le mangolo le boiphihlelo me ri hana o gona o etsa nthwana e etsang o bane asa hloke o theoela asa hloke o sebetsa hona le basadi ba bangata ba tla o jwetsa ha holo bana le ditabatabelo ho tsena tsa kgwebo ba behelang ka thoko taba ya ho beleha bana ka lebaka la o bane motho a batla o aha lebitso la hae tshebetsong ya etsang le yona yena ya basadi ba shebelwang fatshe hobane ba ikgethela hore ha ba batle ba le bana ebe setšhaba se ba tshwara e kae kare ba nena kapa hona ho se batle bosadi ba bona ho se jwalo na motho ha na boikgethelo mzwake
0: ha o lo jwang gaetse daka ebile diphepetso nakong e ne re phelang yona dingata haholo tlo fumana gore batho ba bang ba sheba taba ena ya tlhokeho ya mosebetsi le dipalopalo tse sa tswa tswa beke fetileng tsa tlhokeho ya mosebetsi jwale ge ntse re shebale ntho yane ya financial sustainability le taba ya independence ya gore basadi ba ikemele ba be le lekelo le nepaetseng gore motho ka jeno motho sa re a ke tlo kgona go ba le ngwana ke sa tlo kgona go motlhokomela ke ditaba tsena tsa bo ditlhalano le tsona di batla di kenella mono ehle di susumetsa qeto tsenana tsa gore bongata ba basadi ka nnete motho a re ga ke sa batla gore ke etse ngwana kapa ga ke batlo etsa ngwana ke soka ke ba le boikemelo bo o nepaetseng
1: kapa ga ke batlo nyalwa ehlile o na le ntho eno gape gagolo tabeng tsa rona tsa botšhaba mo e leng gore ga mosadi a ikgethela nna ke batle lenyalo e se kae ka re o etsa phoso kapa e se kae ka re o a fosa kapa lebitso la gago a le no ba legolo mme ke ke thole ke shebe sheba motho e ka reng Oprah Winfrey e leng gore yena o kgethile gore ga a batle o iketsetsa ba gae bana ebile ga a batle o nyalwa fela o shebe gore o agile eng mme motho e mongwe ga a sheba Oprah o re go thusang ga ana bana fela o hodisetsa malapa a bangata bana ba bona gana jwale o agile sekolo maAforika Borwa a una molemo go na le malapa a emeng Oprah Winfrey o jere malapa ao ka gore a hodisetse malapa ao bana nna ga se go bopa le o aga lebitso la gago gantle ka bogabane gona go etsa jwalo ga se o sebeletsa setšhaba
0: nako e e se re phela yona thoa se mabidi a tshebeletso le sedi ya ka gopola gore ge phela nakong tsa disarogesi mo motho a reng ee nna ka nnete ga ke batlo o ba le ngwana fela nka nehelana jalo ka lego le itseng go kae jwalo ka lehe pepi ka lehe ke tle go be le motho a nketsetsa ngwana jale ke mabaka a fapafapaneng e mo motho a mme a ka re nna e motsho moratua ka nnete ga ke bone ke ipona ke ba le ngwana e mongwe a re nna ebile ka nnete ga ke bone ke godisa ngwana wa tseba gona le basadi ba bangwe a reng fela e nna ga ngwana a lela fela ke kutloga ke tlo gona ga ke tlo gona pele mabaka a fapafapana kgaitsedi ya motho ge ntse ge sheba le ena ya adoption ge sa iphapanyetse yona go na le batho ba bangwe ka nnete ba dumelang gore gona ga a nka bana a ba godisa motlhomongwe a ba lata maheng a na dikhutsana e ntse le gona ga kenya letsogo ntshetso peleng ya naga ya Aforika Borwa golo jwang tabeng ena nka e bitsa go nehelana ka bophelo ba gago thuseng go tlisa phetho maphelong a batho ba fapaneng
1: go jalo ae mamedi wa tshebeletso ya lesedi shebe mašome a mabedi a na le metserobo metsotso pele gora ya bosupa ke thoasa le e motsho moratuwa ke kgatšhela gopolatlhe gore ka di-15 tsa May 2026 ka mane ka Kimberley Northern Cape ke bone ka nnete gore letona la ntshetsopele ya kgwebo tse nyane le tse magareng Mestela Ndabene Abrahams o natlhile a phatlalatsa Imbali for her business development fund e le letlole le reretsweng go thusa basadi kagong ya dikgwebo tsa bona go letso gore kgwebo ya mosadi ka mong e tla fuwa tšhelete kana ka dimilione tse 5 bonnyane mme e bang o sheba 300 million e beheletsweng ka thoko bakeng sa seo gona go bolela gore ke dikgwebo tse ka bantse 60 e bang kgwebo ka nngwe e fuwa 5 million tse e leng gore di tla fumana ditshietso fela ntho e kgolo e ba tsepamisitse maikutlo go yona ke a dikgwebo e seng dikgwebo tse nyane gagolo empa dikgwebo tse bontshang bokgoni ba gore di ka gola tsa ba tsa hira batho ba bangata ke ka goo go nang le tšhelete e kalo e beeletsweng ka thoko re tlo leka ka go tlhotlho ikopanya le moemedi o tswa lefapheng ke re tlo buisana le ena ka Imbali for her nakong etlang fela ya jwa le

0: amre pila ke bona tia ho lo tsebeletsong ya lesedi baby buson dela re re jo me mona na kwa ka ke tle ke fetele vele go cheer part
1: dipopa lesedi fe la di cheer part
2: Omeri wa sebele sa lesedi fe ama ke bola kwa mo lehle go lebo ka mono DJ thwasa go lewe zwa kemene le comrade my comrade comrade jonito Mamiri taba ke tsena hetse go tswang ka tsona tseo re di fumane maobane gore Arsenal ke bompudi ba English Premier League ka morao re maobane Manchester City e ba pala ka le kana le Bournemouth ka nngwe e ka nnete ile tsa ba pala ka nngwe le nngwe la ba thata me Arsenal ke bompudi tseneng ditaba maobane ke ha sehlopha sa Mamelodi Sundowns se hlolo ya go tsamaya Mamedi ho ya mane Morocco ka lebaka la tumelo ya ho tsorama boema fofane ba Morocco ba ba e fumana mme motho a o sheba sena e sentse le yona nthweno o thweng ka sekgowa ke mind games ba le ka gore ba tlhokise botsitso ba fitlhe ka papadinyane ba sa ba etse mpa ga ba tlhokomele ga o tlhokisa motho botsitso ka ntho empe a e gutlwa yena e mo sebeletsa ga e fitlhe ka nkana mme re tla bona gore na e be e tla fela e sebeletse masanda wana kapa che mme sefofane sa bona bana ba sebedisa sa bona he sefofane se ba isang gantle ka botlolo wa Rabat mme Sundowns e tla tsamaya ka jeno le ha fela he o bona le se hla hletswe ke letsatsi le leng la boitukiso lo ja mohlomong he ba ile ba etsa diplane tsa go ba tsamaye ka bohora ya bobedi kwana kapa hora le shumele motso le mong le shumele metsumedi le go seng ba ka ba iphuthulle mesifa empa he ba tsi ba rona ba etsa jwang ntle le mono he mamedi hona le tsana tsa CAF AFCON qualifiers tseo ke tla nne ke one letse tsona rona di hlopheng di se di hutswe jwang hlopa sefeng se tla bapala le sefeng ira ke tloela tseno ke di fogala ke di fa mokokotlo ke phamole tsena tsa papadi ya cricket ao Indian Premier League e le papadi ya bo mashome a tsheletseng ana le metso emene go tse mashome a supileng ana le metso emene mo Royal Rajasthan RR e neng kana jalo le Lucknow Super Giants LSG mme maobane ke a fumana he Royal Rajasthan ile hapa lo thabeng ka qeto go batla kena ba baole mme ile ha ba romella jalo bana ba Super King Giants ya belo re Super Giants fela yetsa magolo mabedi le mashome a mabedi antle botsekeng ba lahletswe ke di wicket tse hlano over rent tse mashome a mabedi ile ha ba kena bana ba Royal Rajasthan bana na bela bete ba fela ba iketsetsa magolo mabedi mashome a mabedi na le metso e hlano seng letso ba lahletswe ke di wicket tse tharo mme bana ba ba petse di over rent tse le le motso e robong fiolane nngwe ka mantso a mahe tsena se tlhalosa ba hapile jwalo papadi ka di wicket tse supileng bana ba Royal Rajasthan mme ba siletswe ka dibolo tse hlano ya ileng a itshupa he ka mono ka makgabane ke Soria Vanchi wa Royal Rajasthan ile ra ba mofabete o latlha mathalebelo a ba etsa mokolokotwane wa dintlha tse mashome a robong a na le metso e meraro a tobane fela le bolo tse mmalwa tse mashome a mararo a na le metso e robedi atika mane ka English Premier League ila sa bapala he maobane Bournemouth ila tshwara jalo Manchester City go fa sebaka go fa Arsenal sebaka sa hore e hle qatsoe e dule pele mane mme he ke mo hen lo go jala ka tlhalosetse gore Arsenal ba ila baba ila ba bompudi he maobane mamedi ka magale motse ma shoma mabedi ana le metse mmedi e ke le motse putswa ba ntse ba la Africa borwa mona ba re ke le motse robedi ba soka ba ba hapa league hawa ke nthotseng yana Arsenal ke ena e dutse jwa le mashomeng a mabedi ana le metse mmedi maobane Chelsea ya tabola jalo Tottenham Hotspur ka ntla tse pedi o ile nngwe mme ile ga ke le kola fase mane ke fumana gore Tottenham e santse le ka pejana di ya lekana jwale le West Ham ka dintlha empa ka dipapadi empa e sia West Ham ka dintlha tse pedi ke a di kwajela ne ke re ke aya empa ke a bona gore a e kgona ntho tsa ka di tlantshwara le ao le jalo ga ke re utlwa gore na Betty Halla ka diphepetso tse teng mamedi papading ena bolo ya batho ba tlalang ditediamo o reng a ke tsebile ba mo tlo mamedi wa ka empa re tle ke motshware re tle re fitisa fela tsena tsa Total Energies CAF under 20 moteng maobane Morocco ile tabola Egypt ka tse pedi we lengwe Ethiopia ya o tla Tunisia ka ile ngwe ho noto a thimo khatlelong wa bobedi Cote d'Ivoire ya papala ka o lekana le Uganda ha ile hlopa sa Cameroon sa feta o DR ka ile ngwe ho noto tsa mathela opening
3: Dumelang Zanti Jaba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
4: Samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bonahala. Pele mafelo a beke a feta, ba re ha ho tse fumanwang ditunusitse, mme ba ne pile. ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha o bane ntotse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem e tse di tse maemo Afrika borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice.

0: e se kae ka ga le rona re ka ikitlaetsa ka nnete re be le kabelo nthontse jwalo butle re tle re kena o tsona jwalo ka gile a ga hlaga o hlokomedisa gore re bua ka tabena ya go tsha ha golona ko nyena e o batho ba le ka ngiphuthumatsa ka bakala serame se na lo kenela masapong sister doli ncubuka kena mwedi wa rona ke area manager me o shebane ha holo le lekala lena la hocha ka mona ka Pelonomi Tertiary Hospital me o santsa le teng kwano mohaleng sister doli ncubuka khotso hle re a moela thata kwa breakfast show se pa utswila ntle
1: ke le bua tsa ke le bua ke tlile ha ntle ka mohau e be le yona na go ele ha tse tsantsi re bua re tlokomeletse batho ka ho tshatwatsa.
0: Hey, hey sister Doli ke utlwa hantle ke ntse ke hlalosetsa mzwake mona hore ne ke hlapela pela stofu sa mashala ya re motho a re bula le mati nna ka re ke suthela le mati ka nthikisa mmele stofu maqeba ele hey sister ntwe bohloko jwa maqeba le atisang wa bona nako nye ya selemo ka mo ka lekaleng le le shebaneng le hotsha hangata ke maqeba a mofuta ofe.
1: Kale wa tswa sa ka putso ya hao ke la ka le tsiki go re ke rata go komedisa ba thori go tswa go di tsena se tharo se fitileng se re na le bo mme ba tsitsi 20 bo tsa ke ba lekane ba bona ka bakala ka mana tsa marati se sa tsamaeng hantle ene ntwe ba ye tsa ba ba tsitsi ka di fashego re na le bo mme ba tsiletseng go di tse tharo o go ndo na ha bo me di tsho tsa bona di tsama ka makala la hotsha re na le hape ba tsiletseng go di tsena tse tharo ka bakala o tswa di thapo tsa motlakase re na le ba go ba sebedisang di tshito fase re na le go di tsena tse tharo se na le batho ba robedi jale o batho ba ba holiday se re na le batho ba ba tsiletseng hape ba tsileng ka mabaka ho kula a ho swa tshwatwa a ke re ha ba theya hangata ba wela mollong le bana e ke teng hona jwale ha re tsara ke se sa Maria fela empa batho ba tsa se le mo hopota jwale ha tsa tswana le pili twa
2: ai ngwaneso taba tsena di nyarosa mmele ke hlokometse gaitsedi ya motho ga ntse ke shebataba tsa kamane ka Chris Hani Baragwana Academic Hospital ba tlaisitse balo dipresente tse ka bang masome a robedi a le metso e mehlano a dikotsi tsena tsa go tšha go tloa le mo sane sa 2015 go ya go 2019 e ne e kenyeletsa bana ba ka tlase go dilemo tse leshome jale Freistata mo ga ke tsebe dipalapalo di eme jwang go latela taba ya batho kapa mohlomong ele nane la batho ba fumanang ba ba le dikotsi tse tsa go tšhagolo ke bana batho ba ba tšhaka botho ba baholo
1: ga gologolo go tšha bana ntate wa ka ntho e teng mona dipalopalo di ya godimo lemo se seng le se seng and-e mekga ya go tšha ya fapana ka dilemo gona jale bana ba tšhang e ntse le ka mabaka a metsi a tšhisang ke yona dibotlolo tse tsena tse futhumatsang metsi tse futhumatsang dikobo pele batho ba robala a ke hangata bana ba lapile ha bona tsitsa mole o kgasetsa pitseng a ke re phela fatshe ga o phetse fatshe mole ngwana o tatile batla go ja ga lapile mo ikulela dipitsa ke mo bana ba tšhaba hangata ba tsitswa ke sopho ba tsitswa ke tee le hape bana ga ba tlatsiswa ke re kgothaletse batswadi gore ba tshele metsi a batang pele ba tshela a tšhesang hape ba seke ba tlogela bana ke ka metsi moo ga o setsetse metsi ga ona go ka tsewa pela ngwana
0: Hey sister Doli ntho ena e buang e botlhokwa mmamedi ha re elellwe taba ya gore o tshela metsi a fe pele ke bone tlwaelo eno ya batho ba potlakelang motho a itswetsitse gore ke tlele gole a tshele metsi a tšhesa ngwana a santse a gasetsa pela basekomo mona ngwana a santse a le gaufinyana mme kotsi ka nnete ka tlhapa sister ka gola jalo ka ha o bua ka taba ya batho ba tšhang selemo go pota ga motho o so o tšhele ke keletso efe o fanang ka yona re tshwanela re etseng gobane jwale re na le ntho tsena di rata re tla tlotsa ka sesepa sa meno go thotshele lehe go thotshele poiri o tshele flow rumono go se ka etsa gantle ntle ga go tšha go so go etsagetse re tshwanela gore re etseng ka motho yeno a tšhileng le karolo eo ya mmele e tšhileng
1: ale wa ka putse o tsasa ntho tsana la ho yesa ka rone ya mmile e tsileng o bulela pompo ka bo ha o tsinyane fela ka tla sa metsi a phallang for na kwa ke tsa metsi tsho

0: Mzansi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo? O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di o dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala kajeno. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le kubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelo.

0: Ena ke nako ya o thakgwa ka tsa dipapadi. Manta ho isa ka labohlano ho lesedi FM. Hashtag ke molelo.
1: Amaretse bareso ya lesedi ke nako a teng ke nako ya hore re shebe tsona tsena tsa dipapadi. Out the Gunners ba thabile jwang bathong ba morena. A ile nna ke ba thabetse ke la ka etsa tshepiso mathwasong a selemo sena sa dipapadi. Ke ba shebile bana bana ba atheta ka mokgobane ba etsa ka teng hore haeba ba tlo e hapa liki ena jezi ya bona ke tlo e reka. Ha ke motho e leng gore ke sala dihlopha morao, ke motho e leng gore ke rata meralo. Mme ke tlo jwetsa ke motshehetsi ya moholo wa Pep Guardiola. Mme ntho e ke nna ke dumela gore boetapele ke ha moetapele a tswala baetapele ba bang. Mme o tla tlhokomela gore Arteta ke mong wa baithuti ba Pep Guardiola, o tswa lehafing la hae. Mme hore ebe o entse sena se a se entseng e mpolelela gore thuto tsa Pep Guardiola ke tsa nnete ebile di a sebetsa le ha di sa etswe ke ena. Nna maatla thuto ke a bona mono gaitsedi yaka mo e leng gore ga o nthutile ntho e itseng jwake e ntswalele ditlamorago tse tshwanang le tsa gago. Mme ke a mopaka Pep Guardiola ebile ke lebogela le Arteta ka mokgwa a sebeditseng ka teng.
2: Gaitsedi yaka ka baka gopola mantswe a mangwe a motho e mongwe a re wa bona ga o le moetapele o ka šwa o saka wa ba le motho e re mbitswang successor, motho a tla tlang ka Brighton ena a matheka yona tla bo o swile o le motlholei.
1: Ya nna ke nka jwalo gaitsedi yaka ke ka go ke tshwang ke re ka ga ke motshehetsi wa Pep Guardiola. Pep Guardiola o tsamaya Manchester City a na le ditrofi tse 20 tse fapaneng, a hapile ditrofi tse fapaneng jwale
3: nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Ke nna papading e tsotehang ka bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, o reka disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 175 gram Protex Hygiene Soap, mefuta e fapaneng. Reka dife kapa dife tse pedi ka 28 rand, o boloka 12 rand ka di rewards. Kapa 2 liter Spa Full Cream, kapa Low Fat Ultra Pasteurized Fresh Milk ka 32.99 fela e le nngwe. Dithako tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 24 May. Ha thepa e sa le teng, Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Mina tsabeletso ya lesedi ne ntse re bua ka tabena ya ho fitisetsa dithuto molokong o tlang. Mme bohlokwa ba ho etsa jwalo hantlentle bokgoni ba ho etsa jwalo ke yona letshwao la boetapele. Ntho ena ya hore ebe ha o le moetapele jwale o ipokeleditse ke tsa hao kaofela ke wena fela o le mong ha o tsebe jwale o tsetela lebitso la hao. Empa ka nnete ntho e etsahalang ka mane ka EPL e tshwana hantle le ka kwano ka lape mo re bonang boetapele ba kwetlisi be ka re monghadi Vela Khumalo e leng gore e tlile o tsepamise maikutlo tabeng ya ntshetso pele ya papadi ena ya bolo gagolo letlobong lena le letšha mona mo e leng gore o eteletse setlhopha sa naga sa Aforika Borwa a sa bahlankana ba dilemo tse ka tlase tse 17, mme re bone tlile a lela semeimei ka a bontsha gore ka re ditlhophiso ne di se maemong a nepaetseng ka mona ka Morocco. Papading tsena tse e leng gore ba ntse ba di bapala gana jwale re tlo utlwa golwanyane jwalo ka ga sa ntse a le teng monghadi ke coach Vela Khumalo ke mokwetlisi wa under 17 mme papadi tsa AFCON di ntse di bapalwa ka mona ka Morocco o sa ntse a le teng ke a dumela. Coach Vela
5: Twasa
1: ei o hlakile coach kgotso o tswile hantle.
5: Ke a phela Twasa ke mozwake le Jonito le ba mamedi ba le Sedi FM ke a phela le phetse hantle.
2: A bona ati coach.
1: Re phetse hantle coach.
5: Ele wi.
2: Mokwetlisi a jwa maemo le hodimo ka mo ka Morocco.
5: a matla golo e o futhumetse ka nete o futhumetse a golo fela o go tlentere e batlang e re hlopha ke letsatsi ka mola lenyamela ka bo 81 tibu ya ka South Africa ke bo 6 a ke ka monana ka bo 18 tsa tsintse le tshabile
2: mokotlisi
5: ke la fela ntwa tang ya re panyetsa hanyane
2: a re le bua golo coach re bone ka nete boitlhopiso ba dipapadi tsena tsa AFCON under 17 ka monoka Morocco ka nete ho ba le dipepetso tsengata golo engwe ya dipepetso ebile nako ya ho hlopisa bashanyana bakeng sa tournament ena re bone ka nete papadi ya pele ba hapa papadi gahlano le naha ya Senegal le ka morao mono ba hlolwa ke naha ya Algeria na papadi ke ena e golo ba tla tobana le naha ya Ghana boitukiso ke bo jwa mokwetlisi o fihlela ka
5: ka nnete fela ke tabena hore re ikwetlisitsa re itukisitsa hore papadi ena na ke e reng ke do or die tlamele re wine ka hohle hohle re boemong ba bobedi grouping ya rona if di ka fela ntse di emetse nana tabe re qualify le ho ya World Cup mara he e batla re be re itukisitsa haholo re lekile ka nnete ho itukisa haholo mhlomo motho a ka ba re o thusitse le ko le ke sehlopha sa hae se winneng league maobane bosiu se file tshepo tseba Ghana se of London ba re file matla ana ha esale re bona hantle le rona re kaula
1: ke a e rata tabeno coach Vela ya gore be batlankana ba fumana morolo ba bona gore le ha o le a theta o se Pep Guardiola le wena o ntse o ka nna e tshwaga nthwena le sebeditse papadi ya lona ya pele le ne le hlolwa mme la nyoloa la gutla la ba la hapa papadi ho nka eng o bahlankana ho etsa ntho e jwalo motho o elellwa hore o na le wa moya ha o so eteletswe pele be ho so hle o bathata o bona e le eng e le sebeleditseng papading eo ya pele
5: ke boitelo tswasa ke nahana bashimane bana ba ne ba e hloka haholo hobane ha o hlokomela le mosefetseng re itse ho wina game ya pele ho fana ka tshepo e kgolo so itse ba hopola mantswe ao gore last year re batletse di Egypt ra wina game ya pele ene ke yone e re batlileng e re beya hantle so approach ne le the same approach ore ha winneng game ena ya pele e re beya hantle gore ha re ya di-gaming tse dingwe pressure tlabe se se kgolo haholo e re thusitse re sebeleditse empa ha o hlokomela pressure ha e fele bolong le hana jwale anything can still happen re hloka dintha tsena tse tharo ka gotlhe gotlhe ga re batle gore re bapale draw and be sentse re tloetsa re calculate and re na le monyetla gape wa gore re wine against Ghana e tlang e le ka tsotlhe because e na le point e one so ba tota ka gotlhe gotlhe go tla go rona go bona ba thotse dipointe gore mhlomo di-calculator ditso le rona re re ga re batle go bona di-calculator ditso ga ka ra qualifya fela to World Cup empaneng tlo ba thata golo kgathosa
1: o tlo ba thata golo motho o shebile gore bahlankana ba Ghana ga ke tsebe gore na ka mmele gobane ga ke a ba le sebaka sa go shebelela papadi tsena gore ka mmele ba jwang ke tlhokomele gore bana ba bo Ghana e ba batlhankana ba kweneng setlhopha se kareng sa Morocco e ba batlhankana ba batelele le tlhophile jwang go sebetsana le maemo a jwalo ka re fa fela gore mmele ya batlhankana e eme jwang mme le ntse le lwana ke bafe batlhankana ba bontshitseng ba ipabola ka magabane setlhopheng sa gago
5: nnete fela Ghana ba tshwana le rona ka gotlhe gotlhe ba bapala jalo ka rona ka gotlhe gotlhe mhlomong motho a kare fela rona go tla bole go thweng phela go thwe thwasane o gele ke bua sotho se monate o tla outo o technically gifted a ke tsebe he nkareng rona re fuwe re na le talent jale bona ga ba batla ba se technically gifted rona go na le precision go rona ka nepana hantle bona ha ba fitlhelane hantle mara ba bapala jalo ka rona haholo fela and ba tla ba matha mmele ya bona ga lekana re batla re tshwana gagolo fela ke bone setlhopha sa bona gabedi re batla re tshwana gagolo fela mpa fela ntho phapang e tabe e le teng ke ya gore ke bo mang ba e batlang gagolo ntho e nana and ke bo mang ba planneng gantle ebile sentse ke nka monyetla o nana thosa gore ka wa se ke tlhalositse o gele ke o bua gantle ntse ko emetse jalo ka principala sekolong sa ka mane gore o tlo tlo go thata o bo re rapelele ka sheko thosa gore re wine
1: Eh ntate ke sentse ke le ka le sono lo fela gore o bua le batho ba babedi ba nang le address ya le hodimo e re tla hle go lo heletsa ka le hodimo
6: sentse ke letsa mokwetlisi ona ba re heletsetsa boga go botigoneng
5: muso wa ke kenya kholo wa die ya kholo lena o shege code muso wa ke re gono no gona ke sentse ke fitse shege code phasa ke la ka kopana le hangata ke a tseba he Nse ke sa re ke sa tlhokomele go lwena o tsamatsama mo mara ke a tswa go gapella ka sheko o tlo tla le sekolong sa ka mane a tlo encourage ma teacher le rona a ketse code sekolong ba
6: e re thwatsa phatlalatse ngwane so o bona nthlatse kae ya tshepo re ha ka bua le dunne
1: o no re thuane e ke ntseng ke shebile ke bua ka yo
6: eh ha ne ke go hlwe phatlalatse ngwane so ba ka nete ne ke bona thu mokgatlhelong wa pele first half ke bona two
1: re iqetile kgaitsedi yaka nna le wena re dumelana ka ditaba
6: mokwetlisi ge ntse ya se moya o tlaetse ya nama le batlhankana moo
5: no ke lebole aolo ke lebole ka monyetla le mphileng ona thwasa wa nkolota ga re lokise sekolo
1: ntho di lokile e seka ba tshwenyega o tla mphumana ko o emetse
6: o bona se bana tsola tsa go breakfast show re reporte e ka mona ka mabenkeleng re ya go motho mo ratua se mabenkele o etsa jwang ha ntlo di mahlo go ra ke borobedi ra bosana madie o re balla ditaba

0: Apita ke mona ditse bele tsongela sedi tsa go breakfast show dinner gym po first lane mabelo tsa bele tsongela sedi monono e motsomora tlo ma khobonga gaso ke a tshepela o dona dumela gore tsatsi la go qadile monate la boraro la ha o ke le ghetileng hopola gore o qale tsatsi la go bososela ka khotso thabo le nyakallo
1: mme tsa bereto ya le sedi o jwalo ha re ne re wotle ha ke tsebe hore na ba reki ba lebeletse hore ba tla lefa jwang e bang Eskom ntse sukula ho fumana tjhelete le ho mmuso ka bona motho shebile hore Joburg City ina le sekoloto sa 5.2 billion mibile Eskom e sentse ibile e tsoka sephadi se tsokela hodimo hore e bang e sa lefe ka nnete tla gaola phepelo ya motlakase hobane ha wana pala hore be bareki ba reka motlakase empa Joburg City yona ha e lefe Eskom tjhelete e tshwanetseng ke tsa dintsa dintlatse leng hore dintse di hlaella mamedi ditabeng kwano ke a kholontso mametse me re a hopola le bele ya ho hlokala ha bana ka mane ka Enyobeni Tavern mo leng hore monga tavern e hlile jwale o qosa batswadi ka hore ha ba jara boikarabelo ba ho hlokomela bana ba bona jwalo ka ha yena tobane le dikoso tsa hore ka nnete o la dumela tshubihlalano yeo a dumela le bana ba dilemontse tla so ba teng ka moo tla opola hore ke bana ba 21 ba ileng ba hlokahala ka moo ka June ka 2022 ke tseding tsa dingwe tse leng gore di shebile go bona gore di tsamaya jwang ga re tsa tsena re hleka mabala ha mfela ka mora mona mmamedi tla opola hore lenano lena se le ya maphethelong butle ha o le tsena re tswele mona re atla
2: e bang o nana hore o ke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang o 745,000 rand ka selemo di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Lesoma metsotso ra o reng ya borobong tsa go breakfast show monono e motsho moratuwa. Ei, ga itsena motho wa bona taba ena ya nyewe ye ya kamaneka Enyobeni. Ei, se batla nkile nako e telele gagolo. Mme motho ntse o hopola gore ke batho bana ba batjha ba ileng ba latlhelwa ke maphelo ka mono ka nnete ke ntho nngwe e le ka jeno motho o ntse o ipotsa dipotso tse ngata gore e be ka nnete go latela tsela eo nyewe e tsamaileng ka yona ba fumane ntho re ka e bitsang justice
1: fela ke a rata ka mokgwa maqwetha a bontshitseng ka teng ka mokgwa babueli ba fapaneng ba tekileng ditaba tsa bona ba dumela gore le batswadi ba bana bana ba tshwanela go qoswa ka lebaka la gobane ngwana ga ntse a le tlhokomelong ya motswadi ke boikarabelo ba motswadi go tseba gore ngwana o go kae ke boikarabelo ba motswadi go tseba gore ngwana o bolokegile kapa tšhe mme e bang kotsi tlhaga ho bona hala hore ngwana o na le mo a itaolang teng boikarabelo ba batswadi boqala kae bofella kae mme monga thabeno lla ka hore hobaneng ha e le yena fela a jariswang boikarabelo mme re tla tshwanela re shebisane re le batswadi hore ha motswadi a robala ngwana a tswile bosiu ngwana a le dilemo o dumelletse yang hore a ka tsamaya ka nako eo na motswadi yena ka boyena ha a tshwanela hore a qoswe na mme re le ra bona hape ba boetse ba qosa Eastern Cape Liquor Board hore ho baneng ha e fana ka di license mme sa sekeheletsebe boipelaetso kapa dilo tsa ba ahisane ba aisane le dikgwebo tse jwalo ka nako eo batletle bang hore ba nke mehato hang hang na hore be Enyobeni ne ntse e butswe e ntse e hweba la ile rula nna ba le ditletle bona go nye fitileng ha se engwe ya dintlhatse le o ngore e bakile hore qetellong ho be ho shwe batjha ba mashema mabedi ana le metso o le mong ke tsa dintsa dintlhatsa go tshwanelang re buisane ka rona ka tsona ga le setšhaba
0: re go tlela tabeng ya polokego dibakeng tsena golo tsa thitelo health and safety o tlo tlhokomela gore ka nako tse ding ke dumela le maikarabelo a feletseng batswadi ba tshwanetse bong ka maikarabelo ka nako tse ding fela dibaka tsena ka nako tse ding o tlo fumana kgaetsedi ya motho bongata ba tsona ga re tla tabeng ena license ha di ikamahanye le melao le melawana le dipehelo tsa polokeo ya batho mohlomong tloketse mohlala ke maikarabelo a sebaka ka podi ba ka tsena tsa boithabiso tsena tsa thitelo gore pele batho ba kena ka po pele batho ba sebakeng seo ho etsa bonnete ba gore se bolokehile taba pele ba ke nsa gore batho ba tlebe ba be mono bongata ba tsona ha di na license di teng fela ha di na disebediswa tsene paitseng ba ke nsa polokeo ya batho
1: ai ke mathata gaitse ya ka mmamere re re otlele pina ke mathata rempa ge di tshohla tsena gore le wena o go nno ena hane tabena ha ke tsebe fela ka nnete batswadi ba bangata ba ka lla ka gore bana ba itaola re kgone o balaola empa dilemontse itseng ngwana yo ntse le boikarabelo ba batswadi nna ka nnete taba o tloela batswadi bona ba sa qoswe hai etse tabena ya hore ho hlokomela ha bana ho boele ho nyehle ke potso di hlaeletse le gotlela dingwe gona ge di be fela kwa no sea le moyeng
0: erronkele pina mona tia holo tsa khoa breakfast show qala tsa tsile ha monate re hopotse molo mo ditaba hanyana abathandi splash kanye golden rhythms

Ditaba sena sa hora ya borobong di fella mona ka boela thamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya leshome itlabolle le Thuli Baby.

0: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa, kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
2: Lesedi FM. Ke Molelwa.
3: Mamedi ntumedise ko dumedise ka kopi ya tea kapa kopi ya kofi ho seng hona o natefele o qale letsatsi la hao hantle o ska le qala hantle fela o le qale ka mafolofolo ibile o le qala ka monahano o tshatsi kelello e bulehileng ka mora hore o phoke kofi kapa o phoke tea ka jeno he re kopana le kibogile khalanyane o kamana ka botshabela Bloemfontein dumela hle ke bogile galaba galanyane dumela ngwaneso dumela re ya le bohle ha o ile wa kena le wena wa re cup of tea ke mo ke kena nteng ke mo ke ratang teng me o kgethile dipina tse pedi Ben Ike King so important to me aheta Smokey Robinson aheta pina ya Cruising ngwaneso ke tsena dialatela

momamedi ke a o dumedisa le go mema go kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmogo le nna lentswe la Modimo le re le fumanang testamenteng e ntšha buka ke ya diketso tsa baapostola kgaolo ke ya 20 mme re bala go tloa temaneng ya 20 a na le metso 8 go ya felela temaneng ya 20 a na le metso 9 mme yona ka thuso ya Modimo ga re e fumane e bale ka tsela ke ena jwale lona tlong le itise le tise le motlhape kaofela o moya o halelelang o le beileng ba lebedi ba ona go alosa kereke ya Modimo e o a ithuetseng yona ka madi ao e leng a ona ka sebele gobane ke a tseba gobane ga ke se ke tlogile go tla kena go lona diphiri tse bogale tse sa tlong go qenegela motlhape lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye ka gare dipelo tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le maapostola Paulose a kgothatsa bakreste ka nako e thata eo a tlamilweng ke moya eo a tlameyang go ya Jerusalema a ntse a re ditlhoriso di mo emetse motseng o mong le o mong moya o halelelang o ntse o mo komela gore ditlamo le ditlhoriso di mo emetse empa gobane ke sebopua se setšha ga re letho ka tsona le bophelo ba gae ga botlhokomedi empa o eleliswa ba tlabeng ba sala go evangeli gore ba tise motlhape wa Modimo o moya o halalelang o ba peile gore e be ba lebedi ba o alosa kereke ya Modimo e seng kerekeng tsa bona e ke nakong ena a ba lemosang a re ba tsebe gobane go tlatla go bona go kena batho ba e kang diphiri tse bogale tse sa tlo qenegela motlhape e momamedi ya rategang tshebeletso ena e kopana le nna le wena ka momadimabe kereke ya Modimo e kenetswe ke diphiri tse bogale tse sa qenegeleng motlhape tse lebetseng gore Kreste o theile kereke ya gae ka madi a ileng a tshologa sefapano e momamedi ya rategang re phela nakong tseo ba o ka loso ba enyeiweng gore ba dise motlhape ona wa Modimo e ba bona ba tlhekefetsang

0: lena ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mamasele.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse jang ga re tsebo wena mo wa
0: rona. Aa, le nna ke phetse hantle bana ba ka. Helang. Le ka jeno he, hona le pali e monate e o ke tla ngwe le phetsela yona. Pali ya rona ya ka jeno ke e bitswang go e lebalang.
1: Aitse mamasepi.
0: Eh?
1: Ka nnete go ka bokonyana bo boka e ka opulaka.
2: Kani, o sentse o ikutlwela. Ona ke mohlolo wa pala.
0: Eh, o lukile bana baka.
2: Mamasepi.
0: Eh,
2: tsola pege. Na ke seketetse go dita ba tsapa le nna ka jeno.
0: O lukile bana baka. Mamelang ka hloko he. Tsatsi le leng. Khomo ile nka qeto ya o phea dijo tsa mantsibu ya hore e tle ememe metswalle yohle ya yona ya diphoofolo e phelang polasing. Ho bua nnete, khomo ine le seape isa mangkhonyi. Le ha fela ene ile dihlong. Ka lehlonolo motswalle wa yona go o ne a rata ho itsamaela. Ka ho khomo ile a kopa go ho potoloa mona polasing hore e tle ememe le diphoofolo dijo tsa mantsibu. Ho ile ya dumela. Me ya hla ya tsamaya ho mema diphoofolo tse otsohle.
1: Go ho, na le rona re amohelehile memong eo ya dijo tsa mantsibu. Ke batla ho latswa masutsa a kgomo.
0: Hey, a hukani. A ehle. Le ha jwale o sarata dijo, butle hle. Hao, re tla di bona hang fela ha lena no lena le fela. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha ho e sa tsamaya jwalo. Ile a tiana le kolobe. Nku pere te poco dine dintse di bina pina ya poye go ile di atamela me ya di dumedisa ya kopa di phofolo tsena hore di rute yo Mele tsona tsa tsa jwalo. Jole go ke ha e qeta le tsiare lohle. Ntse e bina pina ena. E ne e hlile e natefetse ho ile nya le bala tu ka hore kgomo o e romme hore e bolelle diphoofolo tse o tsohle ho tla dijo tsa mantsibu.
2: Mama Tsipi.
0: Mm.
2: Na pina ya go yotse ke ona yana e o re tsiba.
0: Wa tsiba hloni ngwana ka ha re ka mamela pali ena ka hloko. Mohlo mong re ka utlwa hore na ebe ke yona kapa ke engwe na. Ha re tsweleng pele he.
1: Tshwarelo me mathina.
0: Helang. Wetsala.
1: Go jwale e tla bolela diphoofolo neng ka memo ya kgomo.
0: E kananelo. Ke itse ha re mameleng pale. Ho ba yona e sa tswela pele hle. Mohlo mong e tla di bolella. Jwale kgomo e ne e se lokisitse dijo. Le nako ya ho ja ile ya fihla e sa hane tsohle dine di le malala a laolo kgomo ile ya ema ya ema ya ba ya ema empa ke ha o se letshwao la phoofolo le ha e le nngwe fela e tlang jwale dijo tsohle tseo kgomo e neng e di pheile ke ha e le tshenyo fela ke ha kgomo e robala ka ha e ne e sa ikutlwe hantle ebile e hlonang. Tsatsi le latelang, go ile ya etela kgomo. Ya e dumedisa. Empa kgomo e ne e sithabetse maikutlo. Ya ba go ere.
3: Molato ke eng? Ke hobaneng ha o hlonametse?
4: Ke ne ke phehile masutsa mabane bosiu bakeng sa diphoofolo tsotlhe tsa mona polasing. Empa ha o le le nngwe e ileng yatla. A ko mpolelle mo. Na o ile wa di fa molaetsa?
0: Ke ka nena go ena mo teng he go ile nya hopola hore kgomo ene e ikupile go memela diphoofolo tsohle dijo tsa mantsibu ya ba go ere
3: o hle ke ile ka lebala tu ka taba yeo ke kopa o ntshwarele hle ke kopa o ntshwarele hle kgomo
4: ho lokile ka bona ke rata o phe ke tla lokisa dilo tse ding hape tse monate bakeng sa bosiu bona. A ke ntse mametse. Ke a kopa hle. Ke kopa o bulele diphoofolo tsohle tsa bona polasing hore di tle ka ofela ha tsona.
3: E fitlhile ke tla tle ke etse jalo
1: mme Matshepi ka gobane go e na le lefu la bolebadi nna ke e kgothaletsa gore e tsamaye e ntse e bina molaetsa ona wa gomo gore e seke ya e lebala
2: ena ke ntlha ya botlhokwa kananelo ke dumelelana le wena
0: go lokile bana baka le nna ke dumelelana le wena kane empa he ga re ke re shebeleng gore na kgetlong lena teng e tla etsa jang ga re tsweleng pele ka pale ya rona ga go e sa tsamaya jalo ke a iteana le kolobe nkupere le pokola di ntse di ikwetlisa pakeng sa motseko e ile ya boela ya di dumedisa mme le tsona tsa dumela go jwale ke ga e se e nkeile ke motseko ona ebile e se e batla go ithuta ona ka morago re kolobe nkupere le pokola di rute go jeka jwale goge ke ga e qeta letsheare lotlhe e ntse e jeka mo le diphoofolo tsena e ne e thabile go ileng ya lebala gape gore kgomo e romme go memela diphoofolo tsena dijong tsa mantsibue ke ga kgomo yona e ntse e lokisa dijo tse tlhabosegang nako ya go ja ile ya fitlha tsotlhe di le malala a laolo kgomo ile ya ema ya ema empa ke ga o se phoofolo ke re le ga e le nngwe fela e tlang e ne e boetse e le tshenyo e nngwe gape ya dijo kgomo ile ya boela ya robala ka pelo e botlhoko tsatsi le latelang go ile ya etela kgomo gape ya dumedisa kgomo jwalo ka ka metlha ka gobane e ne e bona ka mo kgomo e tlhonameng ka teng ile ya botsa gore na bothata keng yona ile ya re
4: go go na le dikse di seng wa tsebo e se le kgetlo la bobedi jwa ke ne ke lokiseditse dijo tsa mantsibue maobane bakeng sa diphoofolo tsotlhe tsa mona polasing empa ga o le e le nngwe ile nyatla aman na o ile wa di fa molaetsa
0: le kgetlong lena go ke ga e le gona e gopolang gore kgomo e ne e romme go memela diphoofolo tsotlhe tsa mona polasing bakeng sa dijo tsa mantsibue
3: lebetse gape
4: tlhokoke
3: kopa o ntshwarelego ke a o tshepisa kgetlong lena ke tla fetisa molaetsa
4: ya go lokile he ke a o tshwarela ke tla lokisa dijo tse dingwe gape mantsibueng ana mme ke a o kopatlhego ke a o kopatlhe memela diphoofolo tsotlhe dijong tsa mantsibue ke a o kopa o sekempe wa lebalatlhe
0: empa gang fela ga go e tsamaya kgomo ile a potlaka go e emisa
4: ema pele go e re ko ngwolole molaetsa ona e le gore o seke ba lebala wa utlwa re ko ngwolole ona gape molaetsa ona o seke ba lebala go memele diphoofolo tsotlhe go tla dijong tsa mantsibua gaka
0: kgomo ile a fela ya ngwola molaetsa mme ya o maneya molomong wa goo ya ba goo e ya tsamaya ga e ntse e tsamaya jalo ile a teana le kolobe nkupere le pokola di ntse di tlola-tlola kgetlong lena ga go e leka go dumedisa molaetsa o ile wa wela fatshe
1: keng seo
3: hei ke molaetsa o tswang kgomo o nkopile gore ke lefe ona empa ga ke sa gopola gore na o reng
1: e re ko o balle mema diphoofolo tsotlhe tsa mona polasing bakeng sa dijo tsa mantsimo ya mane ga kgomo bosigo bona kgomo o re memetse dijong tsa mantsiboya
3: ee eke tshwale ke a gopola ke ona molaetsa o kgomo e neng e batla gore ke o arolelane le lona ke ona one
2: kgomo ke sepheisa magonte ke tlatlhe ke iponatse moo
1: le nna ke tla iponatsa ge se re tla teanang ga kgomo
0: ao kananelo ngwanaka ga re ketelleng pale ena ya rona tle hai ka nako eo ke ga kgomo e sentse e lokisa dijo tse di ntse monate bakeng sa mantsibue nako ya go ja ile ya fitlha e sa gane ka nako ena diphoofolo di ne di se di fitlhile ntle fela le kgomo e neng e boetse e lebetse ka dijo tsena tsa mantsibue go ena e nang le bolebadi e ne e fetilwe ke dijo tse monate ka go fetisisa tse pheilweng ka boitelo bohle ke kgomo ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgolwa gore bohle le ile la nnatefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo letlhomi ke manyaneng a lebala mo paleng ya rona ya ka jeno
1: ke kgome matshepi
0: ke phoofolo efe e neng e pheya masutsa
2: kgomo mematshepi
0: wena o nagana gore ke e se neng se etsa gore go e lebale gakale
1: ke gobane e ne e sa ngole molaetsa fatshe mematshepi
2: nna ke nagana gore ke gobane ga e nete e na le diphoofolo tse dingwe e ne e sentse e batla wetsa seo diphoofolo tseo tse dingwe di se etsa mematshepi
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhele gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
5: tsamaya gantle mme matshepi
6: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tse kwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng. Le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.
2: Mamedi e leshome le metse medi metsosu ka mora hora ena ya leshome o ntse mo metse le Lesedi FM nana o ke la hola e tlhapolle me mo mamedi motle re kena mo kgatlhelong wa bobedi wa lenane o lena la e tlhapolle me re boetse hape re re ho wena beking e fitileng re ile ra bua ka taba ya bohlokwa mo wena mo mamedi ebile o le mosebetsi o ileng wa letsa re ne re bua ka hore na ditokelo tsa hao jwalo ka mosebetsi ke difeng ha o fumana hore ra mosebetsi o behela ka thoko mosebetsing ka lebaka la ho kula kapa mohlomong ka lebaka la ho tswa kotsi mosebetsing me re le ra o tshepisa hore bekeng ena re tla ba le setsebi ditabeng tsa mesebetsi mo re tla tla re tshohla taba ena le dingongoreho tse o ileng wa re fa tsona ha o ne o ntse o re letsetsa kwano mme he re tla ba le moeti wa rona mesetsong ena e leshome le metse mehlano ka mora hora ena ya leshome re tla be re kena ditabeng tseo re na le moeti wa rona dula hle o mamele ditaba tsena ka botlalo ere he re fete mona renke press phatha kahle.

0: Ilishume le metso sepileng metso tsoka mara hora ina ya leshume bo mabedi motle re kena di tebentsa rona ke kgodi ya basebetsi rentse re kitika le hona ho hlokomelisa basebetsi ka ditukelo tsa bona re bua le ntate motaung ke ntate Maxwell Tabo motaung o sansa le teng kwano ke setsebi di tebentsena tsa molao ntate motaung dumela ntate
1: tshuli dumela se kgaitsedi ya ka kapa ga e le gantle ke tlhe ke re moradi wa ka goba ntate ya o tswalang ke Maxwell a ke re kgaitsedi
0: gantle jwang fela ke moradi wa Maxwell
1: ke leboa ke be ke dumedisele bamamedi ba gago laborarong le na le letle kgoding ena e ntle ya basebetsi kgaitsedi ya ka
0: re le bohahle ntate motaung re le bila holo ntate motaung bekeng ye fitileng re le rabulela mehala mona rabua le basebetsi ka hore na ebe mohlabong o ila ka iphumana a le boemong bona ba ditaba mo eleng hore ka lebaka la ukula ka pala ho tswa kotsi mosebetsing o bo fumana hore ra mosebetsi o bona e ka re ha o sa phetha mosebetsi wa hae hantle me ebe o re a go dule hae nakonyana o iphumane jwale ka nako ngwe o fumane gore e sale o dula ga o fumane letho le ditlhapiso ga diyo ka nako nngwe ga sa o bitsitse go gang ramosebetsi o sobile o utlwela ka tlhokwana la tsela gore go se o na le motho ya etsang mosebetsi wa gago go sa thu letho le gore na jwale ditokela tsa gago jalo ka mosebetsi ke di feng ntlheng ya mofuta ono jwale re bile le megala e o rileng ra buisana le momamedi empa e re ke qale pele ke re go wena taba ena e atile ga kae mme e etswa ke eng
1: ga ke leboe thule e tlile e batla e le taba e thata le go e tlhalosa e batla e le thata mme ke tla leka ka gotlhe gore ke kgona go atamela boemong ba mamamedi ba gago kgaitsedi yaka ha re ikale mona ngwaneso ha ile hantle ra mosebetsi o dumeletswe ke molao gore a ka nka kgato e ka reng eno ya gore a behelele mosebeletsi ka thoko ka tlasa mabaka a go kula hangata nthwena e etsagala mane mme re fumanang gore mabaka e ka ba mosomong a bophelo bo botle kapa le polokego e leng nthwena re bitsang health and safety kapa ha e le gore ramosebetsi o bona gore mosebeletsi yona wa gae ga a maemong a loketseng gore a ka phethisa mosebetsi a o hiretsweng o ka o etsa reng ke motlhala fela motho a e bane mosomong ke mogannye mosebetsing mme go ya ka mokgwa o maemo a gae a o kula a leng ka teng go ka mo beya kotsing gore a iphumane a le tseleng ga e bane mosomong o gannang torontoro kapa bo bese kapa le bana ba tsamaisang mangolo ka gare ng motse ba sebedisa dikoloi moo molao o re ramosebetsi o na le ntho re bitsang obligation thule gore a ka behelela mosebetsi yona kapa a molaele gore a be gae go fitlhela a be a iphumana a le maemong a loketseng gore a ka tswelela pele ka mosebetsi empa wa bohlokwa ke taba ya gore ramosebetsi yona o tlameile a etse ntho eo ya go behelela mosebeletsi ka thoko ka toka e le ntho ya gore fair and consistent wa bohlokwa ke gore go tlameile go be le dipuisano kgaitsedi yaka a se ke a nka qeto a le mong go sena le mangolo a bongaka a bolelang gore motho yona wa kula ebe o sa nka qeto o sa mo beya ntle le mabaka kgaitsedi yaka
0: jalo ka ga o tsho jalo ntate motaung go na le bamamedi ba mmalwa ba ileng ba re letsetsa kwano ba tlhalosa yona taba e mong a tlhalosa gore ke ile ka dula gae e le gore ngaka ile ya nketsetsa lengolo gore ke ya kula empa yena o lla ka gore ga ka ba fumana ditlhapiso tsa letho empa a tswile kotsi a ntse a le mosebetsing e mong mme o re ke ile ka ba mosebeletsi wa lapeng ke sebetsa malapeng dilemo tse mashome a mabedi le metse metlhano mme a ba le bothata ba mokokotlo ya ba ho hang ra mosebetsi wa gae ha sa ikena taba ya gae ha re letho ha mofe letho empa a mosebeleditse dilemo tseno tse mashome a mabedi le metso e mehlano ha e sale ha se ya bona gore ha sa kgona jalo ka o qeta o hlalosa ya ba o re fela a kae gae jwale e mong gape o ile a letsa le yena a re o ile a tswa kotsi a le mosebetsing mme ngaka eo a ileng a ya go yona ya mofa lengolo le reng ha a sa hlola a kgona gore a ka sebetsa jwale taba ena ha e ka ba ya thabisa ramosebetsi wa hae me wile le yena are a ko e hae tsama o e hae hae ke ringa ka ya hao e re o kekebe wa hlola o phetha mosebetsi o nna ke o hiretseng ona kwano me o ne alla le ka hore le chalete ena ya UIF a ka ba a ifumana ho hang ha ona ditlhapiso tsa mofuta ofeng kapa ofeng tseo a ileng a di fumana ho tswa monga hae kapa mohlomong lefapha la ditaba tsa basebetsi jwale e ileng ya nkutlwisa bohloko ntate Motaung ke ya ntate ya reng o ile a tshwarwa ke stroke a le mosebetsing a re ne bile la bohlano ho fihlela le kajeno le ha ona le sente ya ithotseng ha e sale ya ba ha sa kgona ho sebetsa o sa dutse lapeng ke lebe ka nka le lebitso la hae hobane ke ne ke utlwisisa hore ka nnete ke motho wa moholo o no mo utlwela a bua hore o sokola le ka puo ntate Hendrik ka baka mo tshepisa hore e tla re setsebisa rona ha se le teng bekeng ena ke tlo o fa dinomoro tsa hae ke kopa o tlo moletsetse o utlwa bothata ba hae o tlo bona hore na o leka ho mo thusa jwang jwale mona mo e leng hore dintlhatsana tseo ke seng ke di amme ntate Motaung tsa momamedi a ileng a letsa ba siwang fela gerehla jwalo ga mosebetsi o sa o latlha fela ra tsela ga o fele ha e le 5 cent le kamane ka lefapheng la basebetsi o fumana o sa fue letho ditokelo tsa gago jwalo ka mosebetsi ke di feng tlhentse jwalo
1: tshuli ke taba tse bohlokwa tsa ha o ne o kgonala motho na ka ikarola ka dikarolo tse ngata ore a kgone go fitlhelela bamamedi ba lesedi gotlhe mme ba leng teng o ba thuse goba ka nnete batho ba bo rona ba sokola batho ba bo rona ba hula ka boima ga ikee yaka mme ba tlhoka ene e ka re ka bua le bona beke ka lebeke beke le beke kgaitsedi yaka re leke go thusa batho ba rona ba tsedi e re ke leke ya go e tlhalosa jena bothata be ke nang le bona ke gore mesebetsi e re leng go yona e batla e fapana o fumana go na le di-big corporate companies mme go na le basebeletsi ba e leng gore ba ba sebeletsang teng dintho tsa teng di batla di le informale fela e re ke leke go e tlhakisa jena gaitse diaka go na le gore and go kula ke ntho e itlelang ga gona motho ya kgethang gore ka jene ke batla go tsoa ke se ke o tlhile ke stroke mme e tlang fa lebaka la gore ke se ka fela ke sebetsa go kula boramosebetsi ba tlamehile go utlwisisa gore ga se kgetho ya motho ke ntho e e tsagalang bophelong bona be re phelang go bona gaetse diaka ke ka gona batho ba entseng molao ba ileng ba tla ka dintho tsena tsa gore go ba le ntho ya gore o be enye re bitsang temporary incapacity go na le nngwe gape ya gore ke permanent incapacity ka mantswe ama ga o le temporary ke nako ela mo e leng gore o ya kula nakonyana e telele ebe mona ke mo ramosebetsi a ka o beyang ka thoko go o fa nako ya gore o boele o be maemong mme mona o tla nne o e tsamaye dingakeng jalo jalo go fitlhela dingaka di be di fana ka reporto ya gore o ka kgona go khutlela mosebetsing empa ga o khutlela mosebetsing ka baka la go kula gona o seke wa tlhola o etsa mosebetsi wa ne o etseng ramosebetsi ke moo then a nang le obligation ya gore go na le gore a o leleke o tlameile a fumane kapa a leke go bebofaletsa mosebetsi mane mo o leng teng o fumane mosebetsi tsone re bitsang light duty jaanong ena ya permanent disability ke mona mo dingaka di seng di itse jalo ka nthong ya ntate yana wa stroke mme dingaka di seng di itse ae go hang o keke wa sola o kgonne go sebetsa ke teng mona mo o tlhokagalang kapa ke mona boramosebetsi bana ba bagolo ba nang le di-insurances go covera basebetsi ba bona e bang go ka wa etsala gore batho ba iphumane ba kula goo go kekeng wa tlhola go kgonagala gore ba gotlele mosebetsing re bona gangata batho bana ba tshwereng ke bo kankere ebe batho ba se ba dula gae ba se ba lefiwa ke insurance e leng gore ramosebetsi o ile a eng ka bakeng sa bona batho bana kapa basebeletsi bana gaitse diaka le nakong yane ya temporary incapacity kapa disability motho a ntse a ditse gae ke bona mo insurance e kenang e re ke tla lefa peresente e itseng salaring eo kapa moputsong o mosebeletsi a tlameleng go e fumana empa ntho e nngwe gape ke lekang go e ke tla tlanna go bua ka yona thuni ke ena ya batho ba lemalang ba le mosebetsing and ke ntho e re tlholang re bua ka gafetsa gore go ya tlhokagala gore ga o hira batho ba tlameile gore ba registeriwe mane lefapheng gore go tsebagale gore ba le teng ga ba se ba registerile moo go na le peresente e itseng eo ramosebetsi a e lefang nthong yena e re bitsang quaida moo go etsalang gore ga motho a lemetse mosebetsing ebe insurance ena ya kgweda ke yona e tla hlokomela le yona ho lefa kapa ho putsa batho ba iphumanang hore ba lemetse mane mosebetsing. Empa ntho ke e ratang ka taba ena ya kgweda ke hore le ha ramosebetsi a sa ngodisa mosebeletsi yona, mosebeletsi o ntse a na le hona hore a ye lefapheng, a etse claim eo lefapheng, mme lefapha ha le hlokomela hore ramosebetsi ha ka ba a kapa o ne ntse a sa lefelle towards kgweda eo, tseo di tla salellana le ramosebetsi yona. Ba ke kebe ba punisha mosebeletsi yona ka lebaka la gore ha ya registerwa, mme ke teng mo di-penalty tse di ka na imposiwang go ramosebetsi. Empa di-claim tseo ke tsona tse nka nako e telele gobane go tlamehile go etsiwe di-administrative, go etswe dipatlisiso gore gobaneng a sa registerwa, na o ne o lefiwa, go ne go etsala eng. Empa mmuso gore re tla nne re patale, mme ke teng mona mo tla fumana gore ramosebetsi ba sa registerang ba iphumana ba isikemane bo legoteng la dinyewe e le gore ba se ba tlamehile gore ba iphumane ba otla ka dikotlo tse itseng kgaitsediana.
0: Ha re qetele fela ntate Motsaung, o tla fumana gore hangata basebetsi ba bangata ha ba sa kgotsofala mesebetsing ya bona e fapaneng ba mathela CCMA. Na ke bohato ba pele bo motho kapa mosebetsi a ka bonkang ha eba mohlomong a sa kgotsofala mosebetsing wa hae kapa a utlwisisa hore ditaba ha di tsamaye ka moo di lokelang ho tsamaya ka teng, kapa hona le mehato e meng eo a ka enkang pele a ka fihla boemong bo?
1: Ga ke diaka ka mehla le matsatsi ke kgothaletse gore ga o sokagale gore ga dintho ditumelelano di le sio e bo swantseng ka marumo a gago swantse go lwana mosebetsing. Ntho ya pele ke kgothaletse ke gore batho ba bue ba dule fatshe le boramosebetsi wa bona, informal discussion, gore ka nnete o se o le tjena ngaka itse ke kgutlele mosebetsing kapa ngaka itse ke nke matsatsi a makana, go buisanwe pele. E bang go sena ditumelelano, advice yaka ke hore ngola ditletlebo tseo fatshe, o e kenye jwale se e le gore e formale o kenya tletlebo gona mosebetsing. E bang and e le nthong ena re e bitsang grievance ka gare go mosebetsi kgaitsediana, e bang go sena tharollo tabeng eo, jwale o se o e na le bopaki ba gore o ile wa ba le di-informal discussion, o ile wa kenya formal grievance.

Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tsebe ho ithuta e bile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e di ang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta e ritele ya ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa ne ngwana wa hao se a se hlokang mone Nestle Nespray always giving more.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Babedi ke boetse gape ke teng ke kena le wena ka malapeng. Gopola tlhe sepheo sa rona sa go ba le segotlwana sena sa malapa ke gore re thehe malapa a tsitsitseng a nang le kgotso, a nang le kutlwisiso, a nang le mamelelano, a nang le kutlwelo botlhoko. Mme wena mo mamedi motle ka jeno he re tshwere lengolo la gago wena mo mamedi ya lakatsang go thuswa ke bamamedi ba bang. Mme qetelelong he re tlaba le Metlodin Magetha, yena ke setsebi ditabeng tsena tsa manyalo. Re bua le yena he ka morago re re tle re utlwe maikutlo a gago tabeng ena ya lengolo la momamedi. O tla ntetsetsa ga ke qeta go balela lengolo lena, re ke re utlwe gorena ga o ikenya dieteng tsa mongodi wa lengolo lena, wena maikutlo a gago e ka ba feng. 086 000 3084 ke nomoro ka ya mohala mo o tla ntetsetsa teng. Ke mme Homora ya dilemo tse 29 ya ntseng a dula le nna lapeng. Ke mo rata haholo ebile ke a utlwisisa hore bophelo bo boima haholo ditšheleteng, empa morao tjena ke utlwa ke imelwa ebile ke kgathetse moyeng. O na le ho fumana mesebetsi e fapaneng mona le mane, empa boholo ba boikarabelo ba lapeng e ntse e le baka. Ke patala tsohle ho kenyeletswa grocery, dikoloto le yena, ke be ke mo fe ho hong hore a itlhokomele. Ntho e nkutlwisang bohloko haholo ke hore e kare ha a sana maikemisetso a ho ikemela hobane o a tseba ke teng. Ha ke qala ke bua le yena ka taba ena, o tlala kgalefo ebile o re ke mo kenyetsa kgatello. Ka nako tse ding wa nkgopotsa hore ke nna mme ebile batswadi ba tshehetsa bana ba bona ho sa tsotelle dilemo tsa bona. Ke utlwa ke sa tsebe hore ke etse jwang hobane ke batla ho mo thusa ebile ke batla kgotso pakeng tsa rona. Le nna ke lokolohe ka mora dilemo tse kana ke mo hodisa. Ke mo kgothaletsa jwang hore a ikemele ntle le ho senya dikamano tsa rona. Ke potso ya hae eo ya e lebisang wena momamedi hore o ko mo rarollele bothata bona. O re ke mo kgothaletsa jwang hore a ikemele ntle le ho senya dikamano tsa rona. Nthuseng hle. 086 000 3084. Mohlomong re ka re shebe rona ebe na o dumellana le taba hore dilemong tse tse moshanyana yena enwa a leng ho tsona ebe o ntse a dula le mme, o ntse a supportwa ke mme, kapa mohlomong ho na le tsela eo wena o e bonang ka teng. Re he ha ntse o itukisa o ntetsetsa re ke re fete ka mona re a gutla.
2: Ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana, mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.

0: Moho le Lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: Mamiti elishume le mesimiraro metsosopele horra ya leshume le motsomong 0860003084 Mamiti Lesedi FM mo mamidi go hlompile dumela
2: Hello tle
1: Hello ntate
2: Le kae
1: tle Ke phela o phela handle ntate
2: Okay
1: tle
2: Truly, what's one man tenka and kahotasa milk ayon? Gore, Morahe Osalam, who came out of this is a willing one ammonia, Nemolo ring, how to see. Hamu once I gave it, Kimanaka, Kalamoto, Kimutasa Tritilisco, Kimutasa Tritilisco, and Osaban to a righty lesson, right? Me ha di le fatse le ngwana ha ya kere o re ngwana ha o mokinetsa kore o mokinetsa
1: pretse hatel
2: hatel ha ile lo re ngwana a le jwalo ho yena ha le ke go a thole o mongwa le loko e ka ba malume e ka ba ragadi e ka ba mang a mo tlalosetse go ngwana ka kwenana ona le botshata botseng ha ke bua lena o re ke mokinetsa hatel ko a mo batlana motho lo reng o mo tlisisa haholo a tlwa go ona na ha a bua lena e ka ba malume o lena kongwe ngwanana o haufinyana le malome o utlwisisa malome a golo ka toka gatse ga e go yena a bue le ena motlhalose a kgone go tla a tlo mo rwetsa gore a monna note dilemong tse o solong tsona o solo mogolo o ka kgona go jaletse o imolole mme wa gago and-e kore a mo bontshe mabaka a mangata bane gosane a ka tswa le siko a mo bontshe mabaka gore ga a ka tswa le siko o tloetsa
1: jwang
2: tsale ga e be e le gore ga ona motho a ka kgona go bua le ena kore a tsamaye di-social workeng batho ba ka kgona go mo thusa
1: ntate e tlhakile
2: gobane ka nnete fela o sale mogolo wa golo tlamehile a tsebe ikemele gobane ga o qeta sekolo fela nakong ya gona jwalo ga o se qeta sekolo fela tlamehile bo sentse o tseba go ikemela ka tsele jwang le yena mme ka bo dithuso ga ka etse gore a ka huleletse wa ganyane a ka mo phedise ka thata and a tswele o mo utlwela solo go tse dingwe tsa dintho gobane bana ba bo rona ga o ntse o metsetsa ntho nngwe lengwe wa tseba ga ha ke tlhoka ntho itseng ga ke phamisa letso yako le yena ka leke gore a kemelele mothapa gore a ga ke tlo kgona mona a tlo le mo utlwela botlhoko gobane jale ga ntsa metsa ntho fela kenana a sa moqene kore a ntsa moqena ntse ga ke ngwanaka bomme ba na le ntho na gore o tlatsa ga ke ngwanaka le mong fela ke ngwanaka mosomana le mong fela ke yona nthona e etsang gore a qeteletsa sena thaselo gore a ka sebetsa kapa eng gobane ntho ngwe le nngwe o e thola fela e ditse jwang
1: Kaitsedak ke le buile golo.
2: Ke le buile tshwenyi ke mo itse re ka mana ka fana
1: re. Ha se mohem. Mamedi re fela re fite mabenkeleng re a khutla.
3: E bang ona na o ruke ka wa khona o le fella le qwetha. Na ana hape. Client Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plan di cover ditaba tsa setjhaba. Bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke nna papading e tsotehang ka bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, o reka disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 175 gram Protex Hygiene Soap, mefuta e fapaneng. Reka dife kapa dife tse pedi ka 28 rand, o boloka 12 rand ka di-rewards. Kapa 2 liter Spa Full Cream, kapa Low Fat Ultra Pasteurized Fresh Milk, ka 32.99 fela e le nngwe. Dithako tsena, di qala ka la 11 ho fihlela ka la 24 May. Ha thepa e sa le teng, Spa fela, ho na le dipehelo.
0: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
1: Mamedi re kenke mo mamedi mongkwane 0860003084 Lesedi FM dumela
5: Thulibedi
1: le kae khetseleka
5: ha monate le kae ke tshwana ho sepetle
1: ke le bohle ngwe ngwane so ha re di otle fela moedi wa rona tla tsebe ho tlo arabela taba tsena ka ofele ke le bo
5: Thuli foro ka jwa rona e be ke nana ha a tse le mo bo malume ba tlile bo ga ngwane ba teng bo ntate mogolo ba teng gore mosolo mo ba go bua le yena fa tse o monitsa gore na hantle hantle ha o so o le mohlankana ya go di leng o tsona tso be le maikarabelo ka tsela mo tsotofeng a ska be a pressure go di mamme wa hae le wa hae le yena ha ka bontsha go o khutisa le tsoganya nyane go nna a ntse a gahlisa mora wa hae ka tsheleto ba le neng o mo tsanya yona ga tso yo ya gore a ke a se ba me a bona o mpa tsheleto ha e di social working a di tsene lo go ka o fela go kopana le social worker di teng a ke a salu se ha ntse go no ka mabaka a so ngwana ka ke bona a mpa pressure ha ba tlo batla mosebetsi wa lo ka ba tlankana ba bang e ge ke diwa ke mo hata go di thuli ke se ka ya lo lo lo ke kutisa le lene
1: ka itse ya ka sport ka iwan ke le bila hole
5: thank you tuli
1: thank you one skele bo ha se mo he wena mo mamedi motle re re tle re kenye mo itse wa rona he a tlo re hlalosetsa ditaba tsena rona ha di letse ke eng seo mme a lokelang ho sietsa mohlomong jwalo ka ha itse ke rarolla jwang bothata bona ke mogotheletsa jwang hore a ikemele ntle le ho senya dikamano sa rona mama Claudine dumela mme
6: mme le kae
1: ke a phela mama Claudine magetho phela hantle
6: ke phetse mme ke phetse ke dumedisa ka ofela ba hlophisi ba itlhabolle ba o tholwana o maletsatsi le ba o maneng
1: re le bohle mama Claudine re le buile ha ho le jwale ha re ke re kene lengolong la mme mona ke kgola o se utlwile ditaba tsa lengolo mme potso ya mme ke hore ke mo gothaletsa jwang moraino wa ka wa 29 years hore a ikemele ntle le ho senya dikamano tsa rona
6: yo ke le boa lengolo mme ke a le boa tsena ke tseding tsa ntho tseo re sa buing ka tsona fela di bolaya setšhaba ga gologolo bana ba bashimane go a utlwagala gore nna gobaneng o se o ikutlwa o kgathele mora wa gago o sa le dilemong tsa go ikemela mothating ona bophelong ba gae o tshwanetse gore a be a se a ikemetse a se a sa dule le wena ga ke etsa motlhala kapa e bang a dula le wena ao imulla mona le mane bothata ke hore ha ho le ho rona batho ba batho ba Afrika borwa re hana ho arohana le bang hangata bana ba rona batswa ka lenyalo kapa ha ba ya dikolong ha re ruti bana boikarabelo ba sa le banyenyane ke ka ho monyetla wa pele wa ho phela ntle le batswadi di ntho di senyehang ke ka ho o so fumana o sa adula le molekane kae kae ntle le lenyalo e be motheo wa dithuto tsa lapeng o etse ka metsi jwale ho thusa mme dipotso di teng na mora wa hao o etsang ka bonyane bo a bo fumanang gobane ka re o a tshwara mona le mane mosebetsi bonnete ke hore ha re ruti bana ba rona hore dijo di a rekwa television ya patallwa le motlakase hona mo ke mo ka moneletsang hore a patale ntho tse itseng re ba ruta hore rona batswadi ke rona ba ikarabellang ho tsohle o fihla ka tlung a botsa hore na ho jwang ke ka ho a reng o mme wa hae mme batswadi ba tlamehile go hlokomela bana ba bona go sa kgathaletse dilemo tseo ba leng ho tsona yo potso mona ke hore na ha e le ngwana jwalo o santsane o kgona ho moroma na wa o mamela na kapa ke ngwana ha seemo se dumela e be ke moholo ha yena a batla ho itaola kore hona moo o tshwanetse o shebe gore motho ena o sekametse ka go kae nnete ke gore bana ba rona re a ba rata ke ka ga nna butse lengola re ke a mo rata ngwanaka empa ba sebedise lerato la rona gore laola le gore blackmail a ke tsebe ka setokeng blackmail
1: go senya lebitso
6: ehe o a bolela gore o mo thusa le ka ditsego tse batlang yena ke a nagana gore o morekela sesepa sa o tlapa yetse motlala ketso eo e mo fa tokelo ya o se reke letho. A kgethe go ithekela di-earphone, a reke cell phone e bitsang le o feta ya gago. Ke gore o itshedile ena. Ke kgona gore o ipotse potso dipotso ke tsena mme. Ga o ka kula kapa wa latlhegelwa ke mosebetsi ka mabaka a itseng, lelapa la gago le bolokegile matsong a mora wa gago na? Ke potso eo. Ga a ka tsoga a e na le ngwana, ngwana eo le mme wa gae e tla ba boikarabelo ba mang na? Go totobetse gore tsotlhe di tla sedišedile wena. Mme le monto o leng go tsona mme, o batla kgotso le phomola. O sebeditse ke nako ya go phomola. O tlo iphumana o tshaba le o beya meja fatshe, o ke o je maatla a gago. Empa ke nako ya go kgetha pakeng tsa gago le kgoba leo maemo a gago a o entseng le one. O ntshwarele a ke e beya jalo. Ntho ena ke sewa setšhabeng sa rona. Ga golo ka bana ba bashimane, empa ga re bue ka yona jeka ga ke se ke tshelo. Ga ona ntho e thata go gana ka wena. Bomme re rutilwe go beya ditlhoko le ditabatabelo tsa batho ba bang pele tsa rona. Ka go ke a kopa gore inaganele. Inaganele kore ga o tshwere 100 ranta kgotsa 70, ga e le gantlentle 30 tshwantse e tshwanetse mang wena kapa ena. Kore o gane ka wena o itee pele go se seng le se seng. Gobane re rutile bana ba rona le balekane ba rona gore ditoko tsa bona di feta tsa rona, mme seo tshwanetse se fetoe. Mme ga ke re bana ga ba tshwane, go na le ba itekang bao o bonang gore ba mpa ba gaelelwa ke madi ka mo ba sebetsa kapa o tsena sekolo, empa ga a kgone o lefelela bodulo. Ngwana ya jalo o ka dula le ena gobane wa iteka, ga se mokotla o matlho. Mme o iponagatsa gore motlhang a ba gona o tla ikemela. Jwale mme ke a kopa he, ipeye pele. E bang ga le utlwisisa tse moraya gago, o tla tshwanela o le batla bodulo botseng. Kore ga gona gona gore o tla nna re ga o sa etse tse ke tla etsa tse, he ke tla ipolaya, he ke wa morata ga ke gane, empa thuto ya bogolo ya roba.
1: Re le bohle metlodi ka lebaka la nako, re ko le bohle ka ditaba tsena tsa botlhokwa, dikeletso tse o faneng ka tsona. E tlile ka nnete re lokela go sala dikeletso tse tshwanang le tsena morago, gore ka nnete di tla di rarolle bothata. Motlhomong ga se le yena motswadi yona fela, ba bangata se re ba disitse.
6: Re bangata, ke re ba bangata, re bangata.
1: Ke lebohile mme.
6: Go leboha nna hle.
1: Godimatlhogo rra ke a leshomele motsomong, yena ke tshebeletso ya Lesedu SABC. Ditaba di balwa ke Mosiwa Tshwenyo.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng

0: Ditshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Mabidi haru tlo rena ke manyake tikantsa sila hai letsolo ka jeno ka mora ho mamela pina e monate ene itla jolo ka Regina Bell baby come to me ka ba palla Bill Williams Elvina ile shume le mse supileng mesosu ka mora hora ena ya le shume le mosomong o ntse mametse le sedi FM nana o ke la haula itla bulle me wena mo mamela motle re bone inflation ya bareki e nyolohela ho di percent tse nne ka ofela kajeno pijana kajeno me sena sibulela hore ka nnete ho thata ho thata ontso thata fala ho ya pele me re ya bona hore ha inflation ya bareki inyolwa ha ho pala hantle ile ya nyolwa mane ka 3.1 jwale inyolohetse hodimo ka 4% sena sibulela hore ho nyolwa ha ditheko tsa oli le mafura ibile sesosa sa ditheko tsena tsa bareki tse nyolohileng me sena sebelela hore thepa e o nentseng o e reka mohlomong ka 100 randa o sotla e reka ka 105 randa kapa ka 104 randa jalo jalo sena sebelela hore ka nnete e hlile ho ntse ho thatafala ho ya pele ho rona re le bareki jale hona ho bolela hore re lokela ho ba sedi ha re sebedisa tjhelete ha se taba tse monate ho hang ha se taba tse monate ho hang ho hang ho hang wena mo mamedi motle ke taba tse leng hore ka nete ho babang di thatafatsa bophelo lo fita ho di mausontso le thata ha re utlwa di taba tsa mofuta ona di thatafala dintho ho ya pele di thatafala ho ya pele ka nete sena se bolela hore re le bareki re tsietseng e kgolo me tsatsi le leng disebediswa tsa hausa letsatsi le leng tseo o disebedisang tseo o direkang le mabenkeleng mane ho bona hala hore o sotla reka ka theko tse hodimonyana boholo ba tsona o tla direka ka ditheko tse hodimonyana ka nnete ha se taba se monate ho rona re le bareki me sena o ipotsa ka thata hore na ebe taba ena ya bothata ba tlhokeo ya mesebetsi Itlo re beya kae qetellong mo mamindo motle e hlile ke bothata bo bogolo ka tsela e makatsang mesoso e le shime le meserobong ka mora hora ena ya le shime le motsomong re rutlo rona ke mang ya ketekang le tsatsi la haila tsolo ka jeno ke sentse ke tshwere molaetsa kwano me mona he ke kopana le molaetsa o tswang ho Muruti Maniki ka bona ka manyatseng Lady Brent ore tuli ke kopela Moruti Mohlolo wa hola ka jeno o qeta dilemo tse ngata ngata mme ke re he ntate Modimo a moetse ka hore le hore a bone dilemo tse ding tse ngata ngata re molakaletsa mahlonolo tuli ke kopela ke a hola ka jeno ntate Modimo a nkekeletse ho feta mona ke modie perseverance le nyatsa o dula ka mona ka Bloemfontein happy birthday mo dietle o kiteketsa sila ha la tsolo ha monate nati nati hola mamusidi geu le ditlhare majorobela sonopo ka mona ka hlohlolwane me bona he ba kopelo ke khobuso mahlatsane ka mona ka sunflower park ke hlohlolwane o re happy happy birthday hle tsatsi le monate la tsolo ka jeno ho hola Teboho Sidinele ka mona ka Bloemfontein ke re a holehle a bona edi mo tseding tsenga tangata o kopelwa ke mota ntako o ka mona ka Botshabelo L section ore happy happy birthday hle letsatsi le monati la tswalo a tshe mo hape ya holang ka jeno mo mamedi motle ho thwe ka jeno ke letsatsi la tswalo la moeketsi hle thuli re molakaletsa mahlohonolo moeketsi seleteng yena ka mona ka monontsha border post le Sylvester Magheta ho thwe letsatsi le monate la tsolo ho lona hle ba kopelwa ke cable mutsi ya reng happy happy birthday ho bona ba keteke letsatsi la bona la tsolo ha monate nati nati re kutlwe mo mamedi ka mona ka di voice note mo re shebe fela rona ke mang ya ketekang le tsatsi la hae la tsolo ka jeno ire ke etse letsatsi la hae ebe leo a kekeng a le lebala mo lebitso la hae le leng la bitswa ho lesedi FM olo olo
2: Meti di dumela hle ya monate le ka ya monate bua le ntwa le Marlis Mafrika ka mona ka Bloemfontein le re park ke kopa ho lakaletsa batho bana be ke bagatang ke Matibello Masabata Sibetsedi yena ka mana ka go le a thunya Ruvel le Thandi Majenge nene le yena o ka mona ka go le a thunya ba kopela ke Marlis ntwa le Mafrika ke re halala happy happy ke le rata ka love Matibi
1: Re le bohle mentse ba leng re le boha.
3: Dumela thuli tsatsing lena ho hola ngwana wa ngwaneso yena ke ntshetsa na tukula. O mane le so tlope ka poveng ha ga mabuella. O kopela ke nkhono wa ha e nkhono mapuleng ga madumane ka mona ka Captain Park. Ke a lewa thuli.
4: Hello mama ni thuli ho jwa. WhatsApp ke kopela ga magati le lengwe ka mona ka mokeng e tsa le motse tharo kopela ke nne wa hantse ke lengwe ke ga a hole a hole a hole
5: a go dumelse thuli a go dumelse thuli a go dumelse thuli thuli thuli baby ke kopela Daniel Mokoena Daniel Mokoena Daniel Mokoena ka tsebiso ka mona ka bo jo bona ka pele komo ke mo lakaletsa ke mo kopela le ena ke mo wa motho mo wa batho ba ke ba rata ba ke ba utlisisa o go lakaletsa mahlono ke Daniel Matlokotsi ha ke le bua thuli bye thuli
6: me tlhona dumela hle mogatua o tshwere me mangaka ka mona ka podcast ka se ke ho hola nthabiseng le a nya hle ke re a hole a hole a bone tsedintseng ngata katle le mahlono no di matele ke le wa lgato la ka bolta tsim na te ke thank you me
7: hi tools ke go pa ho godisa tebogo TJ H Hotane le ntate bonang John Makamba wa gona gompieno yana ke a leboga ke o mami ya ba kopelang mo manseveng
8: hello tulibeng ke mmage thabile mputane mona botshabelo ke kopela mme mamothusi ganthako ke go yena mme ganthako gola gola bone tse dintse ngakangane ke mokereki mo kerekeng ya rona ya Roma St Peter Paul thank you truly
1: thank you me ke lebile holo re keng ke ba bararo fela kwano ba ketekang ka jeno le sadia FM mo mamedi dumela
9: hello tuli
1: hi ntate le kae
9: amonati le kae tuli
1: amonati
9: Amo na be ke potane ka mona ka Bloemfontein mara ha ke ka mana ka Excel tsoro mahlatswe. Ke kopela mo go tswa ka eleng ga pheletso mo di senyana. Nna ho la tshilo na ka dimo ke ke nna tanga ka fela ke mo dimo metse ha ni.
1: Ka itse ka ke o lebile.
9: Ke nna le bule ntuli.
1: Bye bye. Hello.
10: Hello tuli.
1: Hi me.
10: Ke ka tuli.
1: Re teng le kae?
10: Ke teng tuli tsa tsinyana ho hola nthabiseng. Le anya o mane matati le motseng wa mapolisi mo bitswa mmagotso seboka mono bo hadi ba haike ga hole a bona di dumotse di ntseng a to kopela ke Matibello le anya ni trend thank you tuli
1: thank you Matibello le sa di FM dumela
11: ke na la tshiri le kae
1: ke teng ka me
11: ke tshe tshe tshe tuli ke nna mo mjadane ka mo ka vizini ya le raton ke kopela se to holo saka le na ke le se di motao Holani la Northwest so a tregense kere o didi mama wa hola ngana ka hola sebata o bone tsenga ka ke le bo wa hle bantuli
1: thank you my darling tsatsi le mona te utlwa
11: lo wena hle darling
1: thank you bye bye
11: bye bye tuli
1: asema he ka jeno hola karabo mofukeng o tula ka mena ka Sharpville o ke tsaka tsatsi la hae la tsalo ka jeno kopelwa ke mewa hae mafusi moletsane ya ring happy happy birthday ho yena hle a ke tike tsatsi la hae la tsalo ha monate nati nati me wena mo mabito motle ke sentse ke re ho bohle ba ketikang jolo ka me makuba ramonauna o ka mana ka maseru ha abia o ke tika tsatsi la hae la tsalo ka jeno le yena bana ba hae ba re a hole ba morata ha holo o kopelwa ke ngwana hae Alina Ramonauna ka mana ka Bloemfontein are happy happy happy birthday ere ke re ho wena ke tika mona tehle mo mamedi mo hle o be le letsatsi le letle Iri ha metsotso e le ena e dula go ema 20 le metse tsheletseng ka mora gora ena ya 10 re fetele godima ka tsofolotsi go utlwa gorena re ka lebelelang go imatlafatse ka jeno dimaxo
12: dumelangwaneseke lebuile gagolo mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno go imatlafatse re tlo lekole ya dintlha tse kengeletsang sa gore Komishini ya ditokelo tsa botho ya Afrika Borwa provinceng ya Gauteng ya tsa dipatlisiso ka taba tse amanang le tlhokego ya metsi ka hare ho province sena ke ka lebaka la dingongorego tseo ba di fumaneng. Ditlalebo di kuma ha moiseki wa baahi Mahikeng Thato mo Lusankwe a thuntswe a bolawa lelapeng la hae motseng wa Lumanyaneng Mahikeng. Go sa le jwalo letona la thuto provinceng ya Northwest Viola Mutsumi o ntse a kopana le dikolo tse ikemetseng se nang le ditlhopha tsa grade 12 le tse shebaneng le tsa temo go buisana le bona ka boitlhophisetso ba o leka go ntlafatsa sephetho sa bona sa ditlhatlhobo tsa matric selemo sa 2026 sena le setseng go imatlafatse hang ka morao go ditaba tsa gora ya leshome le metso e mmedi ke le buile a go lothule
1: ke le bahledi magzo sa selemo na tonis ha se mo hem mamedi re ro papa lepina itlaka Maxwell this woman's work

0: batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ya khala mo sampi. Ke khutlile. Itse sa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fe. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Ke mokete ka moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Vishol, DJ Khotso, Bautisetsa Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2024. Supreme Bucha, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, let ticket pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala, Mo Sun City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziakala, Mo Sun City.
2: Mabidi ke khona o so ntso o ithlopa e segale re tla be re o fa molaetsa wa gore diteketi di rekisitswe ka ofela e segale re tla be re o fa molaetsa o ntlo se ke wa re ha ke o rerisa ha uno ba monate ha uno ba monate wa bana ba tsi ba ga tanketla ke tla ya ho sane ke logeka ke tla ya ho sane ha re papa o so utlwa re hweletsa moyeng mona gore diteketi di rekisitswe ka ofela jwale hlokomelang hle wena mo mabedi motla hlokomelang ditaba tsa mofuta ono re tla bua taba ya bohlokwa o tloske wa fetwa mona mo rekenang segutaneng sa bana hobane re dula re ditshwere re dula re ditshwere wena mo mabedi motla jwale segutaneng sena sa bana ka jeno re tla bua ka taba ya bohlokwa kgolong ena ya bana mo o tla fumana hore ngwana o gutlela morao kholong ya hai jole o tloska ba fetwa ke ditaba tseno rena le moeti e re tla qoqa taba ena ka liena jole re sa bua ka kholo ya ngwana tjena ke bona a ke tsebe ke fashion ka paki eng taba ena ya vape ho tsuba vape ke bona le bomme ba ba gachane ha holo bana ba ba chabana ke ba bona ba tsuba vape jole keletso ke ena mo mamedi motle ebile etswa lefapheng la bophelo ho hlokomedisa sechaba ha holo bogachane bo mme ba bagachane hore ha o le mogachane itlokomele ka o sebedisa vape ho bane ka bakotsi bophelong ba lesia lena le ontseng o le jeri le wena jalo ka mme wa lesia jale di chemical tsene tswetswang vape mono di ka etsa bonete ba hore di ama boko ba ngwana e ka tsena le matshwafu jale ha hona mme ya lakatsang hore abe le lesia le sa phelang hantle lesia le hlae le selina le mathata a itseng jwale hore o tlo qobe bothata bo haiba o mme ya ntseng a sebedisa kapa ona o tsuba vape o le mogachane tseba ngwane se hore ke bothata bona bo makatsang o ka ba le ditlamorao tse se monate tse ka bang teng ngwaneng wa hao kapa le wena jwalo ka mme ho ka ba le ditlamorao tse ka bang teng bogachaneng bo ba hao kapa nakong eo o belehang lesia la hao jwale itlhokomele ka hotlhe-hotlhe re pele re kena ditabeng tsena ka botlalo re fete mona
3: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Hasimohe mamedi motle re kena ditabeng tsa rona ka jeno me ke hola o ipotsa dipotso hore hey bo thudi ba bolelang ha ba hlalosa hore ngwana a ka hola empa a gutlela morao le nna ke re ke ipotsa empa ha ke se ke shebisisa ditaba hantle letsatsi ka kwano ra bona hore e hlile ya tsahala baneng ba bangata taba ena ya tsahala baneng ba bangata ke ntse ke le ka ho fumana moitsi wa rona e re fela ke etse tjena ke a gutla

0: ba mamedi ba batla ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Hatsimohe mo mamedi motle re amohele Dr. Mthandeki Zange. Yena ke psychologist re bua le yena he ka taba ena eo ke neng ke ama ya kgolo ya ngwana mo o tla bona ngwana a gola empa a gutlela morao re bolelang ka seo Dr. Zange dumela doctor
2: dumela mme tsholwana le bana le ba le FM
1: ke le bohle doctor re o amohela kwa ho le CDFM FM re bua taba ena ya bohlokwa eo ke a kgola batsadi ba bangata ba ipotsang hore na re bolela eng empa ha o le teng tjena ke a thaba hobane potso eno ha ba sa hlola ba e botsa o tla bo o e hlalositse hantle hore na re bolela eng ka kgolo ya ngwana empa re bona ngwana a gutlela morao
2: re ke kwale mona hore ngwana a ole hantle o tlhokahala ditlwaelo kapa ha ba pise ditlwaelo le ditebello di be teng jwale o tlo thola gore ka nako nngwe ngwana o tlwaetse go itseng gape o lebeleletse gore bo epale bo itseng and ga o thola gore seo ga di sa etsagala o tlo thola gore ngwana o kenwa ke letshogo kapo yona phekolo ya maikutlo and ga go se go le jalo o thola gore ngwana o a qala go gutlela morago o thola gore ngwana go na le ntho tse e le gore ngwana sa tseba eba o sa gotsetse morago motlhomong ga sa tseba o bua ga sa tseba o tsamaya nako nngwe o tlhotlhola gore wa itsenya ga a yang tlwaneng e le dintho tse dingwe tse o ka di elelwang ga o ka bana le ntho tse re di bitsang di-deception sefilong ya ngwana and tseo kao fela di bakwa ke ntho tse tshwanang le ngwana ga a tloga mo a tlwaetseng teng legaeng la gae a ya legaeng le letšha ntho tse tshwanang le ga o ka bana le lefu ka gare ntlhomotlhomong motswadi ga a sa leyo lefu le teng kapo batswadi ba arogana o na tlwaetse gore mme le ntate ba teng ka bapaempa ntate a sa leyo kapo mme ga sa leyo jaanong tsela tsamaiso eo kapo tlwaelo tse etse ngwana a na ditlwaetse di kgona gore di etse gore ngwana a tshwarwe ke stresse a ba ne le letshogo leo le bang teng le e le goreng le etsa gore ngwana a gotlele morago o bone a sa sa tlhola etsa ntho tse o ne o tsela go kgona go di etsa
1: jale matshwao a na a o seng wa tlhalositse doctor ke yona fela eo motlhomong bomme ba ka lokelang gore ba ele tlhoko e bang motlhomong ba na le dingongoreo ba tle ba potlake ba fumane thuso
2: e kona matshwao neng o bona le puo e na le go latlhega o thola gore ngwana o na kgona go bua sentence e feleletseng empa ga a sena se etsala ngwana ga sa bua ka tsela o mo tlwaetseng ka teng ka go jaanong sa gotsetse morago ka boselemo le neng ka dilemo tse pedi ntho nngwe gape o tlo thola gore ngwana wa itsenya kapa o ntsha metsi e ba accident e tshwanang le eo ga ntse a shebile kapa a robetse and o ipotsa le motswadi gore ga e le gore ngwana ona go se o e tsaetseng ke erete coach training and-e ke ne ke le sure gore ngwana wa tseba ga e ka re sa gotsetse morago a mangwe a mabaka ko gomarela motswadi gagolo o maka le ngwana a sa gomaretse gagolo ga batle o tsamaye ga batle go tloa tsela gago ntho nngwe gape ke e bitsa ke separation anxiety o thola gore ngwana o tshaba le gore o tloge e nngwe ke di-tantrums o thola gore ngwana o tlholeya go laola maikutlo a gae o tla lla gagolo a itabanye fatshe a role fatshe ke ntho tse e le goreng recreation ka go gokela morago ga bana ke matshwao a mangwe a e le goreng o ka bona ngwaneng wao
1: jale ga re ke re shebe letlhakoreng la batswadi Dr. Zange gore ka nako nngwe ha o le motswadi ngwana a gutlela morago ka kgolo jalo ka ga o qeta go etsa mehlala e fapaneng o tla fumana gore ba bangwe ba batswadi ga a tsebena jwale ke o lokela go qala kae o lokela go etsang jale ka nako nngwe o fumana gore ba kopakopana ka tlhogong ka mona batswadi wa tsieleha ga ntho tse jalo di etsagala jale re bona diphoso tse ngata tseo ba di etsang e le dife nakong eo ba tlhokomelang se e baneng ba bone
2: go na le ntho e le gore motswadi ga a bona tsaba tseo ngwaneng wa gae o ba o kenwa ke frustration. And one motswadi ha sale frustrated o hanga tsa tsa thola re batswadi ba ba tla batla o tla ngwana. O ba tla batla ho ba sedi ya ba etse le rata ba etse ngwana le rata tsholo re motswadi ka sedi le ngwana. E nngwe ke ho sa tsotele le seo ngwana a se fokang. Jaanong batswadi ba tlameha hore ha ba bona matshwao a jwalo e seka ba nthele ya gore o tle a tshika ngwana a mo botsa gore obaneng o letse o ne ntse o tla gantse empa ba tlameha ba emelelwe gore se ngwana a se etsang se bolela gore gantsentle o ka gara kgatelelo ya maikutlo kapa ngwana o tshwentse ke any distraction e le goreng e etsagetse so they are structure and schedule.
1: Jale, o nahana keng seo mohlomong batswadi ba ka se etsang ho leka o tshehetsa bana ha ba fihla boemong bona, ntle le hore mohlomong a na mokgothaletse hore ae o ntse o etsa hantle tswela pele, ba ka etsa jwang batswadi?
2: Hangata bana ha ho bana le dintho tse etsahalang ba etsa botse dipotso. Ho bohlokwa hore motswadi a elelwe hore dipotso tseo bana ba di botsang di hloka dikarabo. And di poto tse bana ba di botswa ho ba ne ba hloka netefaletso kapa yona assurance. Ho bohlokwa hore motswadi a create a space mo e le horeng ngwana o kgona ho tla a bue le yena ka bolokolohi, hobane ngwana seo a sa kgone ho se bua stress seo o tlo se bona ha sa se acta jwanong. O tlo bona ngwana a kgutlitse morao hobane ha kgone ho bua o tshaba meleng o atamela a o botsa gore ke a bona ratoa ya lapeng le letšha kapa ke a bona gore ntate a sa leyo kapa ke a bona gore mme ga sa leyo ke a bona gore ntšhintšhile sekolo o e tsalaeng. Jaanong ga a sa kgone e bua o tlo e bona diketsong tsa gae. So go botlhokwa gore motswadi a buele ngwana a agabe dipotso tsa ngwana gore ngwana a bene le netefaletso ya gore ntho nngwe le nngwe ntse tsamagantle.
1: Wa tseba o bua ntlha ya bohlokwa Dr Zange, hobane ka nako nngwe re le batswadi re na le ho nkela bana diqeto re sa ba fe monyetla wa hore le bona ba ntshe maikutlo a bona hodima diqeto tseo re di nkang. Jwale o nka fela hore ae ke ngwana o sa kgathalle maikutlo a hae. Jwale ntlha ena e o e buang ka nnete ke utlwa e le ntlha ya bohlokwa haholo, hobane e bontsha hore ke se seng sa dintho tse amang bana dikelelong ho qete ho fihlela mona moo ngwana o fumane kgolo ya hae e se kgutlela morao. Ke mametse ka hloko, ko mametse hantle tjena doctor, mme ke a tseba re ka nnete batswadi ba bangata ka nnete re feta moo, re feta moo. E re fela re fete ka mane ka mabenkeleng Dr. Re tlo tswela pele mo mamedi e bang le wena ha re ntse re bua le Dr. Zange tjena. O na le potso eo lakatsang we botsa a ko ntetsetse 086 000 3084 086 000 3084. Ke a kgola le wena mohlomong ha re bua tjena wa hopola hore ho na le dikgato tse ding tsa kgolo tseo ngwana wa hao a neng a se a hatetse pele ka tsona, empa ha o re phapa o fumana hore o sa kgolo ya hae e se e kgutletse morao, mohlomong re bua le wena ka ngwana wa gago ha re bua jena le doctor 086 000 3084. O teng ha eba mohlomong o na le potso kapa o na le seo o lakatsang hore a o hlakisetse sona. E re fete mona re ya kgutla.
3: Clientele e ngwana ho o sireletsa le balelapa la gago. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24, mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa gago. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Baahi ba Soweto, kgaolang ka leqhubu la 88.4 kapa le download-e SABC Plus app bakeng sa lesedi FM. Ke Molelo.
1: 086 000 3084. Hi ma, mohlomong ha re ntse re bua le doctor, hona le seo o lakatsang hore a o hlakisetse sona mabapi le ngwana wa hao. E re nke mohala kwano. Lesadi dumela.
5: Tlola.
1: Hello, me. Mohala wa hai wa khawa phephi me wa ka tla letsa hape ne sedi dumela
5: nna ke tlile ka mme
1: ke teng o ka mme
5: ke teng mme
1: ei
5: o tsuli ne ke kopa go botsa doctor ke na le e bana ke wa tsena mo mmaga ngwana o ngwana o na le 5 years so la 6 years o na le go ntshetsa metsi a dutsi hela ba tle mo go nna mo ke di kopa o ntshetsa metsi kore LK da ga go ntsa tshela la mahala iba re ke botsitse mama ka khona re thata ba ngwana ke ena gona gore ngwana ka dula dira yana a tsamika le bana ba bang a re ntshetse metsi
1: o o dile mo di pakeng tsa 5 le 6
5: ho
1: lokile me wa ka jale me wa ngwana a re iba botshata boteng ka pa le yena ha so hlokomela hore na ibe se o se bakwa keng
5: ha ke tsi bla ne ke fona yana tsena yana mme wa ngwana ke go mo ha ke tsina wa itla botshata ba ngwana na ke eng
1: ho lokile me o tla mamela radio re le botla
5: ke
1: le bona thank you doctor ke khola me ke ngongora ya hore ngwana dilemo ntse na tse o a seng a le go tsona ha se dilemo tsa hore ebe o ntse ntshetsa metsi dikobong ka pa jalo ka ha re neng ha ba dutse fela o tla bantsha metsi ke khola ke ngongora ya ha yeno e ka nna ba ke yona bothata ba hore ngwana o khutlela morao ka kholo ka pa hona le bothata bo bombo ka banteng
2: ke tsona tsa la re go khutlela morao ka kholo ha go ka tsala hona le botshata ka ile tsa nne hore a ka ikopanya le psychologist mo a go ipa an assessment ya ngwana a ka mo hlola re maikutlo go jwang ha ke pa mo hlola maikutlo nga mo hlola le ke le nno gore mwana o ntse a hola ka tsela e e re re le metsi gore mwana e go mo tsena di kapi ha mo ha o mo more psychologist e tsa tsang referrali either to the patient supernatural with pediatrician by lo rimpata shola ngwana ho ya pele ho ya ka seo psychologist ba le se bo ha e tsa assessment ya hae
1: Dr. Kelebo ha re nke mo hape le se di FM mo mama di dumela le se di dumela 086000 hello mele kae
6: ke teng ana go ka bua ntate thuso re na le mathata ka mona ka tswakwa ka mona ka city
1: eh mamela mogati wa ntate thuso o tlokena ka 12:30 volt o tla moletsetsa
6: ho tla moletsa
1: ntate thuso o tlokena ka 12:30 o tla moletsetsa hona di nomoro ntse
6: okay kelen
1: thank you me le sedi dumela hello hello khotso
7: khotsonne
1: hello me
7: re teng mo ka le kae
1: ke teng me okay
7: eh ke botsa bitseng lunch mme le stolonya na saka ke dale stolotsana le le mo 9 empa o wa istedi maka ha gone ya toilet o tla fumana di on of brook side that you need it sila me sign out ke batla o se ba lebel ba ka ke mo doctor
1: ke ngwana na ke mo shangena
7: ke mo shimane mme
1: jale ha gone ho bua le hlokomedise hore o batla o ya ntlwaneng
7: eh mme waka ene re le ka bua le yena
1: ke ntwentsha ka ba ke ntwesa leng a itloela
7: kgale ai e se leng tunyana e se leng na konyana etelele mme
1: e ke re ke ntwa e sa leng a ietsa ka ba le bona e le mosholo wa wiza
7: no u yentse ka gona re mohlokometse hana le bo 5 years le mwaka
1: tsale hona le mo le kileng la muisa teng a lo fumana tshuso ka ba isa le dula lentse le nana ho tla loka
7: no e ka ba tsedi ba ba kile ba mmisa di specialisting go bana ha ba dule le nna dula le yone ba ha ke tsone ma ba kile ba mmisa di specialisting ma ga ona ntwe yo ka nna wa
1: ho le kile mama o ta mamela radio mme ba ka re le
7: thank you ka ke le buila holo
1: thank you me
7: ka mo so thank you ka tsene mo na dine bye
1: Dr. Zange a re kotele ka ena ntate
2: ke le ke ba le o so ho mmontala ke nna re tla nna re shebe gore mwana o tsiletsa jwang sekolong re chete hape le ntho tse ding tse re di leleletse ngwaneng wa dilemo tse 9 gore wa kgona ho di etsa na ke tse tshwanang le bo ho bala ho ngola ho tlhatswa dijana jwalo jwalo hangata di tla re fa re kgone ho bona hore ke bothata ba ho itsenyetsa kapo ho ntsha metsi kapo a na ho na le mathata a mang na ke ne ke tla re go mme a ke a khutlele di specialist tse tshwanang le di pediatrician le di psychologist kapa the occupational therapist ke bona di therapy di specialist tse lo reng di sebetsa le bana ba gona ho hlola ngwana ha ke ba gona ho bua hore ba tla gona ba mothuselwa
1: re tle re leboge nako ya gago kwa ne go le Sedi FM Dr. Zange re tla boela re tana gape le wena ka nako e tlang ke lebogile doctor
2: o lebogile nna
1: thank you mamedi e mene metsotso pele gorra ya leshome le metso medi re felela monaka la itlhabolole ka jeno gorenyana ya leshome le metso e medi o tla kopana le lenaneo la ditaba la imatlafatse mme ka moramono he thuso motaung o tsamaya le motlhophisi Thabang Morobane ke Mr. Soul Provider ba tla ba teng ka lenaneo la jwale ke nako go fitlhela mane goreng ya boraro mme wena mo mamele motle ka mora ditaba tsa gora ya boraro fela o tla kopana le moifo wa reatella t ke Thabo Mokone Lebo Mawela mmogo le Bongane Chabalala le KG Kagiso Sebodi le bona ba pisitse ke laboraro ka jeno wa tseba he ebile ha ile laboraro tsena bana le horayane ya mino wa sidumedi be ka jeno ba tla ba lemang e dula o mabetse kwa no le Sedi FM ke nna tholana moletsane maletsa tsisi jake ke mohlophisi wa lona DJ Lovers Real Bangoneso ke yena yana nga hlophisitse mino go sia ka mpho Sibina Fire.

Mamedi metsotso e mehlano ka morao hora ya leshome le metso e mmedi ke lebuile haholo ho wena mosi wa tshwebu ka ditabatsane sa hora ya leshome le metso e mmedi se latelang e taba sa hora ya pele. Ka jeno ke laboraro la na mashume a mabedi kgwedi ke ya bohlano ke ya motsheanong selemo ke sa ketetse pedi le mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng. La ka jeno motlhophisi wa lona ke Dimakatso Motshweneng. Kamohelo Mbele ke ena ya rarololelang kgaso nna lebitso laka ke Dimakatso wa Hafolotse re na le wena o tloa ga jwale go fitlhela ga metsotso e tlabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi. Gopola gore lenaneo le na le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mamedi.

Mochamotere kopa risepe se chuse no saknoa risepe se chuse no saknoa etlare metsotsong le shumele metso mehlano ka mora hora 18 ke tla o fa hora yeno ka mora hora 18 le nanong lena re tla be re ntsha mohludi re re mohludi ke enwa wa se chuse monate nati le risepe e monate nati ya kno kno etsa jolo hona jwa.

ya ba pina monate pele ne binwa ke male ore ho wena mmoloki re a o kopa hle ha re ngolla kwano e tsa bonnete ba hore o ya ikenya kno yena o ya ngola le ka yona o kore ha wetsa resepene monate ya sechu e seng sopo ha re ngolla ka sopo fela re a disqualify ha ngwa ha ebe o re romelletse ya sopo tseba he mo mamedi re o lahlela ka thoko Robea ka thoko ile sopo robea ka thoko ha uno fumana kere le ha ile dikete tse hlano ha uno di fumana le khale hape ha uno ya tlhudisanong mane khaute mane ho bane ho tlo wa tlhudisanong khaute nkwana bo thuli baby ba tla be ba le mo ke a okopa mo mamedi mo tsaka bi kokobetso bo boholo re a okopa o ske wa romela fela wa re ke ntate thuswa le mong ka mona ha e ba teng ba tsi ba ngo pheya ka mona o se wa romela fela wa nana gore ke nna le thabang re dutse le thaba ba teng ba tsebang go phea ba dutseng ba kno ba shebile gore na o ngotse eng recepe ha o nepaetse di-ingredients tseo di sebedisitse dingole ngola di-ingredients tseo ka o fela tsona di theowe re a leboa Era hana ko e emetsena re a metsotsungela shumele metso e tsheletseng hantle pele ho hora e ya pele hata mona tao

0: so etlisa mposo selo di fase go ntse ba sotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: ke o taba motshemotle re ile ra bua ka mabitla rona a swabisang ra bua ka mabitla rona a nyonyehanga ra bua ka mabitla a rona mo ditsotsi di seng di bapallate mo di kebekwa di seng di bapallate rona re etsa jwang ke se ke fumane le melaetsa emene emehlano mo monne mong a re ntate motaung jwale ke ile o qala a re jwale ke ile o qala o kopanya setšhaba ke lo qala o kopanya setšhaba ke kopanye le batšha re ke re le o hlwekisa mabitla re be setšhaba se hlwekisang mabitla e mong le ena o ngwe o tsebe ona gre wa tswa motaung motlhomong ke ka o ntho tsa rona di seng gantle tjena ga re tlhomphe badimo ba rona ga re tlhomphe badimo ga re tlhomphe bafu ba rona ba seng ba phomotse re nwelela majwala mono le nna ke lo ema ka maoto jalo ka motho e motšha ke lo bitsa batšha gore ke re tsweng ka dikgarafu e mole mong a nke kgarafu a nke lefielo a nke plastic a tle le yona re lo hlwekisa mabitla mo go robetseng bonkgono bontatemogolo bo ausi bana ba bo rona ke a leboa ke a le leboa lona ba batlhano ba ngoleletseng gore le nagana go etsa jalo e be e ka le ka kgona go etsa ntho eo gobane masepala a se ona o tlhokagalelwang ba tlhokagalelwang ke rona kore ga e be lenaneo le le kgona gore le o fekelelelo ore go nna ntate ntho e tsetseng go nna kore e itsa gore masepala a o tlhokagalelwe ka utlwisisa gantle ka utlwa tsabetsa ka tsa utlwa gantle ke a le leboa lona ba batlhano ba ngoleletseng gore jwale le nagana go etsa eng tsamang le lo etsa jalo le seke la sheba tšhelete le seke la nana tšhelete le seke la sheba tšhelete tšhelete a o ilelekisa o gangwe ke ke wa e fumana ya bale e tshwana le tadi e tshwana le tweba e tla tla tšhelete ka nako ya yona go na le bonga e sale a ilelekisa le ka jeno lena a so e tshware tšhelete ile le ka jeno re metsotsong e leshome le metsomene gantle felo le ba goreng ya pele jwale ke kena makeišeneng a rona ka ditshila ke kena ditoropong mo re rekang teng ka ditshila ke ile ka bona mahike mona ga borataxi ba ne ba ipelaetsa mo ditaxi ne di eme teng o ne o le ditshila ga ke re keneng ka ditoropong tsa rona re kene le makeišeneng a rona mo re phelang teng le moo bana ba rona ba yang dikolong jo nkile ka feta ka mane ka Sharpville go na le sekolo se seng mona e ka re go latlhelwa dithule fela mo pela sekolo kgoneng mo go a tshabega bana sekolo mono kore ga tsebe rona bana ba ithuta jwang ke ile ka feta pela cratche e nngwe gape mothe motlhana ke o kae mo o ke neng ke feta teng pela cratche ka fumana fela e le matlakalama pela cratche mo bana ba bapalelang teng bana ba banyane gore bana ba hema mo lentša tseno tse šhwileng mono le dikatsi tseo tse šhwileng a kontitsetse re etsa jwang le rona ka borona go hlwekisa makeišene a rona re etsa jwang rona ka borona go hlwekisa mo re phelang teng le a bona gona jwalo go na le mafu a mangata a mangata mafu a sa le teng gona jwalo ka baka la ditshila ka baka la ditshila mafu a teng ka baka la ditshila le dinowa di kgona go phela monate ampe mono gobane dijo di teng go latlhelwa fela mono le ditadi bokgoto ba iphelela monate mono gobane go ditshila moo tla fumana tsatsi le leng dintšha mono motseng ono di na le lefu lena la dintšha lena la botlhanyantšha tla fumana di na le botlhanyantšha di tsamaya di ja fela go etsa go ditshila makeišeneng go na le dikgomo dikgomo tsena di ja diplastic di ja dipampers ke masepala a latlhelang dipampers mo re lahlela le dipampers re lahlela le dipampers mo tsa bana tsa batho ba bagolo tsa eng ka di a lahlelwa fela o feta mona ke ha bo pampers ke pampers street ke pampers avenue nomoro ya mohala mo ke leng teng re ka etsa jwang 086 000 3084 o tla ntetsetsa mo mamedi motseng wa heno o ditsila wa nkga ke dipampers o kopana le dipampers gore le bana ba sa kgona le o jola gantle ga ba tsamaya le batlhankana ngwana a feta mono a le motle wa ngwana a ne a tlapile a apere gantle ke mona ba feta pela pampers mohlankana le motla pere hantle ke yena Pampers Mokwetse ka Pampers Avenue ke tsena di Mokwetse ka ka Pampers Street ke ka o le bana bana ha ba hola ba se ba tsama reverse ba sa tsama e ho ya pele ha tsama a ya reverse ba bana ba khangwa ke mongko wa di Pampers ke ya mabenkeleng hona jwale bana ba sa gona ho matha le sekolong ba ba pale athletic Pampers di ba itse bu ka sfubeng ka mona 086 000 3084
1: khotso clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka! Disolong tse jolo ka 250 gram ya Recoffee Instant Coffee le 750 gram ya Right Brand Coffee Creamer ka 99 rand ka bobedi ba tsona. Di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa sepa sa witlhatswa sa Protex ka 29 rand. Le 2 kg ya Surf Hand Washing Powder ka 49.99 fela. Di fumane ya mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free State. Ho fihlela ka di 24 tsa May.
4: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Ho fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank, ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ha se moya motho motle robo metsotso wa ntle fela pele ho hora ya pele. Di Pampers ke tsena di tletse makeisheneng a rona. Di tle di jwale ke dikgomo. Gore kgomo tsa lekeisheneng tla fumana e ntse ditedu tsa di Pampers. Hobane di phoofolo di teng makeisheneng a rona mo re phelang teng. O fumana pudi e hlabile ka lena ka Pampers ena. Ha ke bue le wena momamedi ya phelang hona teng lekeisheneng mo re etsa jwang ho hlwekisa dibaka tsa rona mo re phelang teng. Ke a botsa. Mme ba re di Pampers di a senya tikolong mona le tlhao mona di a senya. Di tshwana le plastic. Ke nka mo mamedi a le monga. Mo mamedi o moye ngwe le sedi FM khotso jwale ke nako. Hai.
5: Le ka ndo tsiso.
2: Dumela.
5: Ke teng. Nda ke tsiso tabe nya o ntsubwa ga yona ya gore na re ka etsa jwang ka rona kesing. Nda to tsiso gona le di WhatsApp group ka haru go di word. What engwe le engwe. Ha o ka tlokomela gona le di WhatsApp group.
2: Eh ya nta.
5: WhatsApp group ke tsenda to tsiso la di lokela gore di sebediswe ka tsela e right le ba ke na hore ebe yona se sebediswa tool e tsantsi re sebediswa re le baahi bakeng sa go tlhotlheletsa baahi ba bang hore re thusane ka di-illegal dumping.
2: Boy.
5: Ke kone mogolo
2: ka nna WhatsApp group tsena re sebedise. Boy man, re sebedise di WhatsApp group tseo re na leng tsona.
5: Hantle ntate thuso, ke yona fela ntho e ka re sebeletsang ha re ka di sebedisa ka tsela right. Re thusa ka nna o ke Dr. Beke le Beke kone mogolo.
2: Kalebo mshima kalebo audi chapil ru chapil audi chapil o qetile ntate ere ke nke mo mamidi re etsa jwang makation nga rona bona utlo yetsa tsileleng re tla utlo thona le lifuletseng ho ba ndi capsela re tshwane le Cuba rona mona Afrika Borwa Cuba strata le strata ona le dingaka tse pedi ka patse tharo wa etsa ntho o thabang Cuba strata le strata hona le dingaka qualified medical doctors tse pedi ka patse tharo na ko ngwe tse hlano strata le strata ba tseba mafuana gore eno re ya mmona tswa le rona mona ha ha re tshwane le bo Cuba ha re tshwane le bo Cuba tsa tsileleng ka ditshila tsetsa makationing re tla kopana le ntwe tsabeng ampe tsa tsileleng ka bothuna le lefuleleng ha le thibei ka bakala ditshila tsene ere ke nke mo mamedi mo yeng hwana jwa le dumela
5: e ya ntate thuso
2: ke bona ntate thuso
5: ke mama khubo qala botsa
2: o mama khubo a go mphehe keletso re tsa jwa mama khubo ska letsa fela mama khubo wa nkutlwa le nane onla ka lena o bua taba e tla thusa qala botsa ka bohloi ka utlwa mogotsi
5: ya hlola ntate thuso se re groupile rona re groupile khona le khona hore re ya tlina a le baka dikotini ba ya tla ba tlo tshela jwale ho yetsiwa jwang jwale moha ho le jwale
2: mamela rona re batla ditharollo ha re batle mathata ke ne ke batla mama khobo a mphe tharollo e seng hore yana o tla tlaetse mphe tharollo re etsa jwang hore makeshina rona a hlweke khobo khobo khobo
5: ya hlola taba yen ha re ka ba ra re ikulupa re re ke lo tlina ka jenje na bomme ha re tle yo mongwe a e ya hlola ntate thuso
2: ke le bo mama khobo ere ke nke mo mamedi mo nkwano mo mamedi khotso hai
6: mantle ka ntate mtau
2: ke le bo ngwana e so ke a phela
6: a mona ke ka nna le ke nana ho solution ke ta ho ke taba ya hore ho na ka le ba a ya tshelang di dumping site ntsena mo ntso tlo teng ke masipala ga mona ga motseba ha tswara ntate mtau ha re motlale
2: eno ya tshela mmono ho bane ha a tlameha o tshela mono re motlale gore a tswaro a ile o patala fine ya sekete ka pakete tse pedi
6: ne ke sile ke tshwere jalo ntate mtau ga bona ke bo mang ba tshelang ha re tlaelelane gona yo ya etsang ketso ya mofuta o a tshwaro bo etsa botlhatsa
2: jwale mpolelele mogotsi yaka gobaneng gape re na le nthwena gore re ile o tshela matlakalana nkhang pela dikretshe tsa bana le pela dikolo tsa bana ba rona
6: ka gabo e bobebe fela ko bana ga re ithate ga re ithate ntate mtau
2: karabo e bobebe ga re ithate a re karabo ke bobebe ntate mtaunga ga re ithate gona jwale motho motle metsotso wa ke metsotso e mene pele go gora ya pele goreng ya pele re tla mamela ditaba lenaneo lena la jwale ke nako le ya o kopa mo mamedi le ya o kopa ka gotlhegotlhe le kopa gore a ko tshintshe a ko tshintshe hle mo mamedi motsi wa gago ga o hlweke motsi wa gago ga o hlweke bana ba rona bana ba rona bana ba rona ha ba tswa ba ya sekolong go ditshila pela sekolo go ditshila ha ba khutla kae go ditshila ga o ko o hlweke ga ke reetseng ga ke reetseng ga ke reetseng gore dihlopha tse hlwekisang metseng ya rona re se ke ra sheba tšhelete re se ke ra sheba tšhelete goba nako ngwe re phoqwa le ke bona batho bana ba gabo rona ba hirilweng dimasepaleng ba re phoqa o tla fumana ba dutse kae kae go nongwa ba dutse kae kae ka nako e ba tlameng gore banke matlakala ke nnete re phoqwa le ke bona batho ba bo rona ba batsho ba hirilweng dimasepaleng nnete ya tlhaba ba re phoqa nako ngwe haholo ba re phoqa ke opola tsatsi le leng ke bua le mm nngwe go rekue trekere mono go sebediswa mabagete ke a mm a mpolelela re ntate mtaung re rekile trekere o mametse thabang ka manta ka labone ba e robile trekere eno ka labone ntate ka e robile re fumana gore go na le diphate tse seng di le seyo trekereng eo re phoqwa le ke bona batho ba bo rona ba batsho ba sebetsa mmasepaleng bona batho ba bo rona ba batsho ba sebetsa mmasepaleng ba re phoqa bona ba sebetsa mmasepaleng ba re phoqa re phoqwa le ke bona gona jwale mane Argentina thabang ka baka la lefu lena la hunter virus ne ba re ga ba ka fumana go le ditshila pela mo o dulang teng tikolong eo mo le dulang teng ebile go e na le tsona ditweba tsena tseo ba ntseng ba gona jwale ba ditsoma ke bua le wena gona jwale ba ya mo ntate wa neng a dutse teng ba ile o tsoma ba ile o sheba mofuta o o nowa ditadi jwale go thwe tadi tsena a khia tsa ma teacher ma ba re ditadi tsena ka mo hona teng ka mo ka Argentina di ja bo di rata ditholwana go re bo di apole bo eng ke ba re ke ditadi tse jang ditholwana ke mofuta wa ditadi o jang ditholwana mme ditadi tseno di na le mohatla o molele tsang ka matlung ba re o tla fumana tsona ha go tsona ha ba fumane hunter virus go tsena tse jang ditholwana tsena ke bua le wena ka mo ka Argentina hona jwale ba di tsuma ba batla ho fumana rona ebe ke efeng e na leng tshwaetso ena ah a itloelang China man ai itloele tloelang China itsamaela dumela mo mamedi nna ko ke hora ya pele o mametse le CD FM khotana la khatso la Afrika Borwa ditaba tsa hora pele o ta di ballwa ke Mosiwa Tshwebu Impapele o tla o balla dihlotso tsa tsona
7: sepolesa sa province ya Eastern Cape se fuputsa nyewe ya dipolao tse tharo Melata Durban e bolela hore ke ke ya tsamaya ho fihlela e mamelwa mamedi tsena o kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsema nanga le bo emo ba le hodimo monthating ona o potolo ha le na ha re qala jwa le ka province ya Gauteng mo tenga lo dimo le kwa etseng ka ho khatha dibaka ho podile Mpumalanga le kwa etse ka ho khatha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itedileng a di a duma le pula ka low fell da le province ya North West ho kwa etse ka ho khatha dibaka ho podile ka mafafatsane a itedileng a di a duma a le profenseng ya Free State o kwaetse ka go kgetha dibaka ka mafafatsane a di a duma dikarolong tse ka botšhabela Northern Cape o kwaetse ka go kgetha dibaka o futhumetse fela o abata dikarolong tse ka borwa ka mafafatsane a jadileng a di a duma dibakeng tse bohareng re le bejwalo profenseng ya Western Cape mo teno di male kwaetse ka go kgetha dibaka ka bophirima ntle le mona ho futhumetse ka mafafatsane a jadileng a di a duma ka leboya botšhabela Eastern Cape ka golong e ka botšhabela yona lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka o phodile fela o kwaetse dibakeng tse a o file le bopo ka pula e bobebe re phethele jwalo ka profensi ya KwaZulu-Natal mo teng lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itedileng a di a duma mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya pele ha re tiane go tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke gotela wena tao
1: ke le bongwana mme o nkisa metsotsong le shome jwale ka morao re apele lenanong lena la jwale ke nako ha e sale re qala metsotsong e mašwa mararo ka morao re a leshome le metso mmedi mme wena mo mabedi nna le wena re tla arogana goreng ya boraro e tla re ga ke tswa fela mabenkeleng ke kene ditabeng tsa lona metseng le metsaneng go na le RAF ke seng ke e romeletse ka mane ka Tshwane
2: Itheolele tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A-grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jwalo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Fumana dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka Lataro Motsheanong. O na le melawana le dipehelo.
3: A mo pete mo le mongwa hao e seng fela ho shoka halletse ke maratuwa empa le bophelo mba ka mehla ha ba o setho sa Avbob mo o tlhoka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand etsa kopo ho avbob.co.za Avbob personal loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto Avbob financial services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng NCRCP 19411 ho na le dipehelo

0: metsotso e leshomele metso e metlano gantle fela ka morago ra ya pele ebile ona jwale re metsotsong e leshomele metso e tsheletseng ka morago ra ya pele wa tseba momamedi go na le bana ba bang o ke rata boleboa ntate sempe gagolo ke rata moleboa gagolo ke ile ka mo kopa gore a mpe a bone bana bano ba bue le bona ba bue le bana bano ke rata go moleboa ke re ntate sempe ke a leboa tle ga motho a o kopile o bua le batho bano mme ebile nako nngwe wa ba letsetsa ke rata go moleboa ntate sempe tshwara jwa lengwane ke rata go leboa moyeng mona gore ga motho a o kopile ka nnete o etsa mosebetsi wa gago masepaleng mona ona wa mangaung ke rata go leboa gagolo kore ko o leboe ke o leboe gonagona ko o leboe gona sealemoyeng mona ko o leboe gagolo ntate kore ko o leboe tshwaraganyane fela e re ke bue le ena ntate sempe dumela tle ntate kgotso ngwana mme
1: dumela tau
0: ngwana mme ke a leboa monna wa tsa gore ka nako tsotlhe ga ke o file ditaba o a leka ka gotlhegotlhe mosebetsing wa o mmatla advocate o mmatla wa leka gore batho bano o leke o kopana le bona o buisane le bona ke ile ka o fa mosebetsi mongwe wa bana ba bangwe ba banana ba babedi ba o leng dikhutsana mme ke a leboa ke utlwile ebile ke a utlwa le gona jwalo gore o kopane le bona o ba bone ntate sempe kore fela gore o ba bone wa bua le bona
1: ke ba bone tau ka bua le bona ka nnete hai maemo a bona ga thabise tau kore ke bo ke kwa wa bona go ka nnete ba sokola go na gaesale ka nnete ke bofutsana bona ba gaesale tau
0: o ba bone ntate wa bua le bona wena kore ware a gore ke shebe bana bana go ya ka mo mteung a neng a ba tlhalosa ka teng gore ga nka ba bona fela ka bua
1: le bona ee ka ba fa tsebe
0: jale
1: tabengwe gape e tlhagang o bona ke bona ba tsamaya le bana ba na le bana ba banyane and jale ba bua taba gore ga bana le di-ID tau ba le teng ba reka le balatelwa ke
0: di-ID ga
1: bana di-ID ba le babedi ga bana di-ID di lasele go ntata bona nthong tenizene kwa e sale ba dilasea tenizene ga ntse ba le go ntata bona
0: ke mo ntatetlhe ke a tseba gore lena le bana ba thekologelo ba tla bua le bona ba leke go ba thusa
1: ee a ke tla ba kopanya le bana ba thekologelo ba tla ba thusa ba fumane di-ID bane jalo ka ba se ba na le bana tjena e se le boikarabole bo bogolo bo tlhokang gore ba be le di-ID gobane jalo ga ba sena tsona di-ID ba tlo kwala le bona bana ba ga ona lethe le bana bana ba tla le fumana bomma bona ba sena di-ID ke bothata bo bogolo
0: ntate sempe ke a leboa mošhana sututse ntle tanki ntate
1: tau ke lebuile le wena le gore ko ntshepele mosebetsi ona tau e se ka modimo a ka o etsa gantle tau
0: ke a leboa ntate ai momamedtshotlego e teng mo makeišeneng tshotlego e teng makeišeneng mona e gotla pelo tshotlego e e leng teng makeišeneng mona go na le dibaka tse dingwe tse di ka re ga o fitlha go tsona wa theola meogo bona jalo ka ngwana a no a le mo tse tsheletseng ya tlhokometseng nkgono wa gae le mme wa gae le ngwanabo ngwana wa le mo tse tsheletseng ke ne ke itse ke tla kopana le chipa mpeng e se re kere re tlatla mabenkele
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo smsa lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Ellie's Brown Creamer 750 gram tse pedi ka 99 randa. Best Cook Pilchards 400 gram tse nne ka 80 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
0: Metsotso e mashome a mabedi le motso le mong ka mora hora ya pele le Sedi FM. E re ke fetehe mono ho ntate ho advocate Simpe. Me ke rata ho leboha ho ntate. Ntate Thuso, dumela. Re ka mona ka Philippolis ke bona Philippolis pudintse rolo ntate we a le ke le hlokomediseng batho ba rona hle ho na le jwale batho ba di scamara ba di life insurance jwale di kenyeletsa le batho ba tsebalang ba etsa mosebetsi mafapheng wa tseba ba ba pala ka di family tse senang tsebo a o tsebe ke sono jwang ba dinkela chelete ha ba qeta ho nka chelete eo ya bona ha ba fanele ka thuso mohlalifu le hlaileng ke di hlopa hlopa tse fapaneng ke di hlopa hlopa tse fapaneng tse itsang ke tswena mme jwale ha re sheba e ka re jwale e bile go kenela jwale le baoki di bukana tsena tsa boitsebiso rona di nkuwa kae Ha re tsebeng ntate rona go etsala jwang re ya le kopa batho ba borona tloelang ntho eo le hopola ona la ausi ba ileng ba motshwara mane ausi Rosemary ba ile ba motshwara go na le banna ba maponisa ba kotsi ya mpe ba tsebang go sebetsa ka bona bothata bona ba di insurance na ena yohle na ba teng bateng ha o pota ka mona sepoliseng wa bafumana ha o pota ka mona wa bafumana tloelang ho etsetsa batho bokeleme tloelang ho etsetsa batho ba futsaneileng botsotsi le nke ditjhelete tsa bona ho tloa mona le se ke la phethisa ho ya ka mo le tshepisitseng ka teng ha o hotle re ya kula na re ya kula bona Philippolis ke motso monyane ke motso monyane ke motso monyane Philippolis ke le bongwane so ha o re file tabena ke le bo ha o re tsebisitse tshwantse tsa tsile leng ke etela pe Philippolis ka etse ba Philippolis budintse rolo ha wa tla me ho itse jwa ha wa tla me ho itse jwa ha lo ro etsa botso tsibono o ske wa leka o se ke wa leka botloele hona jwale bana ba o tshwara ke 25 years ke 25 years wa bona hore batho ba tshwarwa jwang ke feta e re ke bone mona mo mamedi bong o re ngolletse ntate motaung ke ka mona ka Qwaqwa ho etsala jwang Qwaqwa ke na le bothata ka ntlo ya molekane wa ka ke monna wa ka ka buhle pha Jimiston. Ntate o na batla ho reka ntlo ya 3 bedrooms, empa a sa qualify. A kopa moradi hore a tle a qualify. Mme ka nako eno moradi o na sa nyetse. Ka kopanelo ya dithuto le monna hae. Ntlo ra e fumana. Jwale bothata ke bona. Ntate o ile a hlokahala. Ntlo bana bana ba inkile ba re ke ya bona. Se bohloko ba ne ba sa e patale le ho e patala. Ho ne ho patala ntate. Ebile nna ke tswile ka tlung. Hey, mme taba ya ho ithata. Taba ya ho ithata. Ho no bolela ntlo eno ile ya ngodiswa ka moradi. Hobane o re ntate o na sa qualify. Ko ena ngotseng jwalo. Ya ba o kopa moradi. Jwale. Ha se a kopile moradi. Ke mona moradi a e fumana. Ntate a patala ntlo. Modimo a mo hopola. modimo wa mogopola. Hm? Tswantsebe ntlu yenu, tswantsebe ntlu yenu ntate o ile a tla tshintsha dipampiri ha sa phela ba nha re tsebe rona. Tsatsi la rona letlaneng. Bona ka jeno bothata ke bona jwa le bo shebane le wena. Me o mpolela jwa le bana bana ba ntshitse ka tlung. Ba re a tswa mono metaba ya bothata haholo. Hobane ntlu ena go ya ka mongwe tseng ka teng e ngodisitswe ka bona. Ke tla o botsetsa o maqwetha, ke tla o botsetsa le o maqwetha ba teng bo matšhini motlong dikakapa mona. Bashimane ba tsamane le mane bo the Constitutional Court. Ha, bo matšhini motlong ba teng. Ke tla ba botsa. Ke tla ba balla ditaba tsena tsa hao. Motaung ke a dumedisa ke WhatsApp mmoo ke nna Jan Mofokeng ke theoa tueleng ha bo skemekeme kwana empa ka mosebetsi ke Cape Town. Mme wa rona o na sebetsa mafube, mme re ile ra claima ke tla e bala go ya ka mo e ngotseng ka teng, ke tla e bala go ya ka mokore o tse o utlwisa hantle mo mamedi. Tšhelete tsa mme ba re go na le tšhelete e neng tse e hula empa e sa fihle mo e tlamehang go ya teng. Mme bana ba letlole la masepala la basebetsi ba re fa tšhelete eo ba neng ba e na le yona fela. Ba ba ba re fa lengolo la gore tšhelete nngwe e ne e sa hulwe masepaleng. A ko gutlele gape masepaleng ngwane se o ikopanye le bona o ko o buisane le bona. A ko gutlela pe mono hona jwale ke gola o qetetse majoro e le motshweneng ha e sa le motshweneng hona jwale e se ile ntate Matsole hona jwale ya seng a tshwere mono majoro ke ntate Matsole ha ke tse bona MM ya hae ke mang ke sa tswa buisana le yena maobanyana mona he ntate Matsole jwalo ka hore bana ba le tlole lena la bomme ba o file lengolo ba lengolo kile rona re tla o fa ena yona e nyenyana nyana ene e keneng rone ha yona. A ko lo botsa masepaleng ke o file lebitso la majoro, majoro wa ka e motšha mono ntate Matsole ke a kgola ngwana mme o nkutlwile ke a leboa. Hoopstad e re ke fete ka Hoopstad ka e bona Hoopstad. Hoopstad. Nkgono dula ka Hoopstad 481. Sebokolo Dike Strata. O hlaile 1949. Mme bothata kore bare ntlo e teng o na le ntlo. Ha re sheba re fumana hore ntlo ha eyo. Ngwaneso bontate Phahlo ha ba yo gona jwale ba ntse ba le Mosekwana. Me molaetsa bona wa hao ke tla o fetisa ke ba fe ona ba ke ba shebe bothata bono. A tse re tla fumana mohala ka jeno he? A o no fumana mohala ka jeno empa ba tla sheba bothata bona ba nkgono bo reng nkgono o na le ntlo. Jwale ntho re etseditseng yona kwano mona a wa re ngolla ID number ya nkgono. Ha wa re ngolla ID number ya nkgono ka mono ka Hoopstad ba tsebe o sheba hore na o etsahetse eng. Ka bona o ngotse le ID number ke di bona nomoro tsa o tsa mohala ke tsena 06868 jwalo jwalo. Jwale a ko re fe le ID number ya nkgono hona jwale a ko romele le ID number ya nkgono o ngotso re nkhono hlaile 1949 metsotsongene mashoma mararo ka mora ho rwa ya pelin jwalo ka kile ka bua le wena maobane kile ka o tsebisa hore ka jeno re tla kopana le ntate mafaisa re he motsotsongona hanyane fela ke fete mona
4: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hari eme mmoho le lesedi FM. Re tsietse tlhomphano. Ho thusana, ho ntshetsana pele. Toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
0: Ntate Mafaisa dumela.
5: Dumela ntate Mutaung le mamamedi ba lesedi FM ka ofela.
0: Ke a leboha ntate Mafaisa. Ntate Mafaisa, taba dikgolo monna, o mosebetsing mme o tshwere tabola. Ke kopa hore ha re qala le wena hona jwale ntate Mafaisa, re hle re qale ka lebotlolo lena la hao rona le jwang la moriana ona. O le hlalose, o le hlalose. E re ha o qeta o le hlalosa, o re fe o rena botlolo lena la moriana ona wa ngaka Mafaisa.

0: 0. Ke lebogela teng Motaung ga ba reke tabo la bophelo bo teng mono.
1: Ntate Mafaisa, Ngaka Mafaisa, re leboga golo le ka moso ngwana mme. Tankia.
0: Sebetsa hantle ntate wa ka.
1: Sebetsa ntle ntate Mafaisa. Ke mora Mafaisa eno awawa. O mona o le CDFM mo mamedia ha o batla o iketsetsa tšhelete tlo o le CDFM o reke o bapatse mona tlo le CDFM peo ya tšhelete ke tšhelete o robele tšhelete tshwantse o jale tšhelete peo ya tšhelete ke tšhelete o keke wa ba le tšhelete o sa jale tšhelete ga ntse o re o tla amogela fela wena o tla nne o tshware fela o ne o amogele fela o ne o amogele fela peo ya tšhelete ke tšhelete tlo o reke mona lo CDFM tshwane le bo Mafaisa tshwane le bo Mafaisa o tshwane le bo Motšhatso tlo le CDFM mona o reke ba teng banana ba tla bua le wena ba o thuse etsa jalo e re ke fete. Ntate ke gola tšhelete e nyane mme ga ke kgone o patalela bana sekolo ke na le ngwana collegeng o ngotse fela jalo mme ga o tshwere motlho mongwe ga e le gore o na le motho a ka o thusang a tle a ikenye kae o ngotse bona fela a sore batla o thusa ko o kopa
2: o fumana tse ngata le o feta ka ditheko tsa Shoprite gobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena boloka diselong tse jwalo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99 di 500 gram tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45 le 6 pack ya di 1 liter tsa dikatjon tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela. Di fumane ya mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freestata ho fihlela ka di-24 tsa May. Fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite.
1: Ntate Motaung, batho ba rona bana ba flips. Ha ba bui ba thotse fela ha e sale re etsa dikopo. Ba thotse ba itse tujwa le ha re tsebe rona ho etsala eng. Ke opola hantle ngwana mme ka ba ile ba tla mona ba bile ba rekile le nako. Ba le mona. Ba ile ba tla mona. Ba ile ba tla. Bo ntate Mshounyane. Ba ile ba tla mona. Ke mo letsetsa. Malawa e walla mona. Ntate waka mamela ko bolelela go na le mo mamedi a letsang mona ebile a letsa o ngotse ke tlo romelela molaetsa wa hae ka flips ke le romelela molaetsa gona jwale o wa lla gore ga le arabe ga le reng le thotse fela taba ke nako ya pale ena ke yang yona ko romelela molaetsa lona le tla sheba le buisane le yena ke a leboa ntate. Jale, mamela, ke tlo romelela mo leke le moletsetsa utlwa ntate wa ka ke a leboga ga o na le one of the beneficiaries mono o ena le ena gona jwale enwa ke enwa o reng o lletse mona a leke le shebe gore na jwang banna le arabe ka pelenyana ma le arabe ka pele mane se ke lalalale le arabe le bosiwa ba le founela le arabe mane bye bye le arabe le ukupile mosebetsi ona mme le a tswa gore batho ba tlhoka matlo jala ke a lebelela motho a re ba founa ba le bangata le ukupile mosebetsi ona ga ba sekete jalo ka go rona mona mo o letsang batho ba bangata ona ke batho ba ka ba ne leshome le metso metlhano mashome a mabedi jalo arabang ngwaneso ye ke tla romela molaetsa ona mme ba o letsetsa ga ba sa o letsetsa mpolelele ga ba sa letsa fela mpolelele ke o fa pale gona jwale monyaka.

0: brother Vicky. Ka nnete wena ke se utlwisise goga. Efane. Ke eng o reng a ke utlwisise?
1: Ke tshiswa ke ntho ka gare ka mona. I feel like a 17-year-old again, brother Vicky. Wa tseba ke gona ke neng ke tlhokomela matsatsing a na o feta gore gantle-ntle ke na le poulelo ngwaneng eno amane.
0: Ebo.
1: I'm telling you.
0: E utlwangwane.
1: Wa bona go tloa mohlanganeng a re gonna o ile o kopana le motho o teleng bosigo. Hai, pelo ya ka e sa le rotha madi, brother Vicky. Ke sa robale, ke sa kgone go motlhotha gohang.
0: Fane, ga nkgone kelo wa nqaka monna. Ga ke re ke wena a yaneng a mpholele ka molomo wa gago gore ntho e e tsaetseng pakeng tsa gago le Modimo ebile phoso ya motlhang o fela. Ga ke re ke wena o ne o tshile jalo.
1: Yes, ke nna ke tshile jalo.
0: Mamela, ga e ba ke teng o ile wa re go nna o entse gobane o ne o taue. Ga
1: ke gane ke itse jalo, brother Vicky.
0: Jale?
1: Empa dintho di a fetoa. Ntho eno ke a lemo se fetileng. Wa bona nna ke tsebe jwale gore ke reng wena.
0: Tšhitšhe,
1: ntho ya gona jwale kore ke ya gona jwale ke the way ke ikutlwang ka teng. Di-butterflies ka gare go nna ka bona ke nna ya filang tlhase ena.
0: Ka nnete nna ngwana ranteng ka nnete ka baka felelwa ke mantswe. Ntho jena kala go
1: wa bona o ka nnang ka tlola motidi o batlang ka teng empa pelo ga ena kelelelo maikutlo a ka feto.
0: Ke o bona le ka moo wa tseba matlhomo ona gore maikutlong ya nana ga one a se a tebile ga o tliwa tabeng ya ngwana ena.
1: Wa tseba a kile go ena mane ke le bona ngwana brother Vicky teng wa bona ga ke ntse go na le borukgwenyana ba ne ba ratang bokenya ba kenya le thoponyane nngwe e pinkinyana jena mona gore ga ke tseba ba entse hair style e nngwe ngwaneo. I know gona le something, she stole my heart. Drink ka e buang fela ke re o utswitse pelo yaka. That's all that I can say, brother
0: Bigwatsewankaka.
1: Wa tseba wena ga ke tsebe gore o e tsalang ka wena o batla gore mapadisa a naganeng ka nna gobane ntho ena ga ke utlwisise ena ke wena my brother, my own brother, my own flesh and blood. O mphetogela pela mosadi wa gago a mphotlile ka nnete mo brother Vicky.
0: O ne o lebeletse gore ke reng o ne o lebeletse gore ke reng monna gore o batla gore mapalese a naganeng ka nna monna ga ke tlo gema le wena nthong tse tsa gaotse tse sa lokang ha wa phota
1: gobaneng gore ke ntho tse sa lokang
0: wa tlanya fane ko ubetse o le tlanyamantswa
1: mang o re ntho e ke etsang ya o ba le lerato bakeng sa modiei ke ntho e sa lokang lerato ga le a loka ka mantswa mang o tsho jwang.
0: He kwa ngwaneno wa banna bona modiei ga se mosadi wa gago
1: fela nka kgona mo etsa mosadi wa ka ke ntho e ke ikopang gore le gona le nthuse ka yona ke re molate a tla tlo dula le nna ka tlo
0: o se o kena tabeng tsa setheko
1: aa mamela brother Vicky taba-taba ke ngwana wa utlwa e fela ke re go na le nthonyana mane ke utlwang le teng ke nagana gore ke nthonyana e bakwang ke a ke tsebe ke poudelonyana e bakwang fela ke ga modiei ya ntse a re o na le sambodi bophelong ba gae wa bone a ke tsebe mane ke nagana gore monne mongwe le mongwe le ena ka nna a fila ntho e jwang
0: bona mona a bona ga o ba o lata modiei mane mo a dulang teng o tlise ga gago mona ka baka la ngwana modiei e tlo fetoa mosadi kwa gago wa bobedi ngwana enwa yena eno yo o batlang gore a tle more ke yena e a tlo o le kopana
1: wa bona modiei ga ke otlwetse mentomane brother Vicky wa utlwa ga o bua go twe till death do us part ke yena contract e tla e sena le
0: ena butle pele jwale seipati yena

0: Principal, no, ke a leboga ka nnete ga o ile wa ipha nako go tla kopana le nna re tlo bua ka taba enana.
1: Ee,
0: ka nnete ke lebola boikgathatso ba gago.
1: Ae, ke a utlwa majogo a ka.
0: Ntho e o nka o bolelelang yona ka nnete ke sa e kona le kona principal.
1: Kore
0: re ntse re tshwere ka thata behind the scenes go tlola pharela ena wa utlwa he. Empa re ka se tsamaye re bua gotlhe bona gore na re ntse re etsang. Ga re batle go phetlhela maatlang ko matlong
1: mo ke nnete le ka ba bula matlho dikebekwa tsena
0: exactly my point.
1: Empa jale ka tlhakoreng le leng setšhaba le sona se felelwa ke mamelelo.
0: Ya no it's true mono teng ke nnete ebile le nna ke otlosisa lebaka. Wa tseba le nna nka ikutlwa jalo fela gautlwang ke sa tsebe gorena go ntse etsiwang le nna nka ikutlwa jalo nka felelwa ke mamelelo wena principal.
1: Empa
0: we are on it.
1: Empa he mamela mayo ke kopa go ntshepisa gore moifona o kutlwang o bua ka ona ona o kentseng le sepolesa o tla bonwa o sebetsa ga ofinyana ntate.
0: Ya no o tla sebetsa principala. Wa tseba go kwalelwa ga batho ba e leng gore motlhomong ba ntse ba le strateng fela mona ba rekisa wa tseba dishobana fela mmeleng mo aya go tlo re tswela molemo. Re ka ba kwalela ka jeno go sane o tla bo so eme ba bangwe rekisa ba bangwe tale rona re batla go fumana dikokomoo ntate re batla botlhoki a utlwa re tsomolile bothata le metso.
1: Aa, ke a utlwa ntate ga ke gane ka nnete empa le wena wa bona mona gore batho ga ba sa tshepa ba dumela gore boetapele bo sireletsa tsona dikebekwa tsena.
0: No jale ga o e beyan
1: o bolela jwang jwale metapele
0: ga ke a lebelela gore wena jalo ka ditšhere e ntle e ruteileng eo ke e tshepang ka bophelo ba ka ka nneto le principal o nagane jalo ka an ordinary person. Wena o badilo tswa university-ing principal wa tseba gore nako ena ya dikgetho ka nnete ke nako e mahlomo kwa golo outlwa batho ba bua ntho e nngwe le e nngwe go senya ba bang mabitso gore fela ba iphumanele divoutu wa bone. Jale ga re se ka wela lerabeng leo gobane ke se ke e tlhokometse gore mpolokeng le ena o sa o itse lerabeng leo empa wena titšhere yaka e ruteileng gana ka wena ga ona ntho e jalo outlwa re tlo sebetsa jalo ka ga ke se ke o tlhalosetsa gona jwa ditsena gore re batla bona batho bana ba e leng gore ke bona ba tlisang dididifatsi bana ba di rekisang bana ntate wa tshwana wa ba kwalela today tomorro go na le e mongwe gape ya ntsa etsa so re batla bosodi mo leteng utlwa
1: ano ke nagana ntate le sebetse ka pelenyana
0: yes
1: e sebetse ka potla
0: ano ke a o tshepisa yona e tlo etsana
1: ke a o tshepa majo waka.
2: Bantho tsa marato ke a dumela gore a ke di abelwa heba ke nna sa tsamaye ke bua ke le montje a o fedile ka mpolokeng ka nnete gona puleng ga ntshwetsa gore ke tshwanetse ke mo fe space gobane nna le metswalle ya gae ga re tshwane o batla goreng e le gore ke na le bothata he emane motlhomong ke nna nang le bothata he gobane ga ke utlwisise gore na obaneng kolwane a kgona go thaba gana le batho ba bangwe empa gana le nna a dula a jele dipekere jalo ya wa tseba batho o gole o tla di bona sho gona jale kore ga ke tsebe gore na ke etseng ke mo founele kolwane kaba che nke ke be ka stupa down that law ke tlo qekana le kolwane go neng ke mo qekisa e sa le relationship ya gona e qala ke mo setsisetse ka morago gona jale ke lekile o kopa tshwarelo re ntsha gore ke ntse phoso le go ja ke tseba gore ga ke a etsa phoso a ke re ke nna tsebang gore na ke batla eng ka gare ka mano ke nna ya tsebang love language yaka ke a tseba gore ke batla go rata jwang empa ga utlwisise gantlentle ga ke phoso je empolokeng ga o phoso o ntse gantle gore o lwanele ntho e o e batlang although eo sile gona jale go sena motho ya o tshwarang ga o robala bosio ga e kgona yoo

ya ba pina monate pinena ya the mighty oh Jason ha sa le tswere mangolo le pule le o kwano banna monna pula o so qetse o so qetse a go ntlabe ka le leng kwano le na re qetile ka lona ke la ID mona tshwantse ebe ba ile ba re fa ID ngkhoni be o la re romela re fa ID ya ngwana re khone ho re bua le ba RAF ba shebe mo ID re ba rekisi ba mebileng re kopa thuso masipala o dula a renkela dintho tse o re di rekisang thabang ba rekisi ba mebileng ausi mantho ke mamman ke a bomopola wena ausi re a leboa tle ha le tlile kwano mme le buile le rona mona go na le ausi ke mang banna ke dikomang fela re tla mo fumana re tla mo letsetsa re bue ka bona bothata bona ba lona ba mebileng gore ba lenkela thepa ke boele gape ke tshware lengolo le leng monage rete ke shebe kwano o ka tsatsi lena re tsebile gona ka tsatsi lena gore sebaka seo se ya kwala megolo ya kgwedi a re a e fumana lwele mookamedi ga a fumane mono re ke bone he ga le a fumana tšhelete ya lona ya kgwedi ena ke e fetisetsa go kgaitsedi ya ka mane labour fetate le megala ke mane e tletse ka mane ke tla beela ke le tshwara gape ka mona ka megaleng ke tle ke bue le lona ga re ke re fumane e mongwe gape kwano ngwana mme wa lengolo wa ke batla go qeta mangolo a mangatana dumela motaung a butiwa ka o sebeleditse makgowa mane dipolaseng ke a utlwa ngwaneso lemo tse e fetang masome a mane monna wa tseba keng ko o bolelele ka bona mona o lela ka penšene ya a buti wa gago a neng a sebetsa polaseng wa tsewa ka nakwane ya apartheid go ne o bolela gore o qadile o sebetsa mono ka bo 1980 mamma go ne o sena penšene bakeng sa batho ba batsho le rona re le tsena go ne o sena penšene bakeng sa batho ba batsho ka nako eno ga ne o le motho e motsho o ne o kena penšeneng tsena le di-insuranceng abile e re ke buele ka bo di-insurance ga o ne o kena bo di-insurance mane go ne o na le bothata ba gore wena jalo ka motho e motsho o tla fana fela ka bo 50 rand fela naana fela insurance mo e le 50 rand kgale kwana kgale kale ke a opola kore ke opola gantle ke ne ke sheba oba ntate ne e le principala o ile ba itsamaela lefatsheng mona ne di le kae di-pension go batho ba o ba gale phephi wena ngwana mme phephi kgale kwanaa kgetholo re bolaile ga golo e seng ganyane ke ka go se na le ntho ena e ka sekgowa ba e bitsang bo generational wealth gore ntate mogolo o le a fumana dipenšene dimilione tse kana jwale di a feta di fetela go mora di fetela go moradi tshwantse o itshebeletsa o le motho e motsho tshwantse o itshebeletsa wena ka bo wena o tla bona gore na o e tsaeng ntate motaung tšhelete ya ngwanaka o tlhokagetse jwale le ba mpoleletse gore ga ke no e fumana gobane ga o na motho ya mongodisitseng jwale nna ke beneficiary jwalo ka mmae wee mme ke a utlwa ga ore o beneficiary jwalo ka mmae fela ore ba re wena ga o ya ngodiswa mono ke mme Emily ebe mme Emily o batla tšhelete ya UIF ebe mme Emily o batla efe tšhelete gobane o re o ile labour ebe ne e le tšhelete ya UIF
a gore ke mogwathe hanyane fela ke batla go tlhorna ineli UIF kapa ineli eng ore yena o tseba a ngodisitswe jwa o ngodiswa kae ha o ngodiswa mo sebetseng hey wa tsore rona chaba sesetso re tlamela ho ithuta ntwe nngwe re tlamela re fitla re bua nnete gore ha o sebetsa kae kae jwa lo ka o sebetsa ka kontraka o sebetsa tjena gore ha ona pension wena ka bo wena tshwantse iketsetse pension o se ka phoqa ba heno ba

0: tšhelete o sa e fumaneng ke ya UIF.
1: Ee, ya ntate wa ka, ntate Thuso.
0: Ke a leboga mme, ha re bue le wena he, ID number ya mora ke mang?
1: Ntho ke ntho ka pele ntate Thuso.
0: Go bana wa ngolla ID number ya mora hao kwano. Etsaka pele he, mme etsaka pele. Ke fumane ID number ya mora. Ha o re fa fela ID number ya mora re tsebe ba botsa ba UIF ona jwale.
1: Okay.
0: Ke mo he?
1: Ne ma selona tikidi.
0: Ma khwa sa hana.
1: Ke 89 05 10 6 3 4 0 8 8.
0: O lukile mme ke kopa mamele se a le moya hona jwale ke a leboga. E re ke fete he ke tla kopana le ntate e Bolofo. Mme ke tla fa Bolofo di nomoro tsena. Ke re ntate Bolofo a ke a shebe mono hobane mme o llela tšhelete ya mora. Ke gola mora. Kapona sna msadi. Hello mama.
2: Hello.
0: Mpulele, mora ona na le mfumahadi. Una sna mfumahadi?
2: Ah, una sna mfumahadi ntate Thuso.
0: Ngwana?
2: Una le bana ba bararo.
0: Jwale ha ba ka ba e batla tšhelete ya UIF bona bana ba.
2: Bana.
0: Eh.
2: E ba le ba ba ka ya le bone mono le bana ba ba bona ntho ngwe le ngwe be luka ja re fitile ka 2025.
0: Oh.
2: E di le mo ke tela ba re hona ka di 11 tsa May. Ke be ke le labor for ntho ngwe le ngwe tse ba o fe. Ka nnete ka di 11 be ke fitile ne ke le mono. Ha ke fitla mono a tshibankisa o di mo le class ntate Thuso ba re ya morona sna. Di tšhelete di policing eng kore ba mpolelela ntho tse ngata ntate Thuso.
0: Ke a leboga mme wa ka ke a ba letsetsa ona jwale ba UIF ke tla bua le bona he wa utlwa mama.
2: Okay, ke a leboga ntate Thuso.
0: Bye bye mama, o tla mamela radiong ke tla botsa ntate Bolofo. Ntate Bolofo dumela motswalle wa ka. Ke a leboga ntate. Ntate Bolofo a ko tshware motšhini wa gago mono, a ko tshware motšhini mono, a ko tshware ntho tsao. Ke o fe ID tle ka pele fela o ka o shebe UIF mo mme wa lla o re ngwana o tlokaetse mme jwale ne ba itse yena o tla fumana tšhelete ya UIF. Eya yena a tlokaetseng 89 05 10 34 0 88. Ako mshebe o moyeng hona jwa lo wa mfumana ke tseko
3: application ke tseko ngqelane
0: eke
3: tseko ngqelane ke ya bona mona ho hlokaitse ka November wa 2024. Fela hauna kopo e ntseng ya claim mona spot.
0: Hauna kopo e ba e ntseng ya claim.
3: Ayo spot.
0: Jwale ha ba sa etsa kopo yena ya claim hona o bolela hore jwale ho fedile ba ne selemo ke sena sile.
3: Bana le 18 months hore ba etse kopo ho tloa ka date le a hlokaetseng ka yona.
0: Oh.
3: Jwale ha o fela 18 months la ke ba ba
0: jwale mme a ka etsa jwang he hore a kgone o claima tšhelete ha ile hore

0: di sente nyana di teng
1: hayo officing ya ofile yana ya labor ntate ntate mtau
0: okay
1: ba mothuse hona mo e ba tla mothusa mo
0: a fane ka ka di idea tse
1: certificate
0: hotso
1: hayo officing ya ofile yana sbat
0: ke le bo ntate bolof
1: a ro le bo mohadi. Thank you.
0: Ha hona kopo he wena mme ke qeta o bua le wena hona jwale he ba re ha hona kopo e entsweng ya UIF. Ke tse ke tla o araba hona jwale ke a ke ba tla re ko singetse nako. Mama re qetile ka mme kwano mra leo. Qetile mo no shebe mna leo ithute mna o ithuta. Re a potlaka kwano mona re a metsotsoga mashoma mabedi hantle pele ho ra ya boraro mo metsele se di FM me hona jwale hape ke tabe ke nka le melaetsa lona ya re batliseng tabe ke nka le melaetsa lona ya re batliseng mme we re a leboa le ka gutlela hape mane labor le loetsa kopo ya tsheleteno ya UIF ke tlile ke batla go sheba na le tabane ya tswelopele ya ngwana enwa a lanka tshelete ya high sekolong mabenkele.
2: On your max, get set, get ready, go! Zia, zia, zia, zia kala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wona o so o fihlile. Bokanya metswalle o hlwetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pukano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete se ntse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo iketla o ro. Robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ya ya ya kana mo San City
3: le sedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sidi ba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyaka lo le sedi ba thumbohle.
0: Ke o taba ke le boa ile shuma na metso ro bongwa na jwale metso tso ka mora hora a emota mpelo hora ya boraro hantle metso tso ke re shuma le metso ro bompelo hora ya boraro wena he ngwanaka taba ya o kinkile ka e fitisetsa ho ausi e tswelo pele hore tswelo pele a ke a ishebe di bile ke moletsetse ona jwale ke mmolella hore ke moromelletse molaetsa wa hao a shebe botata bono ba hao ba bazari malai walla walla mohala wa austolo pele he me ke batla shebe botata bono ba hao ba bazar tsolo pele nkarabe ngwanana re tsebo sheba botata ba bazar ya ngwanana o ka mona ka vets university re ke fite ke tla ka mona ke ntse ke metse le ditaba tsa ka mane ka Henneman ke batla utlo rona ka mane ka Henneman ho ya joang ba se ba kopane ke kgolwa hona jwale ba kopanong ba fa sechaba dikarabo ba fa sechaba dikarabo ba fihlile mono ka Henneman bontate mbalula me ba bua le sechaba kgolwa hona jwale he ba fa sechaba dikarabo ke tla moletsetsa kutlo rona ho ya joang kopano nyeo tselo pele ke romeletse mo o tsa jwa mahala ona o tsolo pele ha o lla fela tshe rukile ngwanaka ke molekile a o tsolo pele ke a tswa o tla gutlela ho nna ke mo romelletse molaetsa wa hao ha re fetele mona mo raliwa
3: so wait Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Kaolang like tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
0: Ere ke pineng hona jwale. Me pina ko tshware tseng yona ke pina ya Lakeside. I need you. Pina na Lakeside. Ha ba ne ba itlisa mane. Re tlo qala ho e bapala re ne re na le lenaneo mona le CD FM le neng le bitswa re roba monakedi. Lenaneo lena le ne le haswa ke Bucks Lebakeng. Ha Bucks Lebakeng a le siyo hona jwale ke moruti mane Bloemfontein. Ha Bucks a le siyo lenaneo leno le be le haswa ke Ramatsoso Mokebe, Papa Kebeza. Papa Kebeza. Na kwa nwe he, haselo thulo aleteng liena, onata ufa le nane ulena, le munatinati la re roba munakidi. Kwa upona haselo thulo, uilaba hasa le di papadi itabolo, muna ule sedi efema. Kola wa upola. Jwale, kibuiswa kipinena ya Lakeside, I need you. Mohlophisi ya neng a re hlophisetsa mmino ka nako eno e ne e le Dudu Mokgalenakedi, mme o sa tlhokaetse ona jwale a ena le ntate Nteu le ena o sa tlhokahetse. Jwale pinana ne re ga re e bapala, re ne re sa e bapale ka nako eno, ne re e bapala ka diplata, wa di upola diplata. Diplata tsena di ne di tla ka mona ka moo re leng ka teng di tliswa ke Thwabala. Go na le ntate a neng a bitswa Thwabala. Di be di fitla diplata tsena he ka phaposing e kgolo Studio 22. Jwale ha motho o tlo bapala pina ena, ga no o ibitsa fela gore ke tlo bapala pina Lakeside, I need you, no tla bona Papa Kebeza sa kena mona o kare

0: re re be se tlo go tafeleng me re tibisa kepi re setseng go le re kopisana ka sona re a tseba metsotso ka le shomela metsotso mehlano re tla be re utlwa go tswa go wena o
1: hoisa
0: o
1: hey mo me di tabe go ngana ka jeno e thata yona bo bua nnete fela me e etsa halala batho ba bangata go ba ha o kena mona bo social media ngo fumana batho ba buang ka ka tabe tshwana le ene le ho re bua kana ka jeno me o fumane monga re ke tena ke sa tswele le bo dinthontsa marato ka lebaka la tsela e kileng kapa ho tshwara ka ho kileng ka ho fumana lapeng ke tena ke sa ke se motho a utlwana le ho ba ga batho ka baka la hore ke ne ke le motho a kgeswang dinthontse ngate jwale ba ke motho a ikgethang ke ba jwalo re bua ka di childhood traumas ka jeno
0: diketsa halo tseo etsa halletseng bonyaneng tseo amang boholong
1: yo trauma ke yone re buang ka yona ka jeno go na le motho e leng gore o holetse lelape le e leng gore o ne a sa jwetse gore o etsa gantle o motle itukise mona fela motlhang a entseng phoso bana ba banka ofela tlotlo ha se fela ditshebo ebile o betega gampe o feta ke tala o bona ke ga ke tsebe ke ne ntse ke etsa gore ke be le ngwana a tshwana le wena moleboeng mme le wena o e bona ntho ena gore gantle ntle ga e le nna entseng phoso go ba le dipuo tse itseng tse e leng gore di ba teng mme le ga ke entse botle ga o be le kgothatso eno ke e fumanang kapa mantswe a mona jalo ka ba bangwe go ba bangwe ke a ngwana ka a re tlalo e bona ntho e tsena ha e sale ke tswalwa ke a qala empa ga e le wena ga o di fumane
0: diketsagalo tseo e tsagaletseng bonnyaneng tseo amang boholong top number 7 or kid childhood traumas hona le motho a hotseng bonnyaneng ba hae hona ka lapeng ka mona o ile a betwa hona le motho ya ileng a sotlakakiwa bonnyaneng ba hae hobane a sa hodiswe ke batswadi ba hae ba nama ba madi
1: e mongwe ntse a sotlakakwa kapa a fetile multiple ke batswadi ka baka la batswadi ba gae ke batswadi ba gae ba mo tswetseng ba mo fetisitseng boemong boo mo obileng a na ipotsagana ko ngore e be ke batswadi ba ka ba nnete ba e be ke batswadi ba ka ba madi fela a fumana gore ka nnetenete ke bona empa o fetile gara ditsietsi gara ditsikitlano tseno tsa meno go batho bana ba e leng gore ke bona ba e leng ba gae ba madi batswadi ba e ba madi
0: e mongwe ntate a neng a mo godisa o na motla ka setlhogo ka setlhogo mme ka jeno o sa godile se leng tate o sa tsebile ntate wa gae wa madi ga se kgone go fola le o tshwarela ntate wa gae wa madi
1: e mong ke ngwa ke bana babo ba neng ba mo tshwara jalo o fumane gore ntho e nngwe le nngwe mpe o thwe ke moleboheng ke moleboheng ga bana ba le ga e le bona ka baka la gore ba tseba gore mama ga tseba a utlwisise lebo re tlo dula re ntho nngwe le nngwe mpe e tsiwe ke lebo le ga e se ena e ntseng
0: e mongwe o nang ka dithupa tsa bana babo go otlwa ena ga bana ba entse phoso ebile o thwe ga o tlo ba letho bophelong bo moleboheng ke bona be re bonang e ka re ba tlo atlega ntho eo ka jeno go utlwa setlhogo se reng tseo amang boholong diketsagalo tseo e tsagaletseng bonnyaneng tseo amang boholong e mongwe ka jeno ga kgone o dula jalo ka o tsholo pele ga kgone o dula lenyalong gobane ntho e o thweng ke lerato bonnyaneng ba gae o e bonetse gole ga e tsebe
1: e mongwe ga gatele metswalle ga a utlwisise ntho le mo mosebetsing ke motho a ikgesololang
0: ga
1: rate o baka ro batho goba oa tsebaro e ga nka ka kena le ga e bana le thaselo eno fela wa tseba ga nka ka kena go ka tloa ba le a le mong fela reng tsena tsotlhe di etswa ke nna
0: ga ona boitshepo ka jeno bophelong ga ona self confidence gobane kgolong ya gago o ne o ya sekolong o sena borugo ba ka gare go tsheiswa ka wena go bua ka wena ka jeno ga ona boitshepo o motho ya dulang a batla ipona le utse ya le mong
1: o ne o jetse ke tichere gore a tshe wena le bokamoso bono ntho eno go batla e fitlhelela o keke bo a e bona setsweng ke ola gampe a e fitlhelelwe ke ba tshwanang le wena
0: tichere ya go wena mpe o dule ona gambo dance-ng mona go bane dibuka tsona tloeleng
1: ha se ntwa ha
0: la ho so ruteile ka jeno o ntsona le ntwa ga I don't deserve ha ke nna mo
1: ha ntshanele
0: ne ne ke jwetse gala gore nna ntwe na se ya
1: o tshaba lo phamisa letsole ha ona le
0: ntho
1: ka ga bo ne paetseng
0: ka pona le ntwa bohloko ba tlang o ibua kopanong
1: ha o gone o ibua ba ba tseba gore ei nka tloa ka re ke a bua ya ba ke a senya go ba hantle ntle ho itswe nna ho hang fela ke a tshwanela di ntshwanele tsena
0: childhood traumas ntho tsena di wetsa haletse bonyaneng ba ha fela di sebetsa ka wena ka jeno boholong ba ha di sebetsa ka wena boholong ba ha o se fela pelwana ha o last lenyalo ha o last msebetsi ha o se fela pelwana o ba netsela ho hotseng ka yona
2: Atadi papadi horiatella libongani chabalala
3: ke le bile a holo bana beso mamedi wa sebelenso ya lesedi re be se re tiane hape tsena ke tsapele tsa dipapadi o re ya thella ha re di qale ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa kena Afrika borwa ho se ho sokae countdown e qadile mme SABC3 ke le haela haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashuma mararo ana le mesumine ho SABC3 ka po di streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ya maoto ho phatlalla le naha dialemoyeng tsa SABC ho tloa ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya Mariboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso wa mollo o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 Ho tsa ding hema mabedi sa pasa mabedi sa Sundowns

0: na dipakeng mona mo lefapha la international relations and cooperation li le la netefatsa hantu ya mongosa ya Afrika Borwa e sebetsana le taba eo taba tsena he mamedi di batla di hlelisi monate ya holo mo kotlisi jolo ka ha balahletswe ke letsatsi le le leng la ho itukisa bakeng sa papadi ya matla ya loto la bobedi ya magaola gang ho Champions League e o ba tloe ba pala sometimes na ho renya borobong mane Prince Moulay Abdellah ka bile bo sibo ho renya borobong papadi ya lohe e leng hore ba shebile hore ba tle ba sebetse hantle ho yona hopola hlopa sena sa Mamelodi Sundowns sile sa papadi ya loto la pele ha se ne se hlola sa AS FAR ka ntlha e leng ho noto ka mantswe mang ba ke na papadi nyena ba eteletse pele ka ntlha e leng ho noto ka mora hore ba tle ba hlola hlopa sena sa AS FAR bekeng e fitileng papadi nye ba paletsweng ka mona ka Tshwane hare amo seteng ho rena thabo e kgolo ho ba tsietsi le dibapadi tsa Arsenal mane na henya England ka lebo ya ho tropo ya London mo ibileng ho bile le mek e tsana ka nnete e mengata bona ba isali ibile ho utlwa la hantse tswela pele ka mora hore the Gunners e be bompudi ba league ya manyesimane maobane ho latela sephetho sa papadi eneng le dipakeng sa Bournemouth le Manchester City sa 1-1 mo ile ngore hlopa sa Manchester City sine se lokela ho ihapa ile hore papadi le nabe liki tlangwe ke hlopa sefeng e ne ditlolokela gore ka nete qeto inkwe papading tsetlo papala mafulonga na beke e le tsa o qetela empa hlopa sa Bournemouth si le sa hlasa lwana ya khumamela me sa tshwara sena sa Manchester City ka ntla hlopa ka seng e le se ileng sa fa de Gunners hore be bompudi ba se hlasa na he liki nya manyesima le kgatlo la pele ha o sheba ka mara dili motse mashuma mabedi ya nalo mesumedi di bapari tsa Arsenal tse kang Declan Rice Bukayo Saka le Yurin Timber di letsa ketika ka nete u fhela ka gitla boikwetlisong ha boholo ba batsietsi ba yana ba bokane ka ntle ho stadium sa Emirates le u ketika u fhela mesong yena mo ho neng o beetse ho ena le galala ya mehleng ya hlopa sa Arsenal e leng Ian Wright la lo jalo mo ketu mo holo he o lebelletse ro tlo be mafelong ana beke jalo ka Arsenal tlo ba pala papari ya o qetela mo etla phamisa mohopo wa league ba nna le kgatlo la pele ka makale motseng a thakana ha se ba pala jalo le hlopa sa Crystal Palace ka sonta ha ho reng ya bohlano thapa ama re di kwala ka tsa papadi ya cricket re fumana hore basadi ng hlopeng sa Afrika Borwa se bapalang ka bagabane bona ba sa le Tasman Brits dumela hore hlopa sana ha se malala ala o tso sebetsa hantle tlhodisano ya ICC Women's T20 World Cup Brits ke e mongwa dibapadi tse teng sehlopeng sa mokotlisi mantla mashimbi sa dibapadi tse leshome le metso mehlano kaofela se lo emelana ha ya Afrika Borwa mane England le naheng ya Wales tlhodisanong yena e kgolohadi e tlo thakgowa ka la leshome le metso mmedi kgweding ya Phupjane ho ebefitlhe peletsong ka la hlano kgweding ya Phupu mme Brits o netefaditse ha e le gore o shebile gore ba tle ba sebetse ka bagabane mme ba tle ba itukise ka ho tshwanetseng lo etsa bonnete ba gore ba bapala antle ya holo tlhodisanong eno ya mohopo wa lefatshe ya T20 me itlabe ile tlhodisano ka gola ya bone jolo ka ile rena ko nya fitileng le montsa round tsena e bile hlopa sena sana ha sa basadi sile sa gona o finyella dipapading tsa magaola gang magetlo a mararo jwale ba shebile hore ba tle ba sebetse hantle ha holo le o finyella ho magaola gang le getlo la bone jolo ka re tsiba sile mong se fitileng ba ile ba hlolwa papading ya magaola gang a ODI tlhodisano ya mohopo wa lefatshe mona ba ile ngore Brits o ile a itshupa jolo ka sebapadi se hlwahlwa se ileng sa le nya ba ya ba sona sa pele nalaneng sa hore setse di century tse hlano ka ofela papading tsa ODI calendaring e lengwe ka mantswe mang selemong se le seng sa dipapadi tsena tsa ODI jwale re tla bona hore na be kgatlholela ba tla sebetsa jwang mme ba ke na papading tseno hem moya ile o phameng jwalo ka ha ile hore nakong e fitileng re a tseba hona selemong sena ba ile ba sebetsa ka bagabane bona ba esale le totong la dipapadi tsa T20 leo ba ileng ba le bapala kgatlhano le hlopha sa naha ya India mona mo ba ileng ba hapa papadi tseno ka dipapadi tsenne ho e lengwe e leng se e leng hore se ba file molota le morolo hore ba tlo kgona go sebetsa hantle ba fitlha mane England le naheng ya Wales kgweding e tlang bakeng sa ICC Women's T20 World Cup di bile ha kalo mamaditse o keneng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tse di nga di se ofete e tlabe le tsa bobedi dimetsotsonyane mashome a mararo ka mola hora ya bone ha jwale le bolithi bose ba tswela pele kana no le leholo la re ya thelle bana beso
1: The Gunners.
0: Ah, bayentse, lebza. ah ba wentse mosebetsi ba shibane ba mokotlisi Michael.

0: No, ya ba tshwanela gaitse ya ka o ba ha sa le ba ketela ho hlola ka 2003.
1: Ha o sa le bohlo kwa ile.
0: Ba tshwanele ya ka ne ba khale.
1: Gore ba ketse neng ha sa.
0: Khale go ba tshwanela go ba latswe le bona ba tshwanela bana ba ba.
1: The Ghana of London.
2: Jwale mangolo a dibuka a reng ha ka tabeng. Buka ya dibuka. Mangolo a reng ka tabeng tsana. Ha ke motho. He ne mbali ka batho ba.
1: Ke go tsomala o tla tswa.
2: Baba ba la hlolwa ke batsietsi leto la bona mona
0: bana khale ba le ka ona le bane ba tshwara tsegele ibe se ya ba
2: tlolong ibe
0: ba bang ibe bang ka ba bona
1: ene wa bona ntho e bulela ke re Ghana of London ke o a ke re Ghana of London
2: eh anda
1: she bande Ghana of Orlando he
0: o a hle
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratu wa ha se papa hat. Tla ntle le kushisa hore ho boloka ba ho baratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774. Ho 34774. Tla ntle life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Hakule botsi bla moho le wena bongzi tlo mo amedi N3 southbound pele re kena jwalo ka Marika van Buren Road mo lobo hareng o kwetswe gana ga kelo hloko gona le tshubhlelana speed pete fitla man Linksfield Road ka bakala kutsi ya koloi e tsa hetseng mo me refite ka more ka mane ka N1 northbound ka mrofela Horivonia Road gona le koloi ene nge me ka rumila itlositswa ha jwale se phala ha mana tsana speed pete ke ne go tsoretsa kana hore ngena bana tso di bona ga sa di bona ga tswaka ke tibos underscore mokone at limola 1x hashtag ratella traffic
4: ratella leboli tibos ratella
5: I've been moving calm, no start no trouble with me, trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Mela ndumela mba hiso ke stadium ka mona. Stadium ka mona ka re tsa e. Na ba butira u tsi. Twenty kids and la fela ke na hore everything e tsa lang go di phoso. Ke nna la ke di si go ba go ke nna. Ene ba ba thoma jo ho re. Go re na ke tlo re ke senyama ho ke. Ah wa, le mo se di tsing tlo lo fela. Kore se ke ke tlo ga gore motho na le senyama sa tsebo seng ke le kae. Danko.
1: Le bo le thibosi. Ke ho kopa ba mo hloka le bitso ka botshabelo ka mona. Ke fitile bo emombo ba hore o fumane hore mme wa ka hore re be teng na le ngwane sone ke le mafahla. Mme go nola hle ke fetswa ka motabo. Jwale ntho ke bona ngo mme wa ka no tshe ke hore treatment e fa bana beso a tshwane le lofo be fana. Nna ka mehla nna le yena ha re na le dikabang. Kabang tsa rona di last to an extent ba ke gwa le di eta nna ke lo bua le yena although like se phoso sometimes. So ha ile bana beso u dula wa bokeletsa a ba tebe supply le bana ba bona. Ba ka ke hela ke itlamela ke jetsa a le se ke bona ke le qaba le sa feeling. Hatala na hana taba tsaka le yena gona o tle bona ke be team cause film gare ya ka yena la hlokahala so e fetse khale ntwe 1987 e kwana finance shapa le no ena na ha senelo go ke plan le tsa hala ka ikopela o tla ka tseleng tleng ka yona ke ipotsa ke tsiwa
2: e ga batho go jubela jubela ga jubela le ba ba hofo e ga batho go go botsa mmao wa le mo e le bo ditlo jubela ba gaifo e ga di alle di bua re botlhoko le botshuso go gola go godisiwa ke single mother ga go ale teng o tlo utlwa ka mo strata go dira ga go ba o tlo go sa bolele go dira o tlo fita fela o itse o tata go le ile ne ga go e botlhoko ha o gola o le ka go amogela go ikatumetsa mo go yene a go nne botlhofu ha go ikatumetsa ka nako ngwe ga o dira phoso ke ya ga shula a go a tlhola re o ya go o so o sa go ha go be sentle go thuse e jo ding bende ke bo e khaya re la ke ne ke sa be sentle ha ke dira phoso la go o ya go o no tsela so ya ene ga o ntsala so e botlhoko ga nka gore o dira go so go di sa bata sala ding di mo tshwana tsa di ba khaifo
3: yo thabolile ne ke re le bua ka ntase yo turiste ke me wa ka tatwa ka se disa di mine pela re botlhare a khutla mine bo tatwa a ora lila bona bana ba tate bolwa ka ba le bete go feta bana ba ha go bile a ratisa ka gota ba ne ba a putua ha e le tate bolwa yo tla fara ga plela ka go gore le ditho re jwa re e bana ba le batho le bana ba tate bolwa jo re tla e affecta relationship ya ka amere tao kuri e affectile ha holo ba re bota ka re qala re tsama na fela a bua ba tsa bohloko go ke go la tso ka ba ka ha pna se mo pilo yo ke le bo
4: dumelang ke buditsa se di FM ke le dumela sa ka nete le bua le fisika tebe pa sim transport ba se ka se bua ka sona seng ka me ha holo na pilo mbaka ha ke sa gona o dula le batho ko motho a ka reng o hantle o tlino hantle ko re ntse ai buang ya utlwala ho hanga khone wa ke monyatsa ho monyatsa e mo go ditinteng le mo go tsamanteng ke rata ho kena ka rabatho bana ba shejela fatshe ho bana ba bana ba ho tsenka le bangata ja go tinya go hona ba tshobanga taba na ba shebela fatshe ba tshobanga taba na ba go soma le ka re sekolo re kena sekolo ba tshobana ba re soma hana tsena ho hanga ke utlisisi motho ka qala ka bona ka be mo ba ditse o hanga o shebulo sheba o hang go hang ke patle le plau total go tsheneng ka mme ha tsho go hampi tsela ke makala ka sheko di bua ka yona mona ho lesedi ke le bua tango
5: re ke bana mala tsona ka perenyana fela top la ma 7 thabile lebu nna ke kopa ba mo hloka le bitso ntho ena ke tla e jikisa nyane fela le ntemo sa ntwe ngwe kgolo ka nna ba fetu ke ntate wa bana ba 4 e moholo na le 16 wa bobedi na le 13 ho ena e moholo ke street ha holo hona le eno wa 13 wa ngwananyana na e ka ba se ke se etsa ngwaneng wa ka ke ho mohlekefetsa na Rema benkeleng ra gutla.
6: E bang ona na o roke ka wa khona o lefella leqwetha. Na ana hape. Clientele Legal, e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Boxa, thatohatsi ya wena lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 grams tse tsheletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
5: Ei, lebo ke kopa ho bala molaetsa ona ka pele fe. Ho na le mmamedi a ngotseng mona ko re fela molaetsa a ko fetile. A re lona ba babedi ha le ready for topic ena ya lona ya kajeno. Ho na le mmamedi a re ngoletseng a re, you guys are not ready for this topic. I see letlo isi ya tseleng ka mogokeletse bang wa re tse. Thabolele bo ke kopa ba mohloka lebitso. Ho tloa ke le 5 years ke sotlwa ha bo mme wa ka. Ke betwa bosiu le motshehare.
8: Yo.
5: Le bana ba ka ba betwa ke family eso.
8: Yo.
5: Heso ine re ha ke ntse hantle ho nothwe ha ine ka etswa ke nyeo ine tlo ba ntle ho feta. Bana ba se ke tletse bohala. Itletse le hloyo a ke last le di relationship e ke tletse galefo bona o se ona motle jo se bo se ona ke o se motle jo se bo se ona ke o se motle
8: yo haski sima
5: ah ona ta
8: yo
5: re remi hale ke fela ke la baga ho ya tlamile re se re tloa itse re re be pelo di thata
8: mo modimo yang khotso
9: Hawe
8: le bolitse ba. Le kae
9: ngwana se? Mo ntle kae?
8: Re teng. Ke
9: kopa ba mpoka le ditso ka mona ka mafetelo so.
8: Eh ngwana se.
9: Yo. Ke di mela le mamedi a re ntse pika lona. Ke bona ka re le tsi ya teleng. Mhm. Ke ka tsela nete man.
5: Ha
9: le bo re nete man.
5: Mhm.
9: Mhm. Ke le nete ne kana kwa ntse re le batswadi tlamele go hudisa bana.
5: Mhm.
9: Ke le maritse ke batswadi. Nna ke ho tinta tsa ka sampathi ka pelo he ka ofela. So much that ona bua ga ke ngwana hae. And ke dilo ka nna ka confess something bona what happened ka taba teng and only to find out ke tsana le ntata ka jolo ka botlolo
8: ke
9: tsoga tsana ka ofela
8: eh
9: ka teo botsa sampatle ka mo ya ka ofela o go ntsho inga setile so much that ho hule ngwa ka next batle bonta ka mo ya ka ofela and ikotele tsi ke sna molekani ke nang ko because next tsi le gato la ntata next tsi be ha se ke gato la ha se ke sa gato
8: ko
9: instant ke le lo and every time ne ke hutse ke I mean ke go tsaka le ka mantsa go nako yo se ke hutse ke ikutlwa ka ga defender ke nngwe po na ke dipila ke defender na ke dipila ke tsama go ke ikwelele because la ke le ke hotseng ka yona a tsere go nna ba ya tsaya yo ntata wa ka yo nka ngola buka mang a bo lebo a le tlo go lisa shem
5: askis
9: mari e bso go a tsana e fihla kae hona jwali kina sa go tsitsinya bona ka ntlo molongwe
8: yei
9: ene kila ka ba le bufuku bo ha se ke mo shaba go sa hudile and ena gana le bemong bo nna ke leng ho bona today na ena ona le jwang ho
8: mme
9: mm ka ga ya pele mme ka ntate mo di mo re ke tshwarele ke fitise ba ditso ke re bufuku ke le metsi
5: phepi ngwaneso
9: go le ale kopana le rona le re se di hako bana gana le maqeba a bongwaneng buima a go fone
5: a skise re tlo le fa di haka skise ngwaneso
9: o ndikile ke ntse drive bye bye
5: bye
8: moeng khotso
10: le bo le thabo
8: ntate
10: a fetse ai fele me na go tlo maka go ka skise ka bua go tlo maka ke go go go re gore ke le every time ke nana ntse go re ke le
8: askis
10: bo foko ba go motsedi a o kgethileng tshena e batla ngwana o fae batla ha qeta ma bantsa o bua hantle tsa pidi ba se tiki dile ke phone radio ke dile ke bua pati ka ha re ba fetse ha ona go tla ba go ke dile ke le mentsi mara ke a fola hantle go tsena ke a fola ba neng ke nana na go tsedi ke gona fela bana le mathata bana le batho ba mathata bana le mathata tsa tanga go ke tiki ke lona e bohoko ha ba tlo mathata nna ke mo go tleng teng today ha ke mona because of ke rata
5: Ash
10: go bana ke tembo ke ne ke kompheka le batho ba bang bana ke phila jwa mo phelong ba ka batsetsa bana ke tlamile ke phile jwa ke mo ke leng teng today ha se ka choice
5: askis bro wa ka askis tere
10: sa tla fetwa
5: askis tere askis bro wa ka
8: moeng khotse
11: a tawele go
5: le kae buti
11: amna
5: amna
11: so so mna just my mates fanga ke ntata wa motshwana na ga velo ko to be honest na ke ho tsikisa tse bentate so ho leng ha ka tsikisa tse bentate wa ka datwa ka la hlaya mo tsena se ke le mohulo to the next tender ba lebeletso re ke go motshwarela lebeletso re go ba ngwanane wa haiwane ana sa mhudisa because ke botse me wa ka re fetu la tsala solo so ka ntate wa hao so it's highly impossible ke ka yetsa ntwe because lena na ke batla bana ba ba hole ba tsanta tsa go bona tate wa rona ba re feitse na go telele kana go nyane ya rona yana ya khale ya aba ba le ya sa tsebo ba lena na ke go buela tsana so sala na sa tsedi se bo
5: askis bro wa ka
11: why chomita ka ha re tla go bona bana ba mlela e mna ke ntatao o la uke go tsoka ntwe especially sa tsebeng tatwa motho chomia ao o tla go la yena ba wena ke ntatao because ha o tsebeng tatwa ha
8: sure
11: ah it's painful serious
5: askis bro wa ka
11: ngita
5: sure da
8: moeng khotsa
12: re ke ne kae
8: re teng dat
12: le nna ke fitile strong same so
5: aski swanes
8: moyeng khotsa
5: e ba ho tsala
8: hello
13: ka bolle go bolle le botinela
5: re tele ga mkhotsi
13: le tse tsena ba khotsi ba
5: re pitse mkhotsi
13: le le tse ga ka fu o bona nuri ke ga ka fu na itse le re tedi ha ka seke ya gona pelo tsa gore bo khubiri se ba re so
5: aski swanes
13: o tlo go fokwa go o dire le nne le ntato re nke ntato ha e seng ntato ha mme ha a tsela ha ho ha o botsa aba sa re le tsho ntate ma o titike pa ntate ma se ba ntato ka ba pala di tse ba le ba le di hm ha go ka mo nwa di tse ntato ka mo di tse ntse ba ntse ba se wa go ntrapa yo
5: ai bo wena
13: le na ke re ke motho mso
8: hm
13: a ntse pa mo kokotlo thabo a bile a re ke ska kang go tla go se bua ka sephadisela se sa le tlhano ke neng ga le bua ngwana ngwana na go tlhobola o paka mo shopong go nna mo dimwe
5: yo
13: go re ka tsa seven ke la hata la
5: o rata ke rona o tla ha ke ke
13: ha ke ke ha fala le se mang di bua ntse tse tsena na ntse go fala a nyane ga nyane le ke ke ga fala ka letsa le iwa
5: a re fole mbana beso
13: a re fole re tele ne
5: re rata we
8: ke rona magati
5: bye
8: o mo re ka
5: re kwale a re kwale le bo re tla ganna ka di voice note ka mora re tla ganna ka di voice note ka mora aski simba na bus ke tlokometse ka jeno re boholo ba rona rena le di childhood traumas tse fapane
8: yeah
5: tse ngata tse fapane
8: rimezwe
5: mme seo ke di results tse se re leng sona ka jeno e ka ba o le ka ho di sabana ba hao ha o batle nix o bane o tseba o tswa kae o ka ba o ba furaletse o batlwetse ho bane o la furalla kore se o leng sona ka jeno moholo ba sona se tswalwa ke motswana ke se o bileng sona bonyane ba
8: yeah

0: Primera charla de lei. Ke pikelo. Ya nkotla. Bona hona hona hona hona hona hona. Duwe yang ama. Lena. Ne ke dula le mme wa ka, ke dula le motho e neng ke tseba hantle hore ke ntate wa ka. O kila bona o etsetswa meetlo ya habo ntate ono re shoshosho e mme ke ntate wa hao, o lwala bo dithapo tse ntsho bo melaleng, o kuta o kgumama mo ba bang ba kgumama ka 2016 December. Ke gona ke tsebang hore motho e leng kgale ke mo kutela, kgale ke kuta dintho tsa habo, ke etsa eng. Kgane lona ke tsebang hore ha se ntate wa ka, ha ba bo ntate wa ka ba tlile ba tlo mpatla. Ebile ke le motswetsi wa first born ya ka. E lang roba ntho eo, a tsela re ha ke tlameha ho dula fatshe ke feisane le mme wa ka ke mo botse. Ke lakalla ke mo shebile dikgaphading tse di tswa fela hore na ke yena mme wa ka ka nketsang tje ka hara batho bohle. Empa ha hona taba, ke mo tshwaretse ka lena letsatsi. Ha ke batle bana ba ka ba tlo hola e le hore ha ba tsebe ntate wa bona. Nix. Topic ya lona. Hai. Ya ngotla. Hona ho.
1: Thabolile bo dumelang bana beso. Le tseba ka mokgwa dipelo tsa rona di tabile. Ka mokgwa ke hotseng ha bohloko. Hana jena ke hore kannete ha ke batle letho ka bana ba ka. Ke ba jwetsa mohlaleng ke re bophelo bo ke bo phetseng ha ke batle hore le tlo bophela. Le bo ke tshaba motho a shapang ka pelo ena ka kaofela ka mokgwa ke ile ka shapuwa ka teng. Ke tshaba motho a shapang ka pelo ena ka kaofela. Kore, bona ba mokana ka lazakala ko go lase mo go tshongwela dibuka ka bophelo ba rona le gale teng o bophele ha bohloko fela o ntsona le mme a thotse a shebeletse a sa re letho le gale ke lebetse.

0: King Mari, working. Ke bone di video tse mmalwa tsa Kitswet morao tse a performa di consulting tse fapaneng a khona. Mona molo sa di modile.
1: Yo
0: ha bontate mo. Ah di modile. Ay ay ay. Ke mona wa leka wa ya fela.
1: Ya
0: wa bona la re. Ano a bona ntwe ke ratang gore e ka re ke hona bukwa nga ho lo ana.
1: O bo ke ya le baby face. Ah bontate ba pumo. And the baby face o rata ba ba skin jean.
0: Skinny jeans. Ula mana mani mwana wa atama staging atua ka mona point A ya ka B.
1: And ula kiti mweta la, kaka si mutlinti na ula, kiti mweta la.
0: Ele shoma le metsetsela tseng ka mora hore ya bone re lebuile mosiwa se o ka ditaba tseno tsa hore ya bone re kena mogatlong wa bobedi wa drive time e tuka mala ka bere tell afternoon drive mamedi mela tsa re fumana di voice note tse re di fumana kwano di thiba letsatsi mme di bohloko di bohloko di sa kena ka bongata haholo phepi hle bana beso re tla di bapala tseding fela re keke ra gona di bapala ka fela dingata haholo fela di tibile haholo
1: ho jolo fela ga itsire motho me Mohamedi ho thabisa hape hore re tlo fumantswa thuso che ka je nne re sa bitsetsa doctor se empa re bona ho tshwaneleya hore pele re ka ga tswela pele le doc a re fe hanyane fela hore a sidile maikutlo a batho bana ba leng hore ba utlwe bohloko be leng hore ha jwale motho re se re ngwaile le qebalane ei wa ba bohloko hape
0: yena re mmitseditse o tlo moketeka o tlo ketika mosebetsi wa hae re tlo ketika magabane a hae fela hobane santse a le teng bohloko ke bona boteng a fete fela ka lentswe ya re khutla kere re kana go tsana sa rona sa
2: Black Excellence Wednesday
3: e ba malala la o tswe ba ke sa Black Excellence more tse pa misa maikutlo.

0: ile ngangolana lane ya ho ba sebapadi sa pele sa mosadi sa wetsa di century tse hlano selemong se le seng sa dipapadi tsa ODI. Ntlhengwe hape e tsang gore ba kene ba le molota dipapading tseo ke ntlha gore ba sa tswa hlola tlhopha sa naga ya India dipapading tsa T20 International ka dipapadi tse nne ho e lengwe. Ho tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa sehlopha sa naga ya England Steve Borthwick o hlwaile Byron McEwen go ba karolo ya bakwetlisi pele ho sehla se setšha sa rugby championship. McEwen he mamedi e o ile letswallwa la Namibia a holela Afrika Borwa ya ba bapalla hlopha sa Scotland ha qale go ba bankeng ya sehlopha sa England mane jwalo ka ha a ile nna ba karolo ya banka ya bakwetlisi ha sehlopha se ne se bapala le sa naga ya Argentina ka setana le sa USA ngwahola empa ka oleleng e ntse e le mokwetlisi wa sehlopha sa Sail Sharks. Mokotlisi Borthwick o hlalositse monneno he e le motho ya nang le mafolofolo le kutlwisiso e batsi ka ha papadi ya rugby. E lelola gore tlhopha sa England se tlo thakgola leeto la sona ho championship ka o etela kwano lapeng ka mona ka Ellis Park bakeng sa papadi e matla kgahlano le the Springboks pele se bapala le sa naga ya Fiji e ka sena le sa naga ya Argentina. Ho tsa bolo Afrika Borwa ho se o se o kae? Countdown e kadile me SABC 3 ke le haela haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo le fatshe 2026. Ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashome a mararo a na le metsumine ho SABC 3 kapo wa di streama ho SABC Plus. Ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026. Ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto. Ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo ka ofela. O se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsering he mamadi sehlopha sa Afrika Borwa sa baka tlase o dilemo tse leshome le metso supileng a Majimbos ba lokela hore jwang kapa jwang ba sebetse hantle bosimo bona ha ba thulana le sehlopha sa Ghana. Papading tsa Under 17 Africa Cup of Nations se tshwaretswe mane naheng ya Morocco. Bahlankana bana ba mokotlisi Vela Khumalo ba shebile gore ka nnete ba tle ba sebetse hantle ka morao gore ba hlolwe sontaine se fetileng ke hlopha sa naha ya Algeria papading ya Group D ka dintlha tse pedi ho noto. Mme tlholo ena he ba theotse jwalo ka bang le ba ile ba maemong a pele ha jwale ba se ba iphumana ba le maemong a bobedi lokong ya Group D ka morao gore ba tle ba iphumane le dintlha tse tharo papading ya pele e ba e bapetseng le sehlopha sa naha ya Senegal seo ba ileng ba sehlola ka dintlha tse pedi ho e le nngwe. Mokotlisi Vela Khumalo o dumela gore ba lokela gore ka nnete ba lokise diphoso tse nnyane tse e leng gore ba ile ba di etsa papading e fetileng e le gore ba tle ba ipee ka botleng le o phunyeletsa bakeng sa di-quarter finale e ka setsana le bakeng sa FIFA Under 17 World Cup e tlabeng e le mane naheng ya Qatar ka kgwedi ya Pudungwana. Mme seo ba ka se finyelela ha fela ba ka hapa papading ya bosimbona e tlo bapalwa mane Mohammed VI Football Academy naheng ya Morocco horeng ya borobong go ya ka nako ya kwano Afrika Borwa. Dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi gore ya thella tsa go qetela dimetsotsong ye mashome a mararo ka morago ra ya bohlano ha di so fete. Le bolethi bose le doctor ba tswela pele bana beso.
1: Hakule bobong se moholo na tibla mo menere kene jolo ka Anthony Northbound ka marika London Road le pelo le tuna la mila la amehile ka mo hona le lori e emeng re fitre ka marika N1 Southbound ka Rigel Drive le teng he hono na le koloi ene nyeme ka rumila tu sitso ha jole se phala ha mona tsana se petipite N1 Northbound ka marika Golden Highway le pelo le tuna la mila la amehile khanna ka kelo hloko le teng hona le koloi e emeng ka hare humila N3 Southbound pelo fitla jolo Van Buren Road le pelo le tuna la mila la amehile hantlentle he tla la le phelo le le tona ke nna a mehileng kana ga ke la hloko na le kotse e a mamakoloi a mapedi ka ofela ke ne go tsoretsa kana hore nyena kwa ne ho ratela traffic e ba no tso di bona ga sa di bona ga tshwa ga ke tibos_mkoni @limawela1x #ratelatraffic
2: wa ra twa wa le le le sedi fm
3: sur le buile bongani chabalala re le buile top lama 7 mabedi #lcdfm traffic #lcdfm di pop

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
2: Hello, hello Thabo le Lebo, hello Thabo le Lebo, ke Thapelo Paulus Sefatsa. Ke kopa ho ho leboha ka tsena tse ntse le re tshehetsa ka tsona. Sehlo se ne le se tshwere tsatsi lena se bohloko ma. But ke tsa bophelo, o tla nne o loke. E fihlile awara yane ntse re e batla yane ya gospel hour. A re duleng bana beso, kopa hore hele o dikeledi keleme ka bodumo ka moo.
3: Ha ke dumetse Thabo le Lebo, ha ke dumedisa ke mokgolo Mokoena di amanola ha respect magolokweng ba ne ga jalo ke le ka mona ka ho la Maritzburg ke ra jwale re kena nakong ya kgalalelo jwale ke a utlwa moya wa rona o tsatsamaya thuteng tse tshileng ha o le teng ntate. Ke tlelwa ke matla ha ke le bo bana beso ha reng ho reng ya botshelela
4: ha o le teng ke tlelwa ke matla hai Tibos ka ba ka hopola eli la re ha utlwa hore a reka ya hapuwe ba flista ba itlositse aba wa wa stulo. Patrolare tu

0: Ditelwa ke mata le mashomula
1: au tibula cha shebwa wena.

0: itse ka odimo ele o tla tswa fela ka sephetho ebile ya le hantle gore ebe sa Durban City se tla tsama jwang jwalo ka Durban City bona ba tlo bapala le tlhopha sa Mazulu ka o le leng papading ya go qetela Stellenbosch bona ba tla botsana dipotso le setlhopha sa Marumo Gallants mafelongwana a beke mme re tla bona gore ebe ba tla kgona go phunyeletsana bakeng sa top 8 kapa che ha re kwala ka tsa papadi ya tennis Carlos Alcaraz ho utlwala ha ke ke ba gona ba le kabelo tlhodisano ya selemo sena ya Wimbledon e ka tsana le ya Queen's Club Championships ka lebaka la timalo ya antseng a ioka ya letsoho me ho bietse ho se ho ile wa netefatsa na go nye fitileng hore letswalwa lena la mane na henya Spain le ke ke la gona ho le ba tlhodisano ya selemo sena ya Roland Garros ka mora hore a fetwe ke ya Madrid Open le ena ene le ka mona ka Italy ya Italy Italian Open me sena ke ka lebaka la hore a tobane le mathata timalo hane a bapala tlhodisano nyane ya Barcelona Open kgweding e fitileng Alcaraz ya mamedi o na shebile hore a tle a sireletse sekolo sa hae tlhodisano ya selemo sena ya Roland Garros empa ke mona ka nnete seno se keke sa etsahala jwalo ka e le hore a keke a kgona go ba le kabelo o kenyeletswa le tlhodisano tse ding tse tloba ha mmamoraonyana selemo sena sa 2026 me o re ha soka ba malala a utswe ikutlwa ka a ka gona go ba le kabelo papading ena ya tennis le hoja go ne go na le menyenyetsi le tumelo e itseng ya gore mohlomong re ka mmona a gutla ka pelenyana ka potlako papiso le nako e leng gore dingaka di letsa mone ya yona nako e fitileng ya gore a dule ka thoko jwale se re tla bona he gore na be go tla etsela jwang taba ya o lemala ha se ntho ya pele metsalang ka selemo sa 2023 o ile a fitwa ke Australian Open e ne e le Grand Slam ha ya pele mo fitang ka lebaka la timalo mme ke mona he re tlo nna o beetse o lemetse hape mme o tlo feta ke ditlhodisano nyana tse mmalwa tse kgolo papading ya tennis ke bua ka Carlos Alcaraz e leng sebapadi se maemong a bobedi ka mona o dula maemong a pele nako e teletsana empala lo jwala tloswa ke letswalo la mane naheng ya Italy e leng ya Nick Sinner dibile ya kalo mamedi seo ke neng go tshwaretse sona tsa dipapadi ka haro re ya thella tse ding hape se re tla tiana le tsona o sane empa ile lo hona le nana o le felletseng la dipapadi phirima re nyana ka sibili melefe pakeng tsa ora ya bosupa le hore ya borobedi Malaxen o tla bateng ho sane o thagwa la Leonardo Kopana o re a thella ka labone ho sane bana ba se kitseo
1: ha go le bo bong se mo ho lwana tibla mamere re kena jalo ka N1 na southbound ka manka Atterbury Road le pelo le tona la mila le kwetso ka mo le bela tie hiso e matla hona le a kotsi me ka manika ibile ke ke nletsa makolo ya mmalo mo di kotsi ene leng hore etsa tse ka monoka Atterbury ra fetra ka N1 northbound ka manka battle interchange le pelo le tsela mila la amehile ka mo gana ga kelo hloko hona le kotsi le temo mo di amma makolo ya ka banga mararo ka ofela me ka mane ka N1 southbound ha ya u libile mothinyengwane wa N1 collectors mila medical ofela e kwetso ka mo gana ga kelo hloko o lebeleti e hiso jolo ka ha hona le koloi e a manjwalo traka mo ho di koloi tse nyane tsepedi ke ne go tshwaretsa kana ka jeno kwa ho ratela traffic ha re di bona ho sane ha metsotso le mashaba le metso mihlano pele ga fitla hore nyane ya bone hashtag ratela traffic
2: wa ra twa wa le le sedi fm
3: Tresedi FM Drive, Rachel Afternoon Drive. Rana leba itika jenu iling GGC, Gauteng Gospel Choir, meba sentse ba emime mo Mohamedi, hore re ke re ba utlwe. Hore ka mora di audition, le hore ba ke ba hlophe, ba practice, ba rehearse, ba re tshwaretse eng. Bana beso, re le fa sethala jwale.

0: ke motswala wa lenane o la rona ke ba jalo ka minister spokes are re thiba ka Jesu ha o le thata me pina ena e be khutlo ha o lenga ka general tell afternoon drive show ma me re bela khutla o sa no re ke bra re fela o re nga botselela na tifela ke manane o hlatlala tela sebeletsweng ena ya le sedi fm re tshola fela kwa no ke lenane o la ditaba la matshohlo ga itira ka ke di bone matshela le moifo wa ba hlophisi ba sentse ba eme memo go fofala wena o fela o re nga bosupa bana beso ga le laka letsa tshebetso e monate kidi ke tseo
1: ke lebuile ha holo scheme sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me ho pola re lono le tsetswa ke sabc news re kemetse har kgethe nku ka pere impapelo mo wa re fetela o tsietsi mo hala di ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela

0: ke metsotso mo e robong ka morao hora ya botshelele re na corona ha ime mona re fitela mabenkeleng re tla boela pe re tswela pele.
1: Hola, ke barbecue beef flavor ho tswa Domino's Pizza Real Deal. A ke re wa tsama pizza e betere ha ona le plus one. Ba bona ena, e tla le 5 cheese grillers ka 59.90 fela. Ke pizza with perks. Now o Real Deal ba ke sa monyetla

wesu ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Congo mogatlo wa lefatshe wa bophelo WHO ka bokhutshwane o re ha wa lebella ho bona segatla sa jwa le sa ibola DRC se fokotseha haufinyane e mongwa ditsebi o re palo ya batho ba nang le tshwaetso e ka nna ya nyolohela ho dikete matsatsi a tlang tlalehong ya moraorao letona la lefapha la bophelo Congo ngaka Roger Kamba o re metjha e kentswe tshebetsong ho hlwaya dibaka

0: morumo wa sesole o kokota le lapeng la hae ho tla tsebisa hore ntwa e fedile e leng hore ntwa e fediswa le lapeng la Metlini hape e qadile le lapeng la Metlini la ne le plasi ha jwale ha e fela ifela lapeng la Metlini lena le sebakeng sena sa Appomattox courthouse e ne e le ka selemo sa 1865 ha ntwa ena e fihla pheletsong. Metlini e mo makaditse nthwena le yena hore e be jwale gwa kgethwa nna ka gara batho tlhaselo e qadile sebakeng sa pele se ke dulang go sona ya ba ke lokela go falela ga ke faleletse sebakeng seo ke dulang go sona o boetse o kokotwa monyako o tlisitswe ditaba tse reng ntwa e fedile tsena di etsagala e le gore sesole sena ga se mo tsebe le Metlini eno wa batho e ntseng ba welana le yena gakana tlasa mabakana a dintwa empa ga kgetlong le nane le taba tse monate gore re tlo phatlhalatsa gore ntwa e fedile re tsebisa setšhaba re le mona gantatenwa Metlini ya ba setšhaba se amogela taba tsena tse monate le goja Metlini yena a ne a santsaneng a ipotsa dipotso di gana go fela. Matšhaba a felela mona mokgatlhela go qetela wa matshotlho o santse o tswela pele.
1: Ke metsotso e le shumele metsorobedi re ya re lebile gorenyane ya bosupa bolo re gorenyane ya bosupa o tla balelwa ditaba tse ka re tsantsa lefatshe mme ka morago moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le sebedi molefe go utlwa gore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la ka jeno re buisana le nakwano ha e lava
2: lava e re ke dumaisanang one selo mabedi mo tlatshebetso wa cedi fm mmogo le moifo mamedi se ka ba fetwa ka ngano ga bosupa seong bona he re tlo buisana le galala ditebeleng Michael Ramabeletsa a o nonyana di dula batho ka mona ka Thokoza o butse boxing Jimmy jolo ka re ilanna ga buisana le ena bekeng e fetile ntle le mone mamedi re tlo kena ka rona ya Lesotho gojana Setlhobane o tshwere ka thata mo mamedi re shebile tlhakong lenana la hockey se ka ba fetwa o tlo utlwa gore ke difetse o ba ntseng ba sebetsana le tsona wena morati wa papadi ebile e bang o na le thaselo ya go tseba golwanyane ka papadi ena ya hockey masedisa ke shehane mamedi o rileng ka nna ga buisana le nakwana sebeletsong ya sedi kgweding tsa o feta o tsamaya le baatlelete ba 26 ba sa utlwing ditholo mme o ba lebisa naheng ya Japan at Lesedi FM Facebook le X hashtag ntsha maikutlo botlhophiseng ba Thabiso Aizo Motlong le sumbona he di a chesa di fresh di bolengweso mme ho hang o ke ba batla ho fetwa ke lobila ho lohlela va ke tse wena ngwaneso
1: ke le bulaholo lava ke misotso e le shume le meso e mine re ya re lebile hore nyane ya bosupa bolo re lena no lentse le kena ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le CT FM ra tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore tona kholo e sore mo kobobo ya Free State Jabu Mbalula o kopane le ba ahi ba phomolong Henneman ho fana ka tlala ho ho ba ahi ho latela kopano ya hae le lekgotla la motse la Mashabeng mo le batsetedi ba Middleland Solar PV Plant Henneman sena ke ka morao re baahi ba kene letsholong la boipiletso ba tseka hore boholo ba batho ba hirwang bakeng sa projeke eo ya plant e fehlang energy ka mehlodi ya tlhaho e be ba lehae re buisana le yena tonakgolo e tshwere mokobobo Jabu Mbalula kgotso ntate Mbalula wa metso e tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Ke re medisa mme ke di bone le bamamedi botlhe ba Lesedi.
1: Mohlomphehi, re emela hanyane e ka tse ding tsa dikateng tsa tlaleho ya hao ho ba ahe ba mane Henneman.
3: Go bile le tirekano e tsalang ho tloha ka di 15 tsa May ha mo primiri a ne a qala ho kena dipakeng Henneman mane. Tirekano eno e la qetella e etsa ntho thweng shutdown kapa moo e leng gore go bile le boipelaetso bo amang go se kene ga dikolo go se ya batho mosebetsing le o se fumane batho ba se fumane ditshebeletso jale moprimira ba etela o le o bua le bona ka fumana gore ntlhakgolo ke gore ga o soka go ba le dipuisano tse keneletseng o tlhalosetsa batho gantlentle gore projeke e tla mono e fetlha motlakase ebe ba tlo una molemo go yona ka tsela e jwang jale re bile mono ge Henneman maobane le kajeno maobane ne re na le kopano e kenyeletsang ditlhopha tse mmalwa tsa batho ba motseng ba fumanwang mono go kenyeleditse le makhanselara a bona a diwate tse ameyang. Jale ka jeno ne re qetelela dipuisano tseno go kenyeleditse le khamphane e tlo aga solar plant e leng gore fetlha motlakatsi for baagi ba ka mono le dibakeng tse mabadi. Le dikhamphane tse dingwe tse e leng gore di a ameha gobane batho ba ba theoele. Go na le dikhamphane tse e hirileng batho ona ene mane ba tlileng le bona ba ntsha maikutlo a bona ka jeko lena gore ba kopa le bona tswetswe oke go be le utlwana go etsetsa bonnete ba gore batho be e leng gore ke basebeletsi ba bona ba kgona le bona o ka fumana monyetla wa gore ba theoele ba be le lekeno le go beya borotho tafoleng a kgwedi di fela. Jale o bile le utlwana he ka jeno ntlha ya pele re utlwaneng ka yona le baagi tlasa botlhe bao ba reng ke baetapele ba bona re utlwane ka gore ntho ena e o thweng ke shutdown mo e leng gore ntho engwe le engwe ya ema gantlentle motse kao fela le toropo ga o sebetswe bana ba ye dikolong le tse dingwe ditshebeletso di a ema re utlwane ka yona he gore e emiswe hanghang. Taba ya bobedi ya botlhokwa e ne re tsikaletse gore e be sephetho sa dipuisano ke a gore oke go be le go tshepana pakeng tsa go kenela ga rona re le mmuso le botlhe ba emetseng setšhaba le mmuso wa masepala le makhanselara otlhe a maanene mane. Re batla re dumela gore re kgonne go ka di fitlhela tse gobane re kgakolotse ntlha tse ngata khamphane ile ya re etsetsa presentation yeo ka yona ne ba bontsha gore mesebetsi e tlo ba teng mane ke mesebetsi ya mefuta efeng dintho tse kang di-artisan di kenyeletsa batho ba sebetsang ka electricity le tse dingwe tse tsamaelang le yona artisanry semi-skilled kapa batho ba e leng gore ga bana boikwetliso bo maemong a odimo ba tla fumana monyetla di-drivera di-operatora so ba le ba re fa presentation e re bontshang le gore gantlentle projeke e tlo qala ka mane bo June ke projeke ya dikgwedi tse 18 mme ntho ya botlhokwa ke ena ya gore re kgothaleditse gore ba ne ba tswelele pele buisana le baagi ba Henemane go etsa bonnete ba gore tsotlhe tse e leng gore ne re ka se dumelane ka tsona ka potlako ka jekoleng di manollwe go ya pele. E nngwe re kgothaleditseng ke ya gore batho ba tlo una molemo gobane ka mora gore re fuwe phatlalatso eno ya gore gantlentle o tlo ba le mesebetsi ya mefuta mang wa bonagala gore le borrakontraka ba ntseng ba tla ba gola kapa gona o bitswang di-SMME le bone ba tla ba le go fumana menyetla itseng jale ra ba kgothaletsa gore re kopa tsetswe ba be ba boele tšhabeng gape ba bitse bao jale e leng gore ba interested e le di-SMME ba tlhalosetswe gantle gore menyetla e teng ke menyetla ya mofuta mang le gore ba fumane menyetla eo ba tlameya ditokomane tsa bona ba di lokise ka mokgwa ofeng le gore batho ba e leng gore ba tlhaya motseng wa Phumulong.
1: Ntate Mbalula hanyane fela ke kopa re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele ka puisano ya rona.
4: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ana khobo ya hao ito bala ndi phepetso ha o mong. The Business Turnaround and Recovery Program e tsamaiswa ke Productivity SA. E teng ho thusa di company tse thatafallwang ho boela tsebetsong. ho tswa dikeletsong tsa ditsebi ho ya ditharollong tse sebetsang re tsheetsa leheto la hao la ho iphumana le kgolo etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011-848-5318 o nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng.
1: Ke metsotso e robong re ya re lebile gore nyane ya bosupa o pela gore lenaneo le ntse le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go lesedi FM. Ntate Mbalula ha re tswela fela pele ka puisano ya rona go tlhalosa dikateng tse e leng gore leile la di bua le baagi ba Henneman.
3: Ne ke sa le tabeng e ne ke di bone mo ne ke bontsha teng ya gore dikateng tsa dipuisano tsa rona ne di ama dintlha di feng jalo ka ke se ke tlhalositse gore ya pele ke ena ya gore uke go dumelwe jwale maemo a ne a gore ha o letho le ka sebetsahala e be maemo a kgimwang hang-hang utlwane ka eno le tse dingwe tse ke lekileng go dimanolola gore communication le yona ga ke lokiswe pakeng tsa company makanselara a teng a mono le rona re kenelela re sa tle ka re a tseba empa re kenelele re buisana le bone. Re tshepisitse gore re tla fana ka tshietso e tlhokagalang go etsa bonnete ba gore tsotlhe tse o dumelaneng ka jeko le gore mmasepala le ona o kenelele re tla tswelela pele go fana ka tshietso ya mofuta o jalo go etsa bonnete ba gore ga o na letho le tla phutlama go sebetswe go iwe pele.
1: Motlhomphei o nagana gore boipiletso bo o bone bo ka qojwa e bang dipuisano tsena di ile tsa qalamane pejana?
3: Gotlhe mo dipuisano di bang teng ka nako mme ke di bone mathata a ralolega re kgona go fumanana gore maikutlo a fapa-fapaneng a re nang le one e be a bakwa ke eng so le yona ka jeko di na le matsatsi a na mabedi sa le re le mane le ka di-15 ya mo premier na e le mane o le wa tlhaka gore re ithutile go le ngata gore batho ga ba re ba kopa ha projeke ena e qala go sebetsa ba ke ba bewe ka setlhotlholong e le baagi ba phumolong gore ba susumetswa ke eng ba bue ka mokgwa o jalo go botlhokwa e gagolo gore ka nako tsotlhe re kene dipuisanong tse keneletseng go tsa bonnete ba gore re ke re utlwisise gantle gore gantlentle maemo a ditaba a bakwa ke eng a be ka mokgwa oo a seng a iponatsa ka teng. Ke nagana o ne o sa tlhokale gore batho ba qeteletse ba kena mewantong ba qetela ba re toropo e kwalwe batho ba se ka ya dikolong o se ka ba le ditshebeletso tse teng le ba theolang ba hirueng ba se ka ba theoela ke nagana re ithutile go gongwe ne re tlameya ka nako tsotlhe re tsitlalele go ka mamelelana le go buisana go etsa bonnete ba gore re ba le tharololo e akaretsang batho ka bofela.
1: Ke boitlamo bofe bo le leng mmuso le boetsang go bona gore di-company tse sebetsang projekeng tse kang ena di tla hira baagi ba lehae?
3: Re entse kgoeletso gaufinyane e segale re le mmuso wa Freistata go laba le investment summit e leng ya etswa mane yunibesiting ya Freistata mo gule gatla bo rakgwebo ba mefutafuta ba itama gore ba batla go sebetsa le mmuso wa Freistata o ka etsa diprojeke tse fapa-fapaneng gobane Freistata mo re na le leano le seng re dumelane ka lona le bitswang Free State Growth and Development Strategy. Re shebile di-district tsa Freistata kaofela re na le re tlhaketse gore competitive advantage ya district ka nngwe ke eng jale matšhabeng lebaka-baka why o bona o nang le diprojeke tse ngata tse etsalang tsa go fetlha motlakase ke obane ke ntlha e re ananetseng ya gore batho ba tsetele matšhabeng gagologolo dintho tse kang tsona diprojeke tsena tsa go fetlha motlakase o na le ena ya disola o na le engwe ya hiliamo le yona segale e etsaetse mono because re shedile ntlha ya gore ga re batla o ka ba le kgolo economy ya Freistata tlhokego ya motlakase ke tse dingwe tsa dintho tsa botlhokwa tse e leng gore di tlameya di be teng ka nako tsotlhe o tla gopola gore a kere matšhabeng ke moo dimaene tsa rona Freistata mo di leng teng le dikgwebo tse dingwe jalo fela le ka di-district-ing tse dingwe o kenyeleditse le mang a umona una le ntho tsengata tere di shedileng e le karolo ya moralo ona o kereng ke Free State Growth and Development Strategy. Jwale re tlameile ka nako tsotlhe diprojeke a di etsang e tswe ka molao go na le dipersente tse itseng tse tlameya di abelwe batho ba itseng ka etsa bonnete ba gore ha re shedile nalane ya mo re tswang teng batho ba bomme ba una melemo batho ba batšha ba una molemo batho ba sa itekanelang ba una molemo jwale he ke ka mokgwa o re sebetsang diprojeke kaofela itse molao wa re tlama re sebetse ka mokgwa oo le mona kaong ya ditsela re sebetsa ka mokgwa ona oo mantane ke le mane re sebeditse hantle hampe mono le makhanselara a sebaka re ile di-woting tse ka banne mo ne re fana ka menyetla ya mesebetsi go batho ba tla sebetsa tseleng re tla boela re gutla gape le teng re lo sheba palo e itseng ya ba e leng gore ba tla kenelela kaong ya tsela le bone e le bana ba ile ba bitsang di-subcontractara kapa bora contractor ba ntseng ba tla ba gola so ke ntlha ya botlhokwa gampo e botsang ya gore ga re ya pele re tlo etsa bonnete jwang gore diprojeke di tsamaya gantle go tloa qalong go fitlhela qetelelong.
1: Ha re phetela ka bogotshwane nna projeke ena e tla thusa jwang go rarolola bothata ba motlakase ka setena le ntshetsopele ya moruo ka gare go province ya Free State?
3: Motlakase ke ntho ya botlhokwa gampe ntho engwe le engwe e leng gore ke karolo ya tse tlameyang go etsala bakeng sa maphelo a rona le gore ditlaiswa tsa mofuta ofe kapa ofeng ga ditlaiswa ntho tseno re kgone go di fetolela dinthong tse re ka di sebedisa maphelelong a rona re tlhoka motlakase jwale he go botlhokwa golo gampe gore provinceng ya rona ka kakaretso re ba le phepelo e nepagetseng ya motlakase ka nako tsotlhe.
1: O ka tisetsa baagi jwang gore ditshisinyo le dingongora tsa bona di tlankelwa godimo pele projeke ena e ka tswela pele?
3: Area buisana fela re le boardroom mme ke di bone qetellong ya ditaba re le ra ya tshabeng ka o fela ha rona ra lo hlalosa hore matating ana mabedi ne re buisana ka eng le hore re fitletse diqeto difeng tse ding tsa tsona ke tsena tse ke qetang go di manolola le wena puisano mo so re le ra ba tseba ka o fela bona ba a ba mane phumulong eneng ba hore re dumelane ka eng matsatsi a mabedi ana e sale re dumelane.
1: Mhlomphei molaetsa wa gago o qetela ko feng go baagi ba Free State mabapi le diprojeke tse ntseng di etsagala tse fapaneng ka ro province?
3: Nka re fela mme boemong ba mmuso re sebetsa kapa re phetela mosebetsi wa mmuso ka kakaretso ka sa lepetso le reng ga re etsa tseo tsotlhe go se ka ba le mang kapa mang a sala morago ka puo ya sejatlhapi re do not leave anyone behind. The government of the Free State ke mmuso wa baagi o kgethiweng ke baagi ka dinako tsotlhe ga re sebetsa re tlameya re mamele baagi gore ba llakang ditabatabelo tsa bona ke eng ditlhagiso tsa bona gore dintho re ka di etsa ka mokgwa ofeng re dile re le partnershiping ya mofuta o jalo le setšhaba ka kakaretso.
1: Ntate Mbalula re lebetse nako ya gago go buisana le rona go fitlhela nakong e tlang.
3: Ke a lebone.
1: Mamedi ne re buisana le ena ke tonakgolo e tshwere Mokobobo porofenseng ya Free State Chapo Mbalula, mme sena se re fitlhisa ntlhapheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsina ka jeno go tswa moifo wotlhe wa matshotlho. Re lebetse bo mamedi ba gago go tlha goreng nyane ya botshelela go fitlhelela jwa le goreng ya bosupa go fitlhelela nakong e tlang kgotso. Hantle o di matlhora ke ya bosupa go le CDFM re balwa ditaba tsa gore ena ke tsietsi mohaladi.

0: ke itumetse tota ka mokgone ba tshameka ka teng mme tota ke bolele bamamedi gore mo mathomong ga re thoma ke ga ke bona go tshwantse go na le rus go a supa gore setlhopha sa Aforika Borwa ke sebaka ba sa tshameke mmogo go na le fale le fale fo thipana e tshwantseng e lwe etsiwe teng
1: kannetene re shebile gore re tlabe re le bomampodi Aforika Borwa go ketekwa
0: maAforika Borwa re rotlhe ne re lela dikeledi tota tse ditelele bakeng la gore the Bulls ba latlhegetswe mme go na le maAforika Borwa ba ne ba le go tlhelele ba ba itumetse go le kalo-kalo ene o mongwe ke Franco Spirit moshimane wa ko Freistat psychologically ke ene a kgonneng go fenya motshamekong
2: papadi for the city FM.
1: Mabedi khalala mehleng ya Orlando Pirates. Andre Sebol, a re mapagane ya le skela le kgongwana o dimo mafelong a beke la gao. Ke Obit College u fedile ke le hlonola ge. Hey, ska bala fetola mawa. Le ne le nyulwe ka tsona digere tsenu, tsentseng le nyulwa ka tsona le montse na Saudi mo sa dipapadi ba nentle le mo le ka la iphumana le le mathateng. Jo le mamedi tsela tsohle di shebile mafelo a beke weso. Ke sempiti ke ofite. Ke ipotsa go etsa lang ka mpontse na tsepedi. Mm? O tsebe ba bangata itse maobane Man City ka nete ha ihloleya. Ho hapa papadi ka nete Bournemouth ma katsa ya ge tlo lekanang gona ge ba le hore rrengwe ke selepe lona ge le ntsha mejo ka anong le balang ya ba ka nete ba bangata sentse ba itlisa kwa no lapeng hore hey Orlando Pirates ha le ke ke la le tla tshwana le ba hlangana bana ba Pep Guardiola o batho beso ya ba ke yane sono empa he ke bolo mamedi jolo ka mehle ga le tsena he re fetola di gere mamedi re kene papading ya hockey hle kene ka gona le sotho re kopana le gaitsedi yaka gojane se qhobane ere ke monke ke ena
3: tsa di papadi police di FM di papadi le sebidi moleng
1: Mamadi sentse ke na le gaitsedi ya ka gojane kwano gaitsedi ya ka ke o dumedisa la malatlhe tshebeletsong ya lesedi le kae ngwaneso
4: ke tenne ka masebedi
1: ke phetse tle hey ka moganako a se jwale re ntse re rena taba re tla e buisana le wena kwano tshebeletsong ya lesedi mpa nako e dumetse gaitsedi ya motho ke a tseba ka tlhako re le leng ntse le motho le sekolo empa he ka o fitisa sumbona re batla o tlo qoqa le wena ka taba tsena tse monate tsa diphukujwe hockey club ibile le kgwedi e o ka yona he re ketekang kgwedi ya Afrika jwale re itse re kene ka rona ha o baneng ne re kene ka gona le sotho sumbona ke getse nthwengwe sa tloele yang go baneng le jwale ke lona ba pele ba o nyuloa ka hockey club a go dumedisa mamedi wa tshebeletso le sedi
4: dumelang ba mamedi wa tshebeletso le sedi ha ke a leboga ka nnete ka monyetla ona go tle kgona go qoqa lenaneong la lona
1: Ga itsela ka o ho kae hona jwa lontso le ka gona ya lesotho ka pa mohlomong ka kwano ka Afrika Borwa ba ne ke a tseba o pakentsa na tsena tsepedi
4: ha tsane ke sekolong mana Cape Town ke tlo ba mana fa dilo matse tsa go tsetlang ntse ke studya diploma ya sports and exercise
1: Jwale kwa nena ngwaneso o re ntse ke tshwere ka thata dibukeng monana le dipapadi mona ke bana ke batla dinthone ditswele pele ho sebetse a ko re qoqele hele mo mamedi hore ha ile mona le le bapele ba ho ba le hockey club ka rona ya lesotho ho tlile jwang mme hona jwale tshebetso ya lona se le fihlelletse eng ka diphokojwe hockey club
4: Ke nnete hore tle re fise mana mo e leng hore diphokojwe hockey club ke ntho e teng ka hara naha ya Lesotho ka lesonolo mme wa ka o lankisa sekolong Harrismith South Africa jale ke la ka ithuta hockey mono ya ba ha dilemong tse di ya ka thola hore ehlile ha e le hantle papadi ena nkare ke a e tseba hobane ke la ka tswella pele ke lo bapalla Northern Free State di-interprovincial tournamenteng ka Natal mane e leng hore ne re bapala le di-province tsena kaofela tse fapaneng ka makgetho a mabedi ka ba ka fetelela ke lo bapalla ke lo eta Germany le Netherlands ntse ke bapala yona papadi ya hockey ehlile ka elelelwa ga e le hantle ka re ke na le talente and-e ka elelelwa gore le batšha ba Lesotho e le gore ke taba gore ba sena monyetla ba gore ba ithute papadi ena ana mshamba tsatse ba go bana le talent ka pe ba be le menyetla yeno e leng gore le nna ke la ka ba mahauwa go tse ke gona ho fitela ho ona
1: tsho khaise ra motho jolo ka ha ile mona e hlakile go susumetswa ke legato ngwaneso ho nka eng ho theha hockey club qalong e bile re shebile gore ka gona le sotho le bapele mohlomong ba hore ka reng ga batse ba mme ke mona e bile sentse le sebetsana le taba hore ho register go federation e o nkile eng
4: qalong ha ke tla be ke qala nthena ya hockey ke la ka kala ka unta metswalle ya ka le sotho mono e la ga ke qeta ba ruta ka tswalla pele ka ba ruta ka melao ya papadi eno gore na e sebetse jwang jalo jalo ya ba tsa mono e se le taba ya gore re tleretse constitution ya club ena e le gore melao kaofele e tlhokagalang gore na ke melao e amanang le batho ba bapalang papadi eno kapo le di officers tse tla be di le committee eno bane se le hloka committee ho etsa bonnetefatsa hore ehlile papadi ena ya hockey kgona go tswella pele hantle so re la reetsa constitution eno le metswalle ya ka ga fetela law office e le gore tla be kgona go e register la re qeta e register ya ba ka nnete se le ntho e phelang e teng ya ba tsa mona se ke qala ho eta dikolong tsena tse fapaneng tse ke ntse ke ruta bana ho ke ke bona hore na Highland ke papadi e nka e thabelang jwalo jwalo.
1: Jwale ga itse ya motho hona jwale se le le hokae ntlheng ya batho ba bontshang kgatlhego le thasello ya o ba le seabo batjha ba batlang ho e bapala hockey na dipalo se di batla diphapame ha e sa le tabeng yane ya gore ke lona le metswalle ya gago thasello e bonala e le jwang?
4: Thasello yona e kgolo ka nnete mesebedi yona e kgolo haholo gobane e la re qeta go ruta metswalle ya ka se re qala go eta dikolong tsena tse fapaneng ntse re sebetsa mmogo re ruta bana bana papadi ena re la ra elelwa re file

0: Brother Vic, kannete wena ke se utlwisise ho ha. Eva, ke yo renga ke utlwisise. Ke tshiswa ke ntho ka hare ka mona. I feel like a 17 year old again. Brother Vic, Eva. Wa tseba ke hona ke neng ke hlokomela matsatsing ana ho feta hore hantle ntle ke na le poulelo ngwaneng eno wa ngwana.
1: Ebu,
0: I'm telling you.
1: Ke utlwa ngwana.
0: Wa bona ho tloha mohlanganeng a re ho nna. O ile kopana le motho o tele bosiu. Hai, pelo ya ka e sa le rotha madi, Brother Vic. Ke sa robale, ke sa kgone ho bohlotha ho hang.
1: Funny. Ha, nkgono, ke le wa nqaka monna. Ha ke re ke wena ya neng a mpolelle ka molomo wa hao gore ntho e etsaetseng pakeng tsa gore modie ebile phoso ya mohlang o fela. Ha ke re ke wena o nejalo.
0: Yes,
1: mamela, ha eba ke teng o ile wa re go nna o e entse gobane o ne o taulwe. Ha
0: ke hane ke itse jalo, Brother Vic.
1: Jale?
0: Empa dintho di a fetoa. Ntho eno ke a lemo se
1: fetileng.
0: Wa bona nna ke tsebe jwale gore ke reng go wena.
1: Atšhe,
0: ntho ya gona jwale kore ke ya gona jwale ke the way ke ikutlwang ka teng. Di butterflies ka hare go nna ka bona ke nna ya filang tlase ena.
1: Ka nnete nna ngwana ranteng ka nnete ka baka felelwa ke mantswe. Ntho tsena kala go
0: wa bona o ka nnang ka hlola modile o batlang ka teng. Empa pelo ha ena kelello, maikutlo a ka a fetogile.
1: Ke o bona le ka moo wa tseba matlhomo ona gore maikutlong ya nana ga one a se a tibile ga o tliwa tabeng ya ngwana ena.
0: Wa tseba a kele go ena mane ke le bona ngwana bora le bekile ga teng wa bona ha ke ntse go na le borukgonyana ba ne ba ratang bokenya makenya le thoponyane ngwe e pinkinyana tjena mona kore ga ke tseba ba entse he style e nngwe ngwane eo. I know, hona le something. She stole my heart. Drink I buang fela ke re o utlitse pelo ya ka. That's all that I can say, Brother Vic.
1: Wa tseba wa nkaka.
0: Wa tseba wena ga ke tsebe gore o etsalang ka wena. O batla gore mapadisa a naganeng ka nna gobane ntho ena ke utlwisise ena ke wena. My brother, my own brother, my own flesh and blood. O mphetogela pela mosadi wa gago a mphoqile ka nnete mo, Brother Vic.
1: O ne o lebeletse gore ke reng? O ne o lebeletse gore ke reng monna? Gore o batla gore mapalese a naganeng ka nna monna ga ke tlo kgema le wena nthong tse tsa gago tse sa lokang. Ha, wa phota.
0: Gobaneng gore ke ntho tse sa lokang?
1: Wa tlhanya fane ke utlwetse. O le tlhanya
0: mang o re ntho e ke etsang ya o ba le lerato bakeng sa modiei ke ntho e sa lokang. Lerato ga le a loka ka mantswe a mangwe o tsho jwang?
1: He kwa ngwanenwa banna bona modiei ga se mosadi wa gago
0: fela nka kgona mo etsa mosadi wa ka. Ke ntho e ke e kopang gore le gona le nthuse ka yona ke re molate a tla tlo dula le nna ka tlong.
1: O se o kena tabeng tsa sethepo.
0: Aa mamela, Brother Vic, tabataba ke ngwana a utlwa he fela ke re go na le nthonyana mane ke utlwang le teng ke nagana gore ke nthonyana e bakwang ga ke tsebe ke poulelonyana e bakwang fela ke ga modiei ya ntse a re o na le sambodi bophelong ba gae a bone ga ke tsebe man ke nagana gore monne mongwe le mongwe le ena ka nna fila ntho e
1: bona mona ga bona ga o ba o lata modiei mane mo a dulang teng o tlisa ga gago mona ka baka la ngwana modiei e tlo o fetoa mosadi kwa gago wa bobedi ngwana enwa yena enwa yo o batlang gore a tle more ke ena ya tlo o le kopana.
0: Wa bona modiei ga ke otletse man to man, Brother Vic. Wa utlwa ga o bua go twe till death do us part. Ke ena kontraka e tla e saena le ena
1: butle pele jwale seipati yena.

0: banna banna banna banna ya ska bantle he koloi ibile ya pogetse le ka o tshwana ya ska bantle he jirise na olo wena hlena puleng tjo e ntle kolena gao
1: batsaya ke a leboa empa gantle ntle ke leboa wena kolwana obae ga e nen se ka wena kebe ke sa e bone koloi o bona koloi e o e bonang ka golang kebe ke e bona ka leitlho la mone gobane kolwana o entse magobonthithi otlhe wa kgonang gore ke tsebe merero ya mogale ka bophelo baka
0: banna banna banna ke a leboa ga e le monone le mone gore ke le koloi e ntle tsenana le o ja mpha ditebo tse ke sa ditlhokeng ai ke ratile koloi ene ga o setlhe
1: tlo ko jetse he wa e bona yona koloi e re buang ka yone e ne ke emeng pela yone ebile ke metšhisitse le
0: yoneketse
1: ke ena mogale
0: e mogale
1: wankutlwa mogale ka sebele
0: a thi motho o sebetsa jwang kadi ba
1: kolwana a kere mogale o batla go lokisa dintho le nna jale o ne nrekela koloi ena gore a nkgannele gore ke dumelelane le tabene ga ya therapy
0: e
1: ea
0: bone ausi e re ke o jetse o se ka ba enkeya ke motho enono o tseye mogale a tshepagale ke tsotse ke sekeleme ke sekeleme a ke mo tshepe le nna ke le tenana o tlhokomele o tlhokomele a se ka o eka
1: kolwane ntshepe ga ke ngwana
0: ga o tsho jalo ga o tsho jalo ke a tshepa ga o tsho jalo ke a tshepa mare re tla reng ke taba tsa lona batho ba marato re tla dikena jang rona
1: ela o batla goreng ga o tsho jalo ka tho wena motho ga o kae le feleletse ka e leng polokeng
0: wa qala wa bua ka mpolokeng ke o thabetsa kana ka kolo e ntle je butle pele ka mpolokeng ausi
1: wa sagala eng
0: ko go wena la motho ga o thabetse wena o rata o isa ntho tse ditebetsang pelo ya motho ore o ka tlo bua ka mpolokeng ke thabile a kana
1: kaolwane a ke re mpolokeng ke motho gago wena le ena la utlwana tsale bothata keng kapola lwanana
0: a ke tsebe ke tla reng ka mpolokeng a ke bua le wena tsa ga o monate mane
1: tsaka tsona tsaka tsona
0: mpolokeng a ntshwara hantle o isa ntshwara hantle mpolokeng ka re o a itebala mana a le dikamanong tsa marato ka bone o tlosa boboso bane mosebetsing kwane o botlisa dikamanong tsena tsa rona ande ga se ntho ke e thabelang eno nna
1: kolwane se kanka mpolokeng ka pelotlhe o opole le wena gore mpolokeng o nkile dilemo le dilemo a sena motho a sa jole fela ga a so ka tseba phapang pakeng tsa ga le mosebetsing le ga le gae
0: jwale taba go nkile dilemo le dilemo a sa jole go mo fa tokelo ya gore e tlo ba boso ka manong tsa ka le ena
1: a
0: kompolele wena o ka kgona e mamelela ntho ya go metlhe le metlhe ga o re o dutse le motho o go le tlokotla e be le nnyewe a ko utlwe fela ga talale kolwane baby ke eng o sa re hallo kapa ke eng o sa re I love you kolwane baby this kolwane ga utlwe ke utlwile le nna ke
1: motho ke tshee kolwane ntshwarele a ke tshee ngwaneso empa kolwane o tlholwa jwang ko jetsa motho gore I love you o ntse o tseba gore rona basadi ra tlhoka mantswe ya jalo attentione ke ntho e re
0: thabelangbuelela ke tsebile basadi ba buelelele
1: kolwane empa ke seo re leng sona
0: kgona e gantle ntho e na
1: tsoleno o kwatetse gore mpolokeng wa o botsa rona o bane o sa re I love you
0: ba bona e nngwe kenana o tsodile fela maobane a tsamaya ngala
1: molato
0: ga ke tsebe e ne le tsona taba tsena tsa dinnyame
1: ga ona gore ka ga o tsebe kolwane
0: ke tla reng sa ntsane gore o dutse le motho motho a ba tlisannyame ka mano tsa ka leng polokeng ye ka re nthwaneni keng commission ene ya madlanga wa e bona commission ya madlanga ke tsona ka mano tsa ka leng polokeng tseno potso odima potso potso odima potso
1: kolwane ke enye thata pakeng tsa ga o leng polokeng ande wa tseba ke tlo eletse ka ntho e leng ngwaneso ga ebe wa bona gore wena a leng polokeng le dula le ya godimo le tlase ka dipotso le dikarabo dipotso tse dingwe se bile o tlhoka le dikarabo tsa teng mpo mofe ntho a e batlang
0: ke mofe ntho a e batlang jwang ausi kwa tseba motho enono kore ga thabile mpona ke thabile ga o lo jwang ganka kare ke ba le metswalle jo ke mo tobeditsa
1: o thaba jwang le metswalle ga go feta ka mokgwa o tlameileng o thabe ka teng leng polokeng
0: ela o ko njotse monana mpolokeng o kgona go qoqa ntho tse ke ditotlwang le metswalle yaka o kgona go ntlisetsa dibiri jalo ka metswalle yaka e tla ka dibiri go
1: nnametswalle
0: yaka e tlile go nna ka dibiri re nwa ratshe ya rathaba go ba monate ga o na dipotso nana o fela mogau ya
1: sampotsaeaiimaru
0: ee ga o na monyetla
1: kolwane o ko leke go bontsha mpolokeng ore na a lerato ke ntho e jwang wena motlhomogale o matha ntho tsena tsa marato o ke ene nako e telele mpolokeng ngwana batho kwana a santsane a batla utlwa mofuthu wa lerato o ko mofe ntho eno e batlang ga o so leke ka mokgwa o lekaneng ga o ne o lekile ka mokgwa o lekaneng a nke ba sa dule a o topoletse metlhae
0: koko jalano kena se kebile ke lebetse le gore ne o thabetse ka kolo yao entshwa o tetebeditse pelo yaka ka taba tsa mpolokeng
1: o ko ntshwareletlhengwaneso empa ke a leboa a ke re wa bona ya ntshwanela le
0: yone e ke eshebile tlhena jo e ka go ka ntsha tlaga tlaga wa lengwe rekela tirong ke ga e tshela tshela mo neno ga e etse ga e tlhonolofatsa

0: Principal, no, ke a leboa ka nnete ga o ile wa ipha nako go tla kopana le nna re tlo bua ka taba enana. Ka nnete ke lebola boikgathatso ba gago.
1: Ae, ke a utlwa majogo a ka.
0: Ntho yo nka o bolelelang yona ka nnete ke sa e kona le kona principal.
1: Kore
0: re ntse re tshwere ka thata behind the scenes go tlola pharela ena outlwa e empa re ka se tsamaye re bua gotlhe mona gore na re ntse re etsang. Ga re batle go phetlhela maatlamatlhong
1: moo ke nnete moo ke nnete le ka ba bula matlho dikebe kwa tsena
0: exactly my point.
1: Empa jale ka tlhakoreng le leng setšhaba le sona se felelwa ke mamelelo.
0: Ya no, it's true. Mono teng ke nnete ebile le nna ke utlwisisa lebaka. Wa tseba le nna nka ikutlwa jalo fela ga utlwang ke sa tsebe gore na go ntse e tsiwang. Le nna nka ikutlwa jalo nka felelwa ke mamelelo wena principala.
1: Empa
0: we are on it.
1: Empa he mamela mano ke kopa go ntshepisa gore moifona o kutlwang o bua ka gona gona o kentseng le sepolisa o tla bonwa o sebetsa ga o finyana ntate.
0: Ya no, o tla sebetsa principala. Wa tseba go kwalelwa ga batho ba e leng gore motlhomong ba ntse ba le strateng fela mona ba rekisa wa tseba dishobana fela mmeleng mo aya ga o tlo re tswela molemo. Re ka ba kwalela ka jeno go sane o tla bo so eme ba bangwe go rekisa ba bangwe twa le rona re batla go fumana dikokomoontate re batla motlhoki outlwa re tsomolile bothata le metso.
1: Aa, ke a utlwa, ke a utlwa ntate, ga ke gane ka nnete. Empa le wena wa bona mona gore batho ga ba sa tshepa ba dumela gore boetapele bo sireletsa tsona dikebekwa tsena.
0: Jwale ga o ebeyane
1: o bolela jwang jale metae
0: ga ke a lebelela gore wena jalo ka titšhere e ntle e ruteileng eo ke e tshepang ka bophelo ba ka ka nneto le principala o nagane jalo ka an ordinary person. Wena o badilo tswa universityng principal wa tseba gore nako ena ya dikgetho ka nnete ke nako e matlhomi kwa golo outlwa batho ba bua ntho e nngwe le nngwe go senya ba bang mabitso gore fela ba iphumanele divoutu wa bone. Jale ga re se ka wela lerabeng leo gobane ke se ke e tlhokometse gore mpolokeng le ena o sa o etse lerabeng leo empa wena titšhere yaka e ruteileng gana ka wena ga o na ntho e jalo outlwa re tlo sebetsa jalo ka ga ke se ke o tlhalosetsa gona jwa dijena gore re batla bona batho bana ba e leng gore ke bona ba tlisang dididifatshe bana ba di rekisang ba nangtate oa tshwana wa ba kwalela today tomorro go na le emong gape ya ntsa etsa so re batla bosodi moleta.
1: Ano ke nagana ntate le sebetse ka pelenyana.
0: Yes.
1: E sebetse ka potlana.
0: Ano ke a o tshepisa yona e tlo etsana.
1: Ke a o tshepa majo wa ka.
2: Ya. Wa tseba ntho tsa marato. Ke a dumela gore a ke diabelo. Heba ke nna sa ntsamaye ke bua ke le montje. A o fedile ka mpolokeng ka nnete. Gona puleng ga ntswetsa gore ke tshwanetse ke mo first space gobane nna le metswalle ya gae ga re tshwane o batla goreng e le gore ke na le bothata he emang motlhomong ke nna nang le bothata he gobane ga ke utlwisise gore na opaneng kolwane ya kgona go thaba ga na le batho ba bangwe empa ga na le nna a dula a jele dipekere jalo ya wa tseba batho o gole o tla di bona sho gona jale kore ga ke tsebe gore na ke etseng ke mo founele kolwane kaba je nke ke be ka stupa down that low ke tlo qekana le kolwane go neng ke mo qekisa e sa le relationship ya gona e qala ke mo setsisetse ka morago gona jale ke lekile o kopa tshwarelo damo jo ntsha gore ke ntse phoso le go ja ke tseba gore a ke a etsa phoso a ke re ke nna tsebang gore na ke batla eng ka gare ka mano ke nna ya tsebang love language yaka ke a tseba gore ke batla go rata jwang empa ga utlwisise gantlentle ga ke phoso jee e mpolokeng ga o phoso o ntse gantle gore o lwanele ntho e o e batlang although e osile gona jale go sena motho ya o tshwarang ga o robala bosiu ga e kgona yo

le mesotso e mashume a mabedi metso e tsheletse ntjaki tsentse fetwa ba ne ke go risupile ba le tlo ngetsa motho a le shana ke ba ile ba hlalosa ba re hela ga uwe maseka ntjaki e ke a tshokiri e telele ka tlola lengope e khutshwanyane ya wena ha o tseba wa tse e ila nna ka thinya le nna ke a ditse ba kgolokwane ile nna tsa nthathela le theka ke tlola pilo ke tlola phepha ka qetella ka letsogo ka ba ka fumana le bitswa la bogwetsana le qalang ka ga e house aya ha se hadin fela kutlwe ka wa ikolota.

0: ba me dire ke tsha gona mono ba ne ke kena nakong e rekueng ke bana ba ba bo moetlo wa bo wa basotho ha bo hlatswa kwana ge ke sekebe ka senyana ko ho ba no teng Dr. Thantsika kwano ba kensa nako ena ntate
1: mamedihle ao ntumelle ke kalle boloto nako ha isale yo ha isale ka hlakobolla gona mamedi nna ke girehle ke ke batle ha ba sebedise ba hlahisa tsena e be bona ba tsho gona di ba tshe ri ba me sentse gona le me kwano mhale me wa ngugwa What's my me? Kema ubani fela haore moetsa ba sotho. What's my moshana eso ke a o leboa. Hlahisa tsena di nthusitse ho tloa ka 2023. Ke ntse ke kalla ka hlahisa tsena. A kwa re fe me re qale ka khombo ena. Khombo o etshatswe bokae?
2: Khombo ena ndate inthusitse haholo mo ke neng ke bona ditaba tsa ka di jang tsa maeli hantle. Ya ba ke utlwela ka yona khombo ena na ke ha ke tla e reka ke e sebedisa.
1: He bana, oh khombo e bula ditsela mogwa yona.
2: Eh ntate.
1: Ha go kombona meketse ba toro ena ya bo lora motho a kopane le motho e ba ka moga mono di nthwa di ya kwale ya ho soba le fifi. Wena na ene o tshakela toro e jwalo?
2: Eh ntate bo ntlo e in tshakela go ha ke ne ke etsa ha le tshekeng.
1: I'm going to go to the house.
2: Ke tsisa hape le mo ebang ke bona bona le ntwe e ntse le mele mona e santa di ke botsi ke tlotsa hape ka yona a go ithu in tsa di ntundeng a ta ha go
1: o no tsile mele mo
2: e ntse di ha ke se bina ntse ke tle di tsang go bana le tsa ke le ka nga ka ka wa yang ka no ke e go e le ntse ne e bohloko ka nka dula ke le le tsoko ke tshwere na maena ke ntse ke na e sho sho thata ne ke itlwe
1: go ne ka go petegana ke ke ka
2: netse
1: ke ka re ke ne ka go petjile se fume mo e ke go go bana
2: ke
1: Yo wena mamedise wa mugwa mme hore ho tloa ka le mosane sa 2023 ha isala phela ka hlaiswa sena se thu nge hlatswa mamedi ke ke hlatswa o so isha ba di shopong mona wa tsena hana jwale ha ke kena boka mona he ka bo tuxedo hlatswa ha isale fela empa etla ba teng he ka la bohlalo ka mana ka post room hlatswa e fedile e teng etla ba teng be ke ha ne etla labone ha ke kena ka mona ka Welkom mini simone continues ho hlatswa e fedile e tla ba teng ka la bohlano lona lena ka mona ka batho batso hlatswa e fedile mamedi e tla ba teng ka la bohlano lona lena bokamane he ka bokamane ka e fedile ba ke tsenga tahole na mamedi ke ka hona re reng hlatswa ho ireka ga ka botlo tse nne tse hlano o lo di nwa la pengkwana a thinya le bokamane ka Nigeria le ne fedile he ba ntu medicine mono empa se le teng lona batho ba Senegal ga le lla le batla hlatswa le batla khombo e se le teng he number 9 Molani Street Mall. Ate ka manga binoni hlatswa iteng. Lona batho ba Springs. Gale le la le hela moetlo. Monna Hopis family mona. Hopis family mona. Ha re thole hlaiswa tsena. Di se di teng he. Ho tloa ka la bohlano le tla dithola ka ne di gale le ka bongata ka mono ka Springs. Ate re kena ka mona ka Randfontein, re teka Station Mall, room number 11. Ma resbeke moetlo ba sutu teng he. Ka hlaiswa tsohle tsa teng makoti mo. Ate ka manga Kronstadt. Kam go o tshwanang ge teng African Herbal Drug Store hlatswa e teng ka African Herbal Store athe he bokamona ka ka Sastrol data tshepang o itsehela moetlo ke setse ka hlatswa tse hlano lona batho ba Sastrol hlatswa le teng e tla ba teng he ka la bohlano lona lena Maloti Mall ka mogo tshwanang hlatswa o a ithola nomoro tsa moetlo ba sutu di botlhokwa golo wena mamedi ge jwetse na o hokae ge tsebe ho thusa 082 wena o thusiwe ke hlaiswa tsena a go jwetse ngwane no ka bohlokwa ba hlatswa a go jwetse ngwane no ka bohlokwa ba khombo ena mahlonono 078 331 20 82 078 031 ebe 82 le mane tsa botsa bonye o ka hlaya wa rumela molaetsa gona o ka giteng hohle mo leng hona teng mamedi giteng ka hlaiswa tsena tsa moetlo wa basotho go fihlela ha jwale khombo le hlatswa dintse di tlhomme pele na le sejiso wa no sejiso ka mogotswana o teng lona
3: dumela na lady ke nalane kwetelele ke sa o bone dumela lerato a kompontse hlompho se ke le queen na lady jwale
4: a ebo ho tlwane ngwe le queen
3: matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya royal finance ba ntshwara ka hlompho jolo ka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi
4: ka nnete le nna ke batla ba queen manyeo ke nana jwale ke tsena lo fetola lo nngwe ene ntse ke fumana ebe ke tla fumana ka royal finance
3: go bona lo motswalle etelele ka labana le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za
4: na go engetlan le nna ha ntumedisa ke tla be ke le queen lerato
5: royal finance ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumeletsweng.

0: Dumelang basotho ke sabata e le metsotso ya le shumele metsi mihlano pele ho hora ya borobong ha ke tshwa ba lobalo ka ke hlatsise ke na le ba dikhabane he ba listi ha bo sireledi le sireletsana le tsela tshwe ile letswa ile matla ntate dumela ke a dumedisa hle
1: gotso mentswa ke hlele mo medi wa lesedi
0: o phetse hantle ke a bona wa tsiba
1: a o ka mo hau mentswa ke hlele ke pheletse
0: a a le gona ntse re ba baletswe ke a tseba taba di lwa di le teng mo le mong wa mo mamedi a dulang a le teng letsatsi le letsatsi ke dife
1: ke le batla mentswa ke hlekile mo se mo mamedi fela hore ka di 13 tsa kgwedi ena e tlang re tla begele ka mane ka matatiele mo go rekisiwang ditlhagiswa tsa gona teng re tla begele lontsha ka mone yana mo mamedi a motle o tla re fumana gona ka teng dinomoro ntse ke di bitse ka metlha tsa 072020 2371 ke tlo di bitsa ga ke tswa mona ke tlo bua ka moriana o matlamata sireledi super health care moriana o keke go tla o thusa he wena mo mamedi a motle ga o na le bothata ba tswekere kapa yona high blood tsa gago di dula di phagame kapa e theoa gagolo jale moriana ona o thusa gore o di beta o leo moriana o tla o thusa go sebetsana le mathata a pelo stroke e ka setana le ona mo dikwadikwane he mo mamedi a motle tlhogo eno e opang methapo eno di tsenye sa taletse ke ga o sa hetla sebedisa sireledi super health care se tla o thusa le ka bothata bono ba pelo e tetebelang ga botlhoko sireledi super health care ke mampudi yona mo mamedi o tla o thusa go tshatla majana a dipheo e ka setana le yane a senya he wena mo mamedi a motle mosese ono o chesang o mosetla o peteletsang e ba pale ya maobane ka sireledi super health care wena mo mamedi a motle sepe kula sejiso le thabe he wena mmamelo ya motho ka sitana le yona alsa moriana ona wa segeledi super health care o tlo o thusa ona le bothata ba acid he wena mmamelo ya motho ke pheku ya segame se masapong manonyeletso mangole e ka sitana le mesifa yenu e honyelang mangole ana a guguang ka segeledi super health care ke maria wena mmamelo ya motho sebedisa segeledi super health care o isireletsa segameng segeledi se tla o thutsa go thotlanyoko le seso di betaolong ya mmelo wa ha wena mmamelo ya motho sebetse se tlatswa pelo se tlotla le leta meleng wa gao mono mmamedi e ka bona le bothata bono ba botsikinyane magopo ditlhoba ke tseno mašwa ka bothong ka mone ke tseno di atlhale le goke leno le kitsang ga botlhoko tse ditshwelesa he wena mmamedi ya motla ke go botsikinyane sebedisa segeledi super health care se tla o thusa gagolo segeledi ke mmampodi wa pheko e ikgethang ya lefu le na le a mofetse kankere ka mefuta yotlhe wena mo mamedi ya motla se tlhatswa madi se bula methapo he wena mmamedi ya motla se tlhatswa le letlalo la gago le dule le le boreletsana bo botle gobane jwale o sebedisa segeledi super health care wena mamedi ya motle ka bona bothata ba hlala ngwane so gaitse diaka lapeng mono dinako tsa gago ga di sa tsitsa ke re o tlatswa o sa qete ke re o ile wa thola miscarriage ke re ga o so tlatswe popelo sebedisa moriana o tla o thusa go tleka ka mono ka popelong moriana wa segeledi super health care ke re le pelei o tla e thola ngwane so se phekola lebanta magopo disoe ka sitana le ona mathopa mmeleng wa gago mono segeledi super health care se fana ka matla yona mamedi ya motle ke re di ditipa tse ntiti se a di leotsa wena mmamedi ya motle ke bue ka segeletsana sane sa bana moriana o matlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono moriana o tla thusa go ntsha manyo a ngwaneng mono moriana o tla thusa go ntsha leleta lebese tsilana e ka setana le o etsa ngwaneno aje le o ithuma gantle ka dinako tsotlhe moriana ono wa segeletsana sa bana o phekola lebadi ditlapedi diso magopo letswejane ngwaneng mono le o etsa gore ngwanena motšheso ga o dile o laoleile ka setana le gore wa tšea gae otle gantle ka dinako tsotlhe ke bue ka letswai la tsela tsheu mmampodi letswai le keke le tla o thusa go tlatswa senyama mmeleng wa gago mono mosebetsi ke go wa o batla ga o fumane sebakeng sa mosebetsing ga e ba mosebetsing o dutse le jele motsu sebedisa letswai la tsela tsheo le tla o thusa ka mabaka ano wa mosebetsi ka o fela le lele ka ditogo tse mpe ke re le ga gago wa tshaba o otlwa ke letswalo le botlhokotlhoko bona bo ga e sale mofufutsi ono wa botlhoko ke senyama ntho eno letswai la tsela tsheo le tla o thusa gona le ditogo tse mpe togo e mona spiritual husband e o tlisetsang senyama ke re tšhelete ga e duditswa dipakeng tsa matsoo mona dipakeng tsa menwana mona ga o ntse bena o nka ngwe e kopanya leng ke re o qeta go gola sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa kgwebong ya gago ke moolowa ke re kgwebo ya gago e tla ke e sebetse gantle maoto ano a goguang ke ditogomo sebedisa letswai la tsela tseo ke re ke mabuisetsa le go disetsa meleko go beng ba lona ke re ba o kwetse ngwane so ditogo tsena di salela mosamon ka dinomoro tsa gona o tlo ogeletsetse le nako e se e se ka letlhakogong la gona 072 020 2371 072 020 2371 +266 6212 0662 +266 6212 06 62 ke re di relationship ya di sa lasta ngwane so sebedisa letswai la tsela tse o le tla o thusa hore ditaba tsa hao di ke di tsamaye hantle seng ya maseno se ritisa hao se ke se rutle moriana ona wa tsela tseo ke letswai wena mmamedi ha se swa ho na le mahemo mahemo a ntsa re re se re na le swa ho sa tsela tseo ha re na swa ho re na le letswai la tsela tseo ngwane so nka di nomogotsa rona ke tsela ke re ba ntse tse le jwalo di nomogotsa rona di teng mono hlokomelang he ba mmamedi ba batle ha e papate thank you mentswa.
0: Taba ke tsena tsa habo ganya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala le ho beya tsokirele high blood taolong le ha e bona le mathata ho kwalana ke asthma o tlhoka ganya e thusa le batho ba nang le mathata a segamisa masapo e leng arthritis o na le di-ulcer ka mona o kateletswe ke di-piles di le ka gare kapa ditswetse ka ntle ntse di tlhoka yona ganya ena e thusa le bomme ga ba ile matsatsing a bona sesadi e thusa le banta lefole ka ntle le ka gare le mathata a diphio le seng ya sesa sebetseng gantle ba na le man power ao he e ntle se setle se leotsa e leotsa dichipa tse mona tse ntšhitšhi ko go ila o thuthipa e ntšha e tswa ka lebokosong fela e be sa tse boseya ka nnete bontate lokisang maemo ano a balo le seke la jesa team o fitlhela boemong bono mehabe lona se ka letso tabolehe ganya special baby e ntsha silana leleta le o thusa bakeng sa bana ba nang le ditlapedi le ngwana a sa goleng gantle ke gona go kgathatswa ke manyowa le go ntsha lebe sengwaneng ga guswa e etsa ngwana a pelo e tshweu gona goo o thole ngwana a rateya e le poropotlwana a tlhwekile a le borreletsana a na le ditshobotsi tsa masea segwatsho le se se pasang thabeleng le teng di teng go tlosa senyama le o fana ka matlhoonolo ba na le sesepa sa mabusetsa se lelekang meleko e dulang o setse morago o ka di fumana ka mane ka Bloemfontein o ye mane batho batsho botshabelo ke na mono Motheo Pharmacy Thabantsho Bahlabani Pharmacy Velkomo Lucky Boy Medicine mono le containing e tshweu o boele o re galo ka mane ka Bethlehem o kene mono Bucks Cosmetics o boele o ye mabenkeleng ohle a BB Cashion ke ri ka baqwa kwa Harrismith le Ritz Fair e nageng ya mane Tuxedo Pharmacy Pietermaritzburg Makoti Muti Shop letsetsa ba ganya nomoro ke 073 525 3583 073 525 3583 ke dinomoro tsa boganya 073 525 3583 ganya herbal remedies.
2: Ba mamedi ba le seri ya FM dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswaki motlong ga mmogo go le sedi FM
0: nnete re mmogo o fitlhela goreng ya leshome le e nang le metso e mmedi mo ke yang teng ke gona mono notong tsane tse nne kaofela

0: lekhanolo la dipere di fulo ba nentwa boholo ke a ho sasa nana sentse ke re qala mosebetsi ba ne sholane tshe ntswaka na e ka ba ke a ikolota hanga ha itlabe ke robetse kana kwena ke mantwa mohlakwana le ribe moreni le ribe la mamu sale mola Jakaranda musia kile buile hle a re dumela Roy Licia se Roy Roy Me masile ke le ntate selike ka mo ka pogi ke dumelang tuwa ba ntswa dikele di motau ka mo ka tlhloko lena ge ya go betseng ke bohlasweng ba ha ile bofokoding ke bo ho mogubu le sotho matlameng dumela ngwana mme chacha mo ilwa le benya ke le buile ka mono ka Mount Fletcher mo habatsana Amelia Kodi sang dumela ka moka Randfontein ka mo hlakeng extension 5 a re ri eme mona a di a go ntate motlatsi motibamporota ka mono ka Philipoli ke sama u le motlo e metle u le e setla u le e hetlenye dumela ne ntswaki roi ke u mametse ke le Bloemfontein ke u mamela u fitlela hore ntse nne hore ntse di noto ntse nne hore nya u qete ke moeketsi kwa lepe wa leja Aw mo eketsi u bulwa mo mopila hi namo. Aw ngwana mme ba ne ngusa iza di tlhopiso ebe o thola di calendar o feta mo. Aw Max.
1: Acha
0: Maria Khosha ke lebile ka monoka sa storone ka matlake.

0: ke hlanyala gabisi litsi ka nthume morena ke ngwana hao mabedi ke metsotso le shumele metso mihlano ka mora hora ya borobong ke nako ya kgwebo ke kopana le ba magona tso hlise ga sa disiki magopola
1: re aba ropola mentso ya ke tsanya hlemme go buisa patentse she sang
0: ke
1: le ke bontse hlemme go se hla ka le teng hla ka bana ka Dr. Makwa ye o ile ngaka ya moeto ya sebetsa ka sesotho empa a sala o le a sa qobolo yo Dr. Makwa o na le migiana e metla holo migiana e tlo tsigiretsa ophelo ba hao migiana e tlisa nganya ka go lapala hao empa migiana o tengo bitswa magona tsohle e leng se ga sa disiki ke migiana o yentsweng ka mago a ditlama me ditlama tse jwalo ke ditlama tse hlwaueng tse fupeke melemo ye mengata haholo go re thusa mmere wa go mmere wa ga bona o tlo o ithlwekise o sebedisa maswara masobana a ona ka mogwa tlholego e bile hape mo gena magona tsohle o tlo thusa mmere wa go ska ba kokona tlhoko e feka piping e ka banya tsena ka go madi ya ho empantso ona mo gena ona o bujwang magona tsohle e leng sega sa disiki o hlatswa mari o bula methapo o nyola sesola sa mmere o tlhota sesolo nyoko sa lafela tsele ka neng ho go mmere o di sebedise o be hatswe ke le ha e bona ditaolong bile hape o tlo thusa ka ho phekola mofetse le ho thibela mofetse ha ke bua ka mofetse re bua ka cancer o phekola ro khatswa diphio o hlwekisa senya o phekola mafu a dikobolo ho a thibela a thi batho ba lang ka popero ke pala ma ba bana ba bona mogena ma gona tsohle e leng sega sa di siki o thusa bo mme ho ya nna go ka mogona o hantle o phekola le banta o fana ka takatso ya dijo o gathollla mmele le thakale o pa maqe ba sa folling a ka ntle ka hage ke mogena wa ma gona tsohle o tla ngo thusa e leng sega sa di siki jwale hape hape Dr. Makwa o na le mogena o bitswa Ntobe e le mogena wa no diketlo le mahlono lo hantle ntle Ntobe ke mogiana wa chalete ke mogiana wa kgwebo ke mogiana wa legato ke mogiana wa go thusa go batho botlhe ka go fela ba tle ba utlo ba o thabela le magoa ka go mosebetsi ya o thabela jwale Ntobele na le sepa sa boteng e boetse gape go na le letswai ya Ntobele tswai le ka fetolang bophelo ba gago ka nako le motsotso ke letswai le a go bielang ga re bua ka go bela re bua ka go futha le a foka le a thagisa le tlosa senyama o ka tlapa ka lona gagolo baneng ba sekolo le etsa taba tse ntla golo baneng bao ba sekolo le bula maso ba letlalo la gago batho ba na le bogogo ise bang ya letswai ela ba re sebedise ke letswai ya Ntobe letswai le botlhokwa go letswai le kgatholla mmele le bula masobana a letlalo la gago ke letswai le di thadika tsa mahlono ha e ba fela go motho a sebetsang ga o bonna o ntse tsang ka tšhelete nka letswai la Ntobe o le sebedise Dr. Makwa o boetse o na le mogiana o bitswang magona tsotlhe skin remedy ke mogiana o thusang bakeng sa mathata otlhe a letlalo la gago ha e ba letlalo la gago ke letswang ditšhuwa ba letswang ditata moloko le tswang magopo a konke magona tsotlhe skin remedy o sebedisa bakeng sa maqeba e ka ba maqeba a cancer ka ba maqeba a mollo ka pa diphalese matla a setlolo sena a odimo a holo bakeng sa o fodisa maqeba a jalo jalo o boetse gape o na le magona tsotlhe a ike e le mogiana wane o phekolang mahlo mahlo a lla mahlo a botsikinyane mahlo a tswang melaka pono e se se falang ka pona mahlo a tswang magopo Dr. Makwa o na le mogiana o jalo o tlang o thusa o boetse gape o na le mogiana o bitswang data ise e leng magona tsotlhe a bana a botlhokwa golo a ntshang tsiliana a ntshang lelete ngwaneng wa gamono a ntshang lebese le manyowa a etsa ka ngwana a phetseng gantle mmeleng le kelelong jale mafofela ona ke bakeng sa thipa tse ganang o sega bakeng sa kgotso ya malapa a sefisa a hlwekisa diphio tsa gago a hlwekisa senya a bula methapo le methatswana e na e tsamaisang mako go ya kagolong tsa go tsa botho empa tseba gore Ntobe e tlo tlisa ganya ka go lapa la gago e tlo tlisa ganya ka pela ka tlao tsa gago ke mogiana ka o sebedisang ga e ba motho ya bešhang o nka mogiana wa Ntobe o sebedisa ga e ba motho ya hirisang tšhelete o motho ya a sebetsang fela o bonna ka tšhelete o etsa jwang a konke ya Ntobe tshepa letswaile ya Ntobe re itse ka lona ga e ba ntlo ya tlhoma ga o kgone go bala gantle bana ba phofa ba lwa ka ditogo tse botlhoko nka letswaile ya Ntobe fitlhe o fotse ka lona jalo o ka go buela ka lona la fika ya tlosa senyama wa sala o le maemong a nepagetseng jalo o nke ya sepa sa Ntobe tsena tsotlhe ka ofela ke tsa ga Dr. Makwa ke tsona tse tlang go thusa ka go tlisa ganya bophelong ba gago empa o tlonke nomogo tsa gona tsa mogala o tla fumana dintlha di tsamaiso tsotlhe ka ofela mo ebang ga wa tlakelwa nomogo tsa gona tsa mogala ke 0649488339 0649488339 kapa 0649820967 0649820967 magona tsohle ke se ga sa di siki Ntobe ke mogiana wa dikatlao le mahlo hono le tswai ya Ntobe le tswai ya mohlolo le tswai le tla fetola bophelo ba gago ka nako le motsotso magona tsohle a e khae ke mogiana wa mahlo magona tsohle skin remedy ntataise ke bakeng sa bana ba gago bakeng sa go lokisa lesea la gago jwale hape hape Dr. Makwa ke ngaka ya moetlo ya sebetsang ka sesotho empa a sa rona sa qobole mpe mogiana hai e fumana hotle ka gago Afrika Borwa bakeng sa dintlha o bobatlao tsa gona maoteng o tla fumana mogiana gago kae re itse nomogo tsa mogala ke 0649820967 ibe 0649488339 rubu.
0: ke le boile ha holo hle re tla boela ge tiana hape bekeng ene e tla mbusi wo botle
1: di khogomenzwa
0: ha se bo he
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Mountain Herbs Herbal Blends ke bahlahisi ba tse molemo tse tlhutlilweng ka lero la ditlamatsana ha ya Lesotho Mountain Herbs ina le easy menses ho tsa ho ntsha silumi ka patsona di period pains ka metso cancer stop ya Mountain Herbs Herbal Blends e tsheola segahla le ho alafa mofitsi ka mifuta yohle ya yona Blood and Sugar ya Mountain Herbs Herbal Blends e beha high blood le tswekere taolong. A ko itianye le bana ba Mountain Herbs Herbal Blends di nomoro ntsena tsa mohala wa letsa kapa WhatsApp le ho +26664001001. Ke re o letse kapa WhatsApp le ho +26664001001 ke di nomoro ke a di peter +26664001001 kapa yena ya 065 578 4437 065 578 4437 Mountain Herbs Herbal Blends
3: Tebeletso e ratwa le sedi FM
0: le sedi ke molelwa ile metso tswe mashume a mabedi metso e imedi ntswa ke ga mora hore ena ya bogobong re ke ne ke mathele tsona ke kopane le chakatsa o re ya madimabe

hlongo ka mo ka lolichu hala o tlotliswa mo sala Peter Marisberg tabo sibaya ka mo ka mmozolo re thabile nthako ka mo ka ruve ka motho phofolo dumela ka mono ka rose ndale ka mautse masia bata malefani dumela ba ka ha boje bogoko lindela mafaso ka tle ho dumela maki thusi tuele ma batho selai ka mo ka lodi nti ba le mafrika ka mono ka lori park bloemfontein malifu kwa di davidson ma batho sasselberg Mudie mukebe ka monoka ngwathe ka 18 vidi dumela Ntsa ki ko mametse ke le N3 Johan ke libile ka Johannesburg night shift Tebo Hollywood sahala Khala lelo ga mabodu melodi mfikijinia

modumisi ke mang a ere ke bona hantle bo ga go botse ke bo ga go kopane nthabo gofu modupi dumisi di makatso ka mona ka thabana mahlanya. Okay, okay, ke bona na ba neng go kopantswe mongolo mono. Ntate Mosia ka mo ka hlatseng ka kwakwa re ha gawe maseka ntswaki sentse re eme meemo ha ona le letho mono se ka tsotsotswa mona. Eh la ntate ngukwe ngukwe ntate ke eme ka madi a ka mona ke tsebe hebe ya utlwahala ntate ko di sand diamond ke le buile ka mona ka mafiteng ntate diamond ko di sang di buseng moilwa ke le buile ka mono ka Philippolis fela go lapeng ke le sotho botshabelo mo dumelang bana beso krasopha o go dutsile nna a le Benz Flay fela lapeng ke botshabelo M2ma ntswa kana dumela hle ke mamotena a reng o rata motswaki ha ba itlhalosa I love you too mantho mangope a re hela mohatsang tate le jonie le jonie are ha ke batle ikolota hle ke shebi nkhono wa fefe ngwana na hala o ke mampi molatu e ge ke bone motho mo bese ke feta se thati se batle ke le buile simanga tai bo she bo sa vhe e ge ke bona ha metsotso e dula ho ye mashoma ba di metsi mine je na pele ho hora ya le shume se bongile mafa ba thukile buile haholo le mema mokwena ka mono ka raids ke le buile hle thato hatsi dumela hle ka mono ka Klerksdorp o re mo okay e fela ke thato hatsi Klerksdorp ba ke bone ho thwe constanta yetsa ba au sara mashia ke le buile haholo o mametse sebeletswa le sedi mamo e ding ka mo ka legatswana Allington ke le buile hle ntate ska ke ntwa botlhoka re dutse ntwa ke ge le sehlopa sa bomme le bontate ba gani ba dintogontogo ge ka ofela buti ska ga ke le buile haholo mo guti mofoke molifi ka mo ka fatentseng tshupologo ke le buile haholo le yena gore ha ke a sala ha go wa lefalla ho fitheletse gore nyane ya ho qetela bana besung e re ke bone ke tlolokela gore ke kinke ho hong ho sontso bile ho nkisa mane metsotsong e mashoma mabedi pele ho ga ya le shume marofa ka mogwegwe genere le magolwa

0: Libiso la ka ke Joselia di tlhagisejeng. Ke dilemo tse 39. Ise ile dilemo ke na le bomadi mabe ho nna ka mogaletsatsi le lelelele. Ha ke le ka o phumula ka mora mosebetsi o thata, maoto a ka a opa. Motswalle wa ka o ile ntsebisa ka thoba o thobe. Busu bo bon le bo bong ke thoba maoto a ka ho seng ke hlokisa ntlo ya ka ka yona. Itswa pele. Ke a leboha thoba o thobe. Letsetsa 079-909-1909.
1: Na o mosotho ya sebetsang hole le hae? Ha o ka hlokahala ka jeno, na lelapa le na le tjhelete ya ho lata. Ha eba o kile wa ipotsa dipotso tsena, se tshwenyehe. Karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa. Ba isa mofu hae Lesotho ho tswa hohle ka hare ho dina tsa SADAG ebile ba fa lelapa la hao tjhelete ya grocery dikgwedi tse tharo ka morao ho lefu. Romella lentswe lena lesedi, lesedi ka li qetellong seng ka di lesedi ka mokgwa wa WhatsApp nomorong tsa +266 624 4877. Lentswe lena lesedi o le tsebile le ho +266 624 4877. LNIG Holland. Insure your unsure. Hona le melao le dipehelo.
2: Dumelang bamamedi ba lesedi, ke nna DJ Cleo Eskaleni. O mametse Ntswaki Roikat Motlong, Koriana Lesedi FM. Ke molelwa, jwalo ka bosiu. Chesa.
1: Tshebeletso ke e ratwang Lesedi FM ke la kanyolwa le marofa ka morwegwe re ne re le bagago re le magolwa a tsa ja mathembaka e re ke kenyolwe le dinage special nomoro ya bona ya bone dimo a ja tselana wa tsa kogi amoja amoja aba moja moketa bodi mu motho

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mekaniki, o blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Lerumo la tshaka ke moriana o entsweng ka maro a ditlamatlama tsa Sesotho. O tla o thusa ha o na le mathata a diphio, serame sa masapo le banta, maoto a bohloko, a opang. O thole monga teng nna ke a tsamaya ka boikokobetsi bona ba haesale, ha iketsise ke o kula. E ntsha seso lenyoko le ho hlatswa madi. Lerumo lena la tshaka le tle haholo hobane ke mpudi o behentswe ke re le high blood taolo. Le tla o thusa le ho nyolla sesole sa mmele wa hao, mme o kgone ho itwanela kgahlano le mafu ha eba o thoa kula. Lerumo la tshaka le nowa ke batho bohle, mme ha le sitise ditlhare dife kapa dife tse bang wa di sebedisa. Ha di tlabane ho hang. Ba boetse ba na le botle ba masea e leng moriana o motle haholo ka thusa ngwana hana le leta le lengata le bana ba nang le ditlapedi diso le ba sa holeng hantle ko kgathatswa ke manyowa. Ka borona ba le ntsha tshilana ngwaneng le bana ba nang le mabadi. Moriana ona o nwa ke ngwana bakeng sa ko mo fe le takatso ya dijo e be poropotlwana e ntle e nang le ditshobotsi tsa masea. Meriana ena e fumaneha Lesotho la Afrika Borwa. O ka letsa kapa WhatsApp-ele nomorong tsena tsa mohala tsa +266 574 880 78 +266 574 880 78 kapa ena ya +266 6209 3662 kitse o letse kapa WhatsApp ele ho +266 6209 3662 lerumo la tshaka. Metsotso e robedi pele ho hora ya leshome, o reng ya leshome re tlobala ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi. Kitsietsi mohaladi ke ne ke nyolile ka lampi le lehlohonono ba re ke kebe ra hlola. Mehleng eo ba re etsang ka dimpa tse mekgabe e na le mona bo ati lampi e ka ha ba e fehla mekgabe e izukotsege a re bina laki. Yo monna ga magou ba nna mohatsang matshepo. Ena le monna le ntshile le sesanyane tjena. Fela ya itseka. Watse ba matshepo. Matlaka jwe ke ba kutei. A una hana ka ena shoti. Jwale he motho a thaba dikong ka monna le ntshile gauta tjena. Ana bina ba ga thone a le mo studio ka nnete moya bona iphumolele bobedi bona bo go betse pele ho mona o ke la ka nyolwa le dina re special nomoro nya bona ya bone ba re dimo a ja tselane fela go re ke santsa neng ke di di phuputso no hona bale ka dimo le dimo le o le holo ene le mehleng ya bo motle jwa bo moswantswa yane dimo a ja tselane gaitsedi ya ka ba le taba go re na ho la ho bula case ho ba o thomo je la moqeta tu. Yena tshe o mojile sefapa sano le lebe ke a utlwa ebe o hopola dimo ya bawe ya tselane ho tselane mono mme ha ya mosile tselane a qenetse ntlo ha bo entle ke tsho mo ntwe yo sentse ke o qalela ya ba watla hilo tselane ngwana ka re ke a utlwa dimo ya ba watsa mo loetsa magobo ntiti le malebala ba hore le ntsule na lebe le sisanyana wa tsebe he ka ho bongodi mona ka nna ga feteletse ka apara mothofatsa se di dieketsa ga ja tshepe e hlina ko iqale hona yena tshepe tshine le ntsula fetwa ba sa khutla a tidi motselane ngwana ke belele se sa nyane le tsa bula fela mo qhaudzi a re khale go batla ya ba he o tla mokenya ka mokotle jwa le pale ya dimo e tla ka mahla go ga mangata a fitla baleng ba bona monwana o hlaile ba mo go masidiweng ka nkgwe dutlang fela ba ntsha ngwana ba kenya dinotsi fela ka nkeng motho o mojile gore o mojile neng a ketse be hantle fela itse a fitla lapeng ka mogwana le ka tendimo a tebela mosadi le bana ikwalla le mmono o thotse phofu ya hae he ha itse ha bula dinotsi tsa morisipu o la hweletsa tsa semane ye ye ye ka nnete a thola lesubana la mohodu tjena a thola lona a ipitsa a fitla re kikiti jwalo ke kutlwisi bongelo sone po ha re kitlo magola e kenya hlo mosimeng yetsa jena jwalo a fitla yetsa jena ka hlo wa sala ho itse fela ya ba no si tsena di moetsang ke di mo fela o jene tselane ke dina re special shebala ilata ka lehlakogo le leng he tshomene yona e hlile ngata fela re hotse ka tona taba tsa dimu le tselane dimu a ja tselane a moqeta tu ire ke ye ho renya le shume ka pine monate ya phoka special e mo kanthufa a motho ena na di tsinyelo ka pa ke menta te go riana ka bo ke ntate go riana ga a motho ena na ke mo thula ha be di fela e ka be ke ha na nthotse ngata motho ena e ka ba ka opola mofumusi ya ge mohlolono e tsela ha matala kwana le sotho motho ya ba o thuputse fariki a ga ina di tsinyelo ntwe jela magape wa tsa ithupula

Ferrari,

anele mzwaki. Ke sesukutsane sa magobalo ke tsamaya hohle moya wa ha iwe iphumulele o sa ile a lesia lena lefatshe niko mabedi ke metsotso ya leshemele metsoe mine ka morago.

0: ramasser ou quoi faire ou quoi. Toutou. Et bien, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Puis, on a très fort, et non, j'ai mis là, ou bon, ben, ou t'as remonté, et fait la pine, et qui est là. Là, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, Eric, you play a monaga monaki battle who looks a lot of Pamavaga, got ten cookies, and we were knitting by Jari de Bello Hokai. Hi,
1: I got a sort of gammon. I was a little
0: sort of gammon. I woke up my calab. I can't crack a lomon
1: about gammon. Aba sekolo so thoka mona nje wa ka makalebo.
0: Alright. Unali ho kae mona boka. Unali mona. Khalala hale mona. Unali mon. Mona ka umutle. Nga.
2: Utlele ho shadi hawa. Ichele magolotsana ha ri tlo motlokwa ha ri tlo ka bojete ke mme mogo kana le di square ke na le wena ha sa go bala ke go batla
0: mme mogo a nthong ga ha ri tlo ngwanenwa wa igitla he wa igitla bina se chaba ngwanenwa wa itsiba mmeke wa inepa. Ah, hai gitwe ba ga hai gitwe ba sadi hai gitwe
1: mentswaki Johannes Smekits ka mona ka bolo fante face 9 a ile koriana mme a ile koriana ja ke na loe
0: e ja ke ngwana mme
3: hala mme go jile ka tsebe ga tuwa go jile ka tsebe go betse ke botlhaseng ba ke mi bona mariti ka mona ka phumolong hena mang tanki.
4: Ntsaki, ke ka ka setekile ka mona ka lethabong, ke Esther ka lethabong ka mona ka 88.4. Ko mametse ke le ka lethabong ka mona Esther Mqiga.
0: Ao Esther.
5: Halala Ntsaki, re ja re ile rona ka mona ka Carltonville wetela mme, ke no le sapo ka wa jikijela. Halala mme. Ka le bota ausi.
0: Nyatsitsidi.
6: Vange mentswaki vange. Mathute. Vange lo ba lahlela 12 foot lokumane. Ba ona mo kha o fela, o tshaka hala mbu.
5: Ko.
0: Yena
5: ke na kami. Haile koriana haile ngo putso le yesu le shavini thank you sinjoki
7: hala wa ka khadi wa ka hala khadi njaki e hadi ba she e khona mwana mme ngo putsa yesu tsagolwa go ha mujela ka o dimbo tlase. Ayo ka o tege support
0: nna
7: na ke sa simba ha e. Ala ja.
0: Ke ka forte.
7: Ke mana.
0: O mang.
7: Ha ke ba ne. Ke le tsi pulela.
0: A khutwe he.
7: Ke nna sella ne infinite blood.
0: Ke le wile. Ke mana. Ke silwi.
7: Ke khana jang ka le ke le kolo ye. Ai. Ke mana. Ona na ba ka o dimbo tsa kwa. Sa go lwa mojela.
8: I'll look around a book, I'll look around at Jaffas, at the Gordon Wobstart. I'll look around a puka. You more than a ranchiva governor at the Gordon Wobstart. Thank you, Puga. Are you
7: Sako? I'll look around a comment, a commonical excite. Titubu, you might give it up a mazebe. I'll
9: Omusebeletsa pele menza ke o ba betsela ka Bloemfontein ka mona ditabane class bashana basebetsa ba tlole wa tla diwelete mo ha o se jetse banna ona khumi ya boko o musebeletsa pele dango menza ke ma metsi tsela tsa dzibo dzibo
0: au ditaba ere ke bone ke ke tloe ka mona ka di WhatsApp nke ka mona Hello. Dumelang.
10: Dumela khaitsedi yaka.
0: Dumela ntate.
10: Eh ntse ke bua le dia o morabane ke ja ke le ke le fix pack e monana.
0: Ba sa ka ba ka bua ntse la ho. A yo bo mtso ga ta o ngola.
10: Iye ja ga ta o ngola khaitsedi.
0: Bo dia o motho. Yo. O night shifting.
10: Net 15 tsa ga.
0: Ha ja one pa ga yo. Ja one pa bi ya ja utout.
10: A go be tseng ke bo hlaseng ba ha e gaitsedi ya.
0: E ja ga tle gaitsedi ya ka dia u. Dia u. Dia u. Ale.
11: Ai mo fakana.
0: Le gato la ka.
11: Okay.
0: Ke teng wena o ka.
11: Ke ja ile ke le ka mona ka any day lake view ke o thakane squat.
0: E ya thakane.
11: Ah,
0: yo, one hour and that, how about that? Yo, how did you know? What's my king? Give
11: me the kitchen
0: brick for. Don't know. Can you
11: tell me the fat
0: moon? I was telling you about. Can you
11: Thank you, Nesu.
0: Thank you, bye.
11: Bye.
0: Bye. Hello.
12: Mam tawnye mam se tago di saka wa tu adro ba le khale manela
0: ke nna we ke pa mamusiya pele we tshege ga
12: ba ra a le tlo be ka ga wana ya ga ha ona msa di kita tsa gidi gidi ku ti ko tla khale mam tso ye de ha ona mam tso wa le ga dio manela u se
0: ke nna mamusiya mamusiya se ka mamusiya bu tle jo Ke tla tla ke tong ka lusa ka mono ge ka metsi maso ka tlase ka kwana. Bye bye sia. Ija ke ka tola ka ija ke le sedi haleo.
13: My darling.
0: Ah da thoga my darling.
13: I want to make you so good what ba so ke putsa le ka lugi na. O tlo ba zwa ha.
0: Thoga. Kori, tutu wala fela o iphese bopeo sa mahlo a moya o nto ute fela. Kori ga ukwe kere, te ga e ba ena e shebe pele fela nna ke tla hlale ka di first tere tse.
13: Ka ba mo netso tsa le ka lori.
0: Showe! Ha o swa mpole. A ke utlwe o thudina di frigi le bethe a kwa ke ka ke a kgathala ke tla follela pila tse thago mono ke ka ka le betheng ka mono. Wa mpona? Toka ke le buile ha jaagwe. Bye bye. Baba be di ke epine ndumela.
14: Eh go jat.
0: Ndabe.
14: Le ga maung.
0: Ke teng wena o kae?
14: Nna ke ke male se tsane ga mona ga le so tempa o so lo ja ho lo ke di tsa ri se se no a tshe tsa mbao. Ke je re ke le ha mba go wana di mokono.
0: Eh ntate malefetsane.
14: Eh ho wa bala teng di go be go ikate mpa ya wa ba. Ke mo wa ga o ho wa bala teng di go be.
0: A ke ke ba lo sone go thwa moholo.
14: Ke se yo le motho a moholo nna ho bala teng di go be.
0: Mogwateng motho a motona mogwateng motho a ntate ke utlwa hantle a o tshena wa nkutlwa.
14: Ulwalo
0: mi. Ungopoza ntate makwa e motau nga ga go bala wa nama ka mogwasa hudile.
14: Eh, ke ulwalo
0: mi. Ke le wile ntate reverse.
14: Ke
0: ma. Ke nya reverse he o go bala le fela la ha o sa go bala.
14: Ha ba ka ka ra. Ke
0: bona ke. Au, achter.
14: Ah, sei.

0: a jwalo bona ha ifitla manyeneng ene mmo inke tsang fela ha ha
1: ke taba yeo matala smata ga batho nga bude hempe ka bodigweng ka o sekwa di magotlopo ke taba yeo
0: bina phakisi.

喊几把龙门喊不出古地板热进车子吗喊几把龙门喊不出古地板热进车子吗那七八热进车子吗那

0: Ou bi de balo e, he? La ba balo fula pere e. Ou bi de chena mkhosi. Ou bi de chena. Jwale itse hakinyo lantwane ya mosadi ya motle ka tlung. O go sile mosadi ya motle ka tlung. Ka ukwa uwa kolla motho ka mane ka rotanda. Ukwa.
1: Ya, Ntsoka. Kenis Tunya from Rotanda, Heidelberg. Isile ya motle mosadi ka tlung. Botshabelo ka dikeng ke ausana Matlhanke. A ile Koreana. Fitlheleng gore nya leshome le metso e mmedi. Asibonge.
0: Asibonge. O botshabelo mona. O sile tshehlana e nngwe tjena. Monate wa go ikgantsha le go ikonka ka motho wa gago. Bajela tshwa ba tshaba le go bitsa le mabitso a bona. E se ka ke lebitso la matsala e. Na bohari wa ka mapili ne le egepita fatshe la matlho mona. Egepita, egepita fatshe la ditsietsi. Na ke tlhowe ke matsale le bomolamo fatshe la matlho mona lefatshe la ditsietsi. Na bohari ba ka mapili. Hineli egepita fatshe la matlho saule wa sono saule wa sono wena o sia ga ke le lukise mo fetsa mbo saule ba lo register mmino ba tlise mona ha ke tlo fella di TikTok o mmona ha ba tlise mmino ha di tlekwana ga sebeletse nna go ba sadie
2: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Rimoho lentswa ke roika di motlong ha ile robetseng yena ke bo hlasong ba ha
4: di go ya batse mono
3: le seri fm ke molelo
0: nnete ya robetseng ke bo hlasong ba hai wa ikolota ha ho lo seng hanyane mamidi metso tse mashomo a mabedi pele ho hora ya le shomene metso mbedi e re ke bone fela o itse ha re phuthula mpho na di jela base ka bona batho ba nyoluwa ka mona ka bo cross start ad ga motswela a nyoluwa le yena le ke mamu thiona na rapelang ar letswela ka mathikoni ke o kae mo o ke lesotho fela o re o ka mona ka lesotho maputswe ha mathata penya tsitsidi o ipentse ke a bona ke bona le go ipenya ka topo eno ya mopholosa dweba helele
5: masentse ke ditsulo ene mona 89.9 ke le ka phase 5 Bloemfontein ja fira wa lefatshe a re qetelle ngwaneso a re qetelle cha
0: senze re qetelle danki ngwaneso
5: ja fira wa lefatshe Bloemfontein phase 5
0: no bumvu phase 7 le ena mametsi re ke bone fela mona se ke sebeletsa fela nako makwaela malefetsane ena ke mang a ya ho ba tsile mbonteng se nna ke dikene ke tla ukwa o seng ho bala ba ema ka tsileng ka mola ba afita le bona kwa lepe wa pegeng ntu vestiane ya leopard mafusi mejago le mang morapedi ke lebuile hle bana besong mafite mo ke lebuile
6: Mbongo Samuel Piso, Ntate Tshola, ke lebile ka East London. Motho a tlhaga o fela o a se thunya fela a itlhalose re ke feto tsebe se ke fetisa matlho fela. Matshepiso Motlui le ena o ijagile Soweto, o mametse Bothabothe Khukhune, Moshe Masopa ke lebile Susan Ntshetshe, Boy Stexbraid, Edward Khutlane, Laki Kwalepe o nkgile ka SABC Plus, Rorisa Metsing, Mempholodi, Paseka Mahlalela Welkom, Jabulane Sempe Katlehong, Mabitso Ramolotsi Fridwen Skroon, Thabiso Mahlabane le Thabang Moekwa. Okay, ke mane ba loge ke a gopola mme ntswa ke nkopanya tlhoo ka tlong ke nkgono mang oh. Ha o bua le nkgono eo ke mo ratang nkgono Nompi a otlhe ke dinompo nompo ka dinopoza Mampopi ka mo kamogele street lena sea selfi Modiei ke lebile Mori le Teboho Rapuleng Tebello Jemiston moeketsi wa lepere se ke fetileng denzene le setse bana beso a ke sa tseba ke re nang ketlomedi direko motlomelo ke lebile dithotane mo president Sonopo ke lebile lesheke sheba fela tse ngotsweng tsena tse recorded a ke sana monyetla wa tsona gantshe se hume Thabo Mosia dipolaseng tsa badeni e matlhae fela ga o tse bonketsa mo keding fela ke tse boma mogotsi legwasa boikano manini letlala Ntebo Seboko Gauta Godla Ramolotsi Mogeseng le Mfunasi Mfunzi Mfunzi Welkom ke lebile haholo bana beso mme Moleko ke lebile ka matatiele Moruti Sebofi Intalently Botshabelo West ke mamothina Motlatsi Moramakalo monontsha mo motampelong Tlhakodi Netefo ke lebile o fitlhela motsotsong wa go qetela Ntswaki ke ka mona ka TY Berea ke mamothina na ke Ntswakana wa Mokwena. Okay, ke nna ka fitla thiwa e mono eno na ke a o qetela ke a dumela ha di fele ke lebile ka moka fusion skolo Paseka la Vaskumalo Mofihli ka Mofihli Mohlakwana wa Bethlehem ke lebile mme ma Mahlatsi ka geng motho e motlatla fela ga ile o fitlela 12 o'clock wa tsaya re sa o tsebe na o mang ebima ba ditsietsi Mogwahle ke lebuile ke lekile o sheba tsena tse ngotsweng Mampoti Pheko Phutha Ditšhaba tse ding ke direcorded ka nnete ke tlo se itwa Matlhagantlheng Buisiwe. Okay, alright, e kwale Ntswaki Tseko Mahlangu ke lebuile Ntata Katlego le Itumeleng monna mogolo wa Lebu ausi Jagita Zone 13 Sebokeng ke lebuile mamedi ke lebuile haholo ke ikwetse melaetseng ke ikwetse le ka kae ke lo lokela fela ke fetise mabenkele gona fale ga ke gutla mona ke tla o tlhokomedisa fela gore goreng ya leshome le metsemedi tshololo o ka o ke o teng bakeng sa lenane o la re qhoba bosibu ke ena a tla boqhoba ga mmogo le wena a buise mane goreng ya bobedi Motswaki Kgatšhela dinke a ditheole dikalane goreng ya bohlano Makumana teng le bona ba tlabe ba buisa goreng ya botshelela 6-9 Thakgowa Thwasa o teng mono re tla utlwa ge ngwanena wese o tla bantsa ke mo utlwile o seemo tswa ke Kgatšhela tsamaya le Thwasa gabe batho kgare o tla ba le teng go tla bonala pele le bona baonke ba tsamaya le Malaxene dipapading mora soke brajon ile mo tlaisi ba buise ho renya borobong thulana moletsane maletsatsi se jake ithabolle ke labone bana le lentswe mono ba buise ho renya le shumele metsimedi ebe i matlafatse ba teng ka dimakatso folotsi a unke ho fitela metsotsong ya mashwa ra rebe jwale ke nako ke nna ne o le latelang le bona ba unke maluma mafahla le thabang mogobane ba buise ho renya borago ho renya borago o kopana le thabo le moleboheng le KG hammo de bongane chabalala ei ne ba bua le doctor Nelisiwe e bo mokoni mone e hona le ntotse ka o amang ka le tlhako le bile di ufa matla matsha ya bua nthongwe e doctor Nelisiwe mona re hona le mathata mang o tla ipotsa ho baneng a o la ho hlahela modimo ha afi motho mo kwalo mo imela fela ka hore na go tseding hona le ntotse ile ntsa o etsa la batho ba o bona ba tlodula ba o toloka valu le ha ba qoka ka wena ke mathabo yane wa hlulwa ke lenyalo ke re ba batla ho hlalosetsa motho wa bua ka ma ke ntho ke yana e monna mo a molahlile wa mo bopola di sebo helo na dula ka hodimo ka mole ke yana wa mona yena e ke yana yene monna la mosia ke yana gotlile lenyalo le mohlotse ke ntswa ke yana wa mohlolo hadi ke o tshwantse o nobele title le ntsebe wa ka pele ka paka mora hore ba toloke motho eno a re fela ntwe ke tse bang hore ka ba ntswa ke wa mohlolo hadi ka pa wa ba saga wa le divorce ka pa o ka ba mang wa eng nthotse o ka ofela ho bile le wena pele ho tsona ho bile le ntswa ke pele ho ntswa ke wa mohlolo ha di ke batla ho hlalosetsa tlabe ka ho ka ikwa pele e ba ntswa ke wa mohlolo ha di sa lentse le ntswa ke ka hona se ke ba batla ho go nthotse tshisanyane di udie mo moyeng di udie matla di u katle ibe ha o sa bona le rona o ya kae ho no ntso na le wena ho no ntso na di disebo pele ho yene tse re ke le ritene i ema wi tlotlhoge o bile teng le pele le bo ritene bono bo fitla ke tsebe wa nkutla ke atla
2: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hao e ka pa masidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
6: mabedi ke metsotso e robong pele ho hora ya leshome le metsomedi tlhe Jerita ka moo ka zone 13 ke lebuile le wena sego mo madilo ka kgabisi ka mono ka qwakwa morapedi moipone sinki sibekwa ke lebuile e ne le taba eno ne le tshwere taba e bima wena mokoni le moleboheng ne le tshwere taba e bima fela he ke hona ene le mmamedi ntho tse ding kapa setsokotsane se seng ha se fitla bophelong ha se le hore se tlo bolaya kapa se o robe dikotokoto ae hona le se tlo hudisa se seng se utise o be mosadi tie kapa o be monna tie ka mora tsohle ha tsohle di fitile ho sala monga bophelo e reng le nako tse ding ga o hetla gore na ke la nna ka feta bang mo o gotlontse tshabeng ga kwana dilo mo mono o na tseba o ntse o tlo feta ke gona re tshwa re a ke ke a o fa morwalo o tlotla o sita mona e be o tsheisa ka batho ae batho go tlo dula re bua e sale re bua re tla nne re bue re tla nne re ntse re bua ebile re tla nne nne re bue re toloke motho ka mokgwa ge ka kgotsofalang ka teng ga ebe e ne ba ga o tho o senya motho dibitso kapa go utlwisa motho botlhoko o a gola a ke gola batho ba bang ke beile ba ruyampe gobane go na le batho e kang ba natefelwa ke go bona batho ba bang ba utlwile botlhoko ba teng batho ba vano mme he nako tse dingwe thole ntho tsa bona di sa tsamaye ka mokgwa badingwe ba diradile ka teng o bo se o ba sheba jena ka nkong he o tshotsene ore

ke manka le phallang mofokeng e motlage ho tla ba buang he malawa so ba buza ho buang jwale sentse batho ba tabanya mahlo fela mona ba fiela ka dintsi e nna ne ke le siko ke la ukwa a motho a thothandi ja bo motsa bo feta batho ka ofe a tla re ba itse ka wena tshaba motho a thothandi a tlisang ditaba ho wena ho feta ba di buang ka wena hobane o di tlisa jena motlho mongwe go na le karolo e sa mosebeletsang jwale o tlo leka go lobia support-o kapa o leka go batla-batla ntho a ka itshireletsang gore o mo kenye dipakeng jwale ke mama wa mona ntlha dipedi ga ne batho ba lo wena wa re ga a sana ntlha le tlhokomele batho ba tlisang ditaba nako tse dingwe go betere botsa monga taba o feta go botsa ka ena a ke tsebe gae ba utlwaetse mamedi ke lebuile tlhe nate fela ke manano o tla tshebeletso ena ya lesedi a tlang go latela re fitleletse nna le wena re boela re teana gape nakong e tlang mme wa ka o tlo sale le bana ba ka mme wa ka o sale le palesa le ka gabelo o sale le bona o ba hodise o mme wa ka o tlo sale le bana ba ka mme wa ka o sale o ba pepa o ba hodise o sale le bana o ba hodise o mampesi o tlo sale le bana ba ka mme wa ka ntswaki ke nna mme wa ka gabelo lepalesa motšhaisi wa ntate motlong ngwana ntate ga lesako ye molelele tloumagola ba re tse ditsenyane di eisele morago fela ge bana ke batho ba sebetsane sebetsanama le ga pula ena tšhaba sa matedile seeta fonaneng.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
2: Mabedimetso soke meraro ka mora hora ya leshome le metsomedi. Dumela hle, lenana o kula re qhoba bosiu, nna ka lebitso ke Tsholo leo ka oke na le wena re ya horeng ya bobedi hoseng.
3: Siyakhala mosantsing, e kgutlile, e tshesa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino feela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Re keteka mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembuka Maika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa 2020. Supilem Bukchan, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia. Ditikete tsona di fumane ha suncity.co.za. Le Ticket Pro hook ala ka 350 rand ka sesoo. Sefete ke siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siyakhala mo Sun City.
2: Ke o taba ha re botlhobe bosiu he mabedi nna le wena go be monate yaholo. Ke re ke ka le nthela ke o bitse nna le wena re bitsane go na le mo re habileng teng. Ke o taba

0: male tsebeletsong ya lesedi ke lomile o na le male bana ba gwale ba bitsana ka melodi tsebeletso ke lesedi lenaneo ke la re tlhoba bosiu le monga phofo tsholwa ke leoka o ke metsotso ke robonga ka moragora ya lesome le metso e mmedi ke ka mokgwa o taba di nka teng gentse ke shebishebile mona ditaba ke shebile ditaba gore na o ntse o e tsala mona Aforika Borwa ei ntho dingata ntho dingata ka nnete re tla reng ka nnete re tla reng ke ka mokgwa o dintho di e tsalang ka teng ke shebile maetapele mona wa Aforika maiboye ntate Floyd Chibambu ya ke bone maobane bana ba amoela penny penny awe ahe awe ahe ke ntho tsa teng he mo mamedi ke ka mokgwa o leng ka teng fela tla nna go neletsa tsona ba teng he bana baeso ba ditaba mona ke bona ba di tshwereng ga monate bona ba e sale he ba tla thewa le tsona ba nna ba oduetse gore na dipolotiki mona dintho di ntse di fetofetoa jwang he mo mamedi di ya ka o le letona kapa di ya ka o le letshadi kapa di ntse di dutse magareng mona bophelo bo jalo ya ka nqena kapa ya ka nqane kapa ga ona mo o yang teng ke ka mokgwa o leng ka teng mabedi metsotso ke lesome ka moragora ya lesome le metso e mmedi e tla ra metsotso ile gantle go ye masome a mabedi a metso mhlano ka moragora ena re tlabe re ba tsosa go lesedi FM nomoro e o re tlang o e sebedisa ke ya 086 000 3084 WhatsApp ya rona ke 083 284 0008 fela taba tseo o di etse gantle ga metsotso ile gantle go ye masome a mabedi a metso mhlano ka moragora ya lesome le metso mmedi ka nako ya teng e sengwana jale le ga ke dikala gona mono nakong yona eno ke a kgola wankutlwa ke kale pele ga ke kale morago ke kala gona mono mo nako di ntumelelang teng metsotso ke lesome le metso mhlano pele go gora ya pele tla ke re shebe rona ka la masome a mabedi a motso mongwe kgweding ya bohlano selemongwe go ile go a e tsala jwang tla ke re tshele ka jeno ke tshwere tabe monate mmamedi re tlo ba le setlhogo gape metsotsong e masome a mabedi ae lesome le metso mhlano tsolo ka morago ra ya pele setlhogo se monate ka nnete se monate nate nate nate nate re otla ntho tse monate fela matsatsing ana go monate a re otle ntho tse boima re otle ntho tse thata ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng tshebeletso ke lesedi kgwedi ke yona ya
1: ga mosebetsi o le sio bogolo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlon re keteka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ga borona Lesedi FM ke molelwa.
0: Yena hana le rato empa yena ke le rato. Kire morena Jesu hana le rato empa yena ke le rato. O nkutlwile.

0: Babele mwana ke Lusanda Beja Holy City FM Jesus ulithwala. Metso sikena yuda hantle ho ya mashemi a mabedi a mesemhlano ka mara hora ya le sheme le metso emedi. Ke kopa ho bua mantswe ana ho wena mabedi pele ke ya mehaleng. Bophelo bo botle haholo jwang ha motho a thabile. Empa ho ba hotle haholo ha batho ba bang ba thabiswa ke wena. Bophelo bo ba botle ha o dula o thabile. Empa bo ba botle haholo ha batho ba bang ba thabiswa ke wena. Hlokomela hore sefate sa ditholwana a seje ditholwana tsa sona. Sefate sa ditholwana a diji ditholwana tsa sefate tsa sona. Empa ditholwana tseo di jua ke batho. Bophelo bo botle ha o dula o thabile. Empa bo botle ka o fetisisa ba batho ba bang ba thabiswa ke wena. Amen. Ha ho bejwalo. Ke itse ke tadi bala mane ho tloa metsotsong e mashome a mabedi a metso e mehlano ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Ntetsetse mmamedi tle. Ntetsetse le wena ka mona ka ho 086 000 3084 kwa namo ke leng teng tlhe re tleke kale ba kae ka mona. Alright, re ke tle ke etse tjena, re tle ke etse tjena. Motho ke ena. Dumela hle, ke kopa o tsosa dieketseng rantsiye ka vepenare motshidisi Ramodupi Klapspruit Soweto. Ke nna Malebohang Taleng. Ke ka mona ka mafura ka Lesotho e tsholo ka Bloemfontein. Ntswe re nna e ka ntho e mona ke batlang go ke ntho e ke batlang mona. Re kutlwana di a loma ka mona ka phatwa.
1: Kgotso ntate tsholo le o ka gote
0: morena.
1: Ke tsosa mme wa ka e leng Magauta Lydia.
0: O kae Magauta?
1: Mojanaga. Ke tsose le Galebale Kuding. Ke ketelle ka ho tsosa le Autiaga. Tembeni Class, batho bao kaofela ba tsoswa ke tsietsi mogwane ka Verkeer de Vlei. Thank you, Dad.
0: Verkeer de Vlei, morena.
2: Na di re o ka o ye, pela ke phetse motho ke mogana makweding.
0: Ntate.
2: Nke ke qhobele ba bagago. Ke bo qhobele Mersin Thanthabiseng ka Qibing ka.
0: Di ngeetsa jwang na kajeno tse di ntshebetsebetsa jwa ntse re le ka Qibing ka mona Mantsholo go ka yantlentle re ka Qibing ka
2: mo ka bepena ke nje ka sekatsa se kopane le go potla ka je bo qhobe gapele mme mamonyane mme matokelo monyane mane thabane botshabe ke qetelele ka mogadi ya tumeng ka tumang ke ya kokobelang di zolo.
0: ntate ke a lebatlhe ga o
3: kokole kae na ngwana mme
0: re tele ka
3: ke tlhono ono ka rathanda ka mona ntate tsholo ke o itse ngwana mme
0: eke
3: ngwana ma kore ngwana mme ke wa tsose tsosa mosebetsing mo le nna ke tornado ke tsose le me mantlapo gona ka moo ka rathanda ke ka mola ka thimbisa ka mola ke lo tsosa serame makitela ke fanaa ka matatira ka mola ngwana mme ke lebule ntate tsholo tae
0: motlhompe ke lebile a golotlhe moranampusa
1: kgotsong a phofa ke thusa bana ba latelang ntlhantlha shabalala soso shabalala mme wa ka mone mo bashabalala kaxela botswa villas ba thusa ke nelson shabalala ke re le ba e leng keng re a tsebane re sa tsebaneng ke re bona kajeso ke re ga o le tsoeng
0: mabedi metsotso ke raile gantle go e masome a mabedi a motshwarobaong a pele go gora ya pele ke tsosa tlhengiwe mzimela o fanabail park mogadi mbele o vale mamokete felicia mpou o fanabail park o val park tsholo e etsa jwang mongata ba tsena ke motlhomphei malinda malindi o ka sa solbek ha re lebohle morenaka ke tsosa Grace Chabalala modie moloi le Tryfina moloi bona ba Bethlehem ke molefi mohlakwana o ka Bethlehem ha re shebe mong ka pelenyana ka kwano ke tsosa Mamohaka Ramaisa Lydia Mashinini le Sello Mogele ke mpuetsana Mary Parkes ke ka mona ka Durban ho la Westville ha re tle ka mehaleng ka mona re utlwa rena ntho di tsama jwang dubela
4: wa phila tsholo
0: ha mona temele ka
4: tsantsa tse go pontsa thabitha moloi wa mahadi moloi mo moloi ka mena ka go pause ta di tsholo
0: ke le bile a holo tse kwe tumela hle
5: ka tse tsholo
0: mrenaga
5: ke tse tsopitse
0: come how
5: ke sa bata tse di nnye ke ntse se pro
0: ngwane eso
5: ha ke re ntate tsholo mogele ka mang ka tsholwana tse pa tsine ha ke re ntate nka e ka e tsa sele tumaini ke ketela ka ntate thabo borole ka bona ka tsholwana ke ba rata ka ofela ke a le bonte slow
0: eno ke sa bata thedi se ke le bula holo le sadia fm dumela ba be di dumela hle khotso le sadi ba be di dumela
6: ho wa pila o dumela
0: mranaka
6: ke kopa ho kopa ho fili bana ba la pila ke re roja mtendi ka kripto a heldron ke khutla ke re papi mpore ka khutla tharya le kwa ke tetela ka motsidisi na rote ka tsina ka lema tabi skola nya ne tla kolen le o ne sna ndang tanko
0: skola nya ne kele wile ngwane so le sedia fm dumela hle
7: dumela ndate tsholo
0: mora naka
7: le ka ntate wa
0: ke ya phela ndate o phela jwa
7: ha ke phela ndle ndate tsholo wa lidi ya o morabane mona sixpack
0: ndade
7: opa o mathela ka mane ka Peter Magusberg ke galeta futhi umsolodi ke tsosele rampole mo ipatli yena o katle o mona Sixpack ke qetelle ka Jack Dina o hona mona meqhelezo le ditse ka batsuwe ba mamela ntate tsholo
0: ntate wa ka ke le bile a go lohle morana ka le sedi dumela
8: go tsamo ya puso ke tsa ho se dinna
0: me wa ka
8: nna pofu ke rata ho tsa Agnes Morapedi Agnes Tshutubulu ke tepele ka Paulina Molebati botse tsena ba tswa ke mama tlase ka itla ka mpotsa ke itse bo ho tsela motswadi wa ka tsaka
0: ke le bile hle mme mama hlatsi motho ke enwa
9: le ni solo
0: dale
9: ke rata ho tsa Simons Lepe ka Harry Smith ke tsose Bongani Luthango ka Harry Smith le mofumadi wa ene Maiti Luthango ba tsose ke meke tsopa lepe lepe ntse postat ke ite wena ntate tsholo
0: ke labuile keke
10: kgotso ntate tsholo
0: mme
10: gateng le kae
0: gotsengfela
10: ga sa ba baletse loseng gonana ganke ke tsose bana ba latelang ke tsosa Karamo Masonyane ke tsosa Kamohelo Masonyane ke tsosa Leboga Monareng ba tsoswa ke ausi baby hampa ikamona ka gafeng kgotso Dennisville
0: mme ke lebile a go le motswadi
11: ntate tsholo dumela a ke ka man ka hop house ke tso sebana ba ka ba bararo ena ke baniki mafatle mananki mafatle ke tatelle ka thabo mafatle ke re ha batswe ba kopelwa ke mme wa bona ka mona ka medal cop ile mme mamolo itanki ntate tsholo ke ke bo
0: ke lebile mehle ka medal cop ka mona medal cop
12: Absolo, Absolo.
0: Hello.
12: Kuma mesga 18 benzi o ke matsamo siwa.
0: Mm.
12: Le riwe malwane ha sitsa. Ke le wandale.
0: No di meisa fela me.
13: Ho fonta ke tsholo. Ke tsholo fela se di kene mo na matsetha bo mvel komo.
0: Mm.
13: Le qobona 89.4. Ke tso sa bana ba rangwane. Ke ke na le mang se di kelo. Ke le rato se di kelo. Ke karabo sedikelo ke a leboa ntate tsholo morena be lwena kgotso
0: lwena fela jolo hle morena ka
14: kgotso ntate tsholo le ka ntate tsholo
0: ntate
14: tsholo ke mfisi ka mona ka bohlokong betleme ntate tsholo ne kopotso sa malumi wa ka ke tebo nsele ka mane ka pereng kwa ke tso se mtswalo wa ka ke opa modupi mtsweneng o kana ka mona ka bohlokong betleme ke tetele ka lebuang nsele o kamane ka kwaqwa thabo sibu sentse ke re phephi phephi majimbo sa lesa sebetsa hantle banna against gana banna o tlaloka na go nyetlanye mo fihli betleme ka tetsholo ja lebo
0: mo tlompe wa ka ke le bile a holo hle ke tsosa mabelina moleko mathabiso mutumi le mamorwana le goa me moleko matatiele hanchodu ke yana mongata batseno ya ne telela ha holo bana e khona telela ha holo yana bana e telela ha holo mantsolo tlo ho yena ngwana ka tloka ma skala ya fita ha holo nka mba ka enka ka bo 35 jwalo ya se tla 40 ai khona khotso
15: tumela tsolo
0: me
15: o bua le sprima tumela ka mona ka matatiele di tshareng ke kopa ho tsosa Thabita Moloi mama ha di moloi mamoloi ka mana ka hop house thank you tsolo
0: ke le bile a holo hle ngwana morena ka ke ga re ba ipheta ka bantse ke gena
16: dumela ntate le boke boke ke bua le Jablano wa sempe ka mona ka katleong ke rata ho tsosa ntate Montseng ka moshongwene section mo katleong ke tsosele ausi Wando matsaka Wando Ntomzodwa Mphuthi mane Nhlapo section beke tsosa se sempe sohle ka go tlotsenne tsa lefatshe
0: ha re kopele batho bohle mmamedi ho hang fela ke hana ke latola mabedi metsotso ke na ile hantle we mashome a mabedi a metsomedi pele re fitla go reng ya bo ya pele tsholo ba tle kre ya bobedi ba tle kre ya bobedi
17: khotso khotso khotso re get
0: are re get butle pele tla o shapa go igat butle pele hle ke tso yena tso ho yena tsholo go igat o sabile la hae kwana o phomotse ke tsosa Gertrude Molwefi senyadikwe mosholodi ke tetelele ka Ndenzeni Shaka ba tsoswa ke mama Winnie Tipe o ka Brandfoto majemaswiu a ke lebohle ere ke tle mona ere ke tle mona ere ke tle mona ere ke tle mona ke kopela batho ka ba bitso hla ona bo bohle mona ka ba o ka ofela da dehle
18: Itso se bana ba latelana lezulu.
0: Mm.
18: Itso se mazibe kwa qokela. Itso se nokuthula qokela. Itso se mema di se mashali. Atajele mane ponse haisa ga yao ba tsoswa ke mhlungu hlabiki. Azibe zo Peter Marisberg ndate zulu.
0: Ndemhlomi ke lebule a holo hle. Le sedi dumela.
19: Hello, do you want to do it solo?
0: That way.
19: Ah, monat. Ah, kore kuto se mukwai zandi le kamole. Akala bocha kuto se lebla si chaviso lamene kana kala bocha vile aske kuta peke retlempe. Kamole ka Brandford wa makhuwe kire taban tuwa dati.
0: Dati.
19: Sile. Tangi dati solo.
0: Busu.
19: Chabala la he.
0: Busu busile mchabi. Busu busile hen. Ketso sa mpho mabote, bohlale mabote, boithabiso mabote, ke maruping mabote, ka makeleke tla hola win back kwa na mo kileng teng hle. E mong ke yona motho o tsetaba tsa ha e ka kwano ka mna re ke hle ke ho yena mo no ku tlo rena o reng. O kopa o tsosa mme wa ha ke no maeza cheche. E khaitse di aka ke khoni cheche le molelekwa cheche ka mo ya ke ngola vessels run ba tsosa ke o ba tswe ba phatsime. Upa ncheche ka thaba zimbi limpopo la penga ki munyake ngola versus brown. Ke kopa go kopa busiu le mme sia khosing le mme ma maranto. Ke tetele ka mme ma mahlatsi batsoswa ke ma lebitsa. Ke mme ma lebitsa ka western area simunye. Re ke nge motho ke no wa 22 seconds kwa no mona ku tlorna. O di shapa shapa jwa harutle. Lohle.
20: E la nda de tsoro aba tswe batho.
0: Ege.
20: A ke ke khoya bo siule. A o se skwima dumane ka ditshereng. Ke re nda de se aba ta thelisi ka mo ka mnyake. Ke tsosa le nda de skola nyana ka mo ka London.
0: Hai ba tswile ka.
20: Ba tsosa le nda de le se ka phamulisi ka mala gaute mabone. Ke le bo nda de tsoro.
0: A tshile tsosa ba tsusitsweng a tshile ba ke ne bona mehale mona ba bua.
21: Pele holo holo ngulo ala vana ntate zoro ka mora
0: salangu
21: ai silandrane
0: mm
21: ko pa wa zo sa ke tsa ma go a ka yana bona ntate mona ke
0: ke boma
21: mo nge zi potrerwa ya sanda potrerwa si anda potrerwa ya wa zo er yo le na zoro go zi bo se ga re ka na go e
0: u si bo se le ga nete mo gana ka bo si bo se le
22: Ndadi khotso
0: Ndadewe
22: Ndadi hle ngizwe ke kupa o tsosa bana ba latela maba ga go fela ke mme mazikonyela makuku le mme mapushire tsonchi le ndadi da fita maobe male le sotho tia tia ni monloko kwa ni maobe ba tsosa ke ndadi mo ke tla go
21: Ela le mizu
0: ha kwala di 7 tena mamelo o tle ke bale

Ena kinon togo zomkize salanati. Metsoso mabedi kile show me buse kenga kamera horra iyi apile sebele sokele seli nana ukela rekuba busiu. Mabedi kajeno kile tati la lefati la hushebana lidi tabata buchaba. Reshebile ditaba tsa re mohlomo ho go dula fatse go ho buisana ka botshaba ho shebue hape le taba tsa ntshetso pele e ba ibitse ka hore ke the world a day for cultural diversity for dialogue and development le tsatsi lena le o re leng ho lona ka jeno ya ne ke batla hore ka jeno ke re shebe dibini e ka tshena le mino dibini le mino Vale, re ke re shebe rona hantlentle mmino o kgona ho kopanya ditšhaba jwang mo mamedi mmino o kgona ho kopanya ditšhaba kgona ho kopanya batho o bo so ntjwetsa gore na ke sebini sefeng ke pina efeng ya sebini sefeng e o e ratang dinaheng tse mabapi le rona gore ga o le mo Aforika Borwa o seka njwetsa ka sebini sa Aforika Borwa o njwetse ka sebini sa naha e nngwe gore na ke Lesotho ke Botswana ke Rwanda ke Mozambique ke Zimbabwe ke Nigeria ke Egypt ke Morocco gore na re bua ka Angola re bua ka dingata ke kgola wa nkutla o mpha sebini o bomphe le pina ya sebini seno seo se ratang le pina hae e se sa duli mona Afrika Borwa o mphata ba eno ke itse re sheba mmino re sheba le dipini tsena ha mo mamedi mo tletse re fa mmino monate re shebile taba tsane zegile ka hlalosa mphele bitso la sibini le pini ya sona e se sibini sa Afrika Borwa ba te ba dula mona Afrika Borwa e se batho ba Afrika Borwa bo so mpha bona re nyeo o thewa ka mona ka mali mama ngo bina pina itse nge rata eno ke male kwa Afrika Borwa eno re dithapela e utsho wa lo re dithapela nga da bini tse tlhang mona continent ya Afrika o mphetsona le dipina nga di bua nna ke batle o tla ntshwara hang fela ka mora pina ena

ena ke mongsa ngivumele mabene metsotso ke mehlano pele re fitla horeng ya bobedi e jola ka kile ka hlalo sa ke qala kwana horeng ya bobedi heke tlape ke swaya e motho morato ya o tla kena heka dila dikalaneng o tla o sia horeng ya bohlano nalo yena mabene tla bela re tiana hape ka jeno ka khita ke ha itswa ile la bohlano hle e re qala mafelo a beke hona jwale ke gutu ba re ke bo kora to weekend ntho tse jwalo e ba tla o qeta nthina a ketla e bua hantlo sane ka e bua hantlo sane tabene ke ba tla o bua phela mamme le ke qadile ka mantsu ya mang mane le nane o la re kwa bo siu ya khola ke a buile metsotso nge mashume a mabedi a metsotso mine ka mora hora ya le shume le metsu e mmedi ke e gre bophelo ho hotle ha motho a dula a thabile empa ho thabisa haholo ha batho ba bang ba thabiswa ke wena ho hotle hore re dule re thabile empa ho thabisa haholo ha wena motho ya thabileng o thabisa batho ba bang ya khola wa nkutla ya ba ke bua mantswana hore sefate sa ditholwana ha se je ditholwana tsa sona tholwana tse o di jua ke batho e bophelo bo botle ha o thabile empa bophelo bo ba botle o feta ha batho ba bang ba thabiswa ke wena ba thaba ka lebaka la hao ho tla o fit ka o fitisisa ha o le jwalo sefate ha se je ditholwana tsa sona tholwana tse o di jua ke rona di jua ke sefate nahana sefate ne se ka sa etsa ditholwana se qeta se je dipanana se je di apole tseno se je diperekisi se je dipere ne re tla be re le kae bophelo mona ha re lekeng ka hotle hotle hore re thabise batho ba bang ba dule ba bososela mona ke arrested development everyday people ke le bitso la pina eo ke tswang ka yona re tla tiana ho sane ka kgitla